mga katrupa, may ara gani fan run nga patigayon nun, bisan mauranon, dayon ang fan run. Kaya hindi na ma, kwan, hindi na ma, hindi na mauntat kay nakaschedule ron. At bisan ka uran, sige, fan run na. Kaya ang masubo, mga katrupa, may darwa tanaka motor Suzuki kag subugman ang ano kaning sniper katropang John Ray? Ano diyang nga brand? Yamaha? Yamaha sniper kag subugman ang Suzuki. Sus ti tatlo ang saka or darwang sakay dispiak ka motor. Isa dispiak. Ti bangod mga katropa, sarado ang piak nga lane, nagasugataay ang mga sarakyan diri sa piak. No, four lanes man malapad man gihapon. O garing kitinaandan mo ba lang nga one way na ding dalan ng mga malapad ngini. Pero galing kay bangon ginisarado ang piak nga lane kay ginagamit mga katropa sa fun run. Ahay, nagbungguanay tanang darwa ka motorsiklo sa din darwa ka sakay mga katropa sa sining nagbungguanay nga motorsiklo. Critical ang sitwasyon sa ospital hasta kadya. Kag subuman, ang isa mga katrupa, medyo okay ang anang sitwasyon, pero darwa diri ang ginapay critical. Nagbungguanay sa sining alas 4 subo nga kagahon nga mauranon, kay bangod, may fun run nga ginapatigayon, na ginsarado ang piyak nga lane diri sa diversion area. Actually, muna nga daw na urod lawan magkukatrupang John Ray. Eh pag ulhot mo diba dapit sa may halin ka di sa may halin ko di sa may kwan why ko nang lakto nag laktod to sa akon nga argyan gid nga ginalakturan ko pirmi gina shortcutan ko kay ginapaabot ko ang balko may kwan diyan basi kun sarado man tubla no kay kun kisa ginasarada ni ko may fun run timanaan ko nga may fun run ang balko sa may main road gid ko bagi dire ko sa may festive nagagi gid. Pag ulot ko din sa may Tough North katropang John Ray, bao. Buhay-buhay ko kang kalusot. Kaya ti may nag-cross nga din sa may main road, abi, may gadalagan. Ti may nag-traffic dito ng mga traffic enforcers na to, nag-abanihar kang trapiko. Ahay, ti kon may mga runner nga nag-adalagan karon, stop ka mo anay ng mga sarakyan. Punahon ta na yung mga runners. Dapat pero galing ti amuman ini ang rason nga may kaina may nagbungguanay diri na sa may diversion road last 4 subong kagahon nga mauranon ang chimpo mga katrupa. Worst kay darwa kasakay sa tatlo nga mga sakay nga darwa ka mga motor nga ini critical ang sitwasyon kang darwa gid. Ay maluoy ka ti amo ning mga nagakinabo dik naton subong. Da, ti subong, insakto ang pag-asa katrupang John Ray, no? Subong, nag-untat ang uran, las 8 yung punto. Nag-untat ang uran na diri sa syudad sa Iloilo. High-tech, ginaman ang gamit kang pag-asa, no? Bagoning radar system kang pag-asa, di? No? German-made ni, no? Halins Germany ning ilang radar, di? Bago-bago, gini? Di, portik accurate, ginaman, no? Pagambal ni Sir Ferch ng mga 8 o'clock, yellow rainfall warning na lang ang Iloilo. Lain na mga 8 o'clock, makuan na yung makanay-kanay na gawang pag-uran. Dari sa aton sa may isla sang panay, maturutirha no gawa. Magkuan gawa, mabuhin-buhin gawang volume na ginabubo sa kalangitan. Kung saktogin si Sir Ferch, oh. Paglas 8 katropang John Ray, pagtamwa ko di sa may bintana kay kitaon di sa aton ang bintana oh kristal di naguntat gid man katrupang John Ray uran grabe sige believes ko sa pag-asa amo ni kon mga high tech bala mga gamit bala kag state of the art gid amo ni nga accurate ang forecast kang aton sige pag-asa daw hindi pa ko ganit, tari maghambal kay magpati sa hambal ni Sir Ferch, kikita na ako nabigay inuran. Samtang hambal sa nga paglasotso, makakuan na ni, okay na ni. Di hambal ko Sir Ferch, nagakuan na gagabubo ang uran na subong, oh. Hambal ni paglasotso, okay no dya. Ma-okay-okay no gawa. Di insakto ginman, paglasotso ginman to, no? Nag-untat ang uran. Sige, kay kinanglan gid mag untat kay akon to nga kuan gid ano may crack gali itong akon nga
Aga akon nga angkar-angkar to katerbang jan kita mo to. Ginsa pinsapinan gula to may crack gali nga akon nga third brake light ang sa atop lang ja. Tingala ka akon nga hambal ko do. Nagaturo-turo to sa may likod ko prungkuan ko sa likod man. May crack gali. Ba maando lang. Amo jagid ko nang aton nga angkar-angkar bla katerbang jan rido. Do kuan gid, do antik na bla gawa do mahanay na bla sa antik bla. Saka malamo nagliga crack man gliga trabang dyan Ray no ahay titingala ka kung ka tinuro to sa sulon ah, padagaan talang yan ay kapapilit-pilit ka trabang dyan Ray ka packing tape magamo na eh ay oo why man taton nga daan sang kita sa flood control kung may kita kita dani sa kwan kung kontraktor kita tani sa flood control project kita kaya magkapin po mga ghost nga flood control project bago naman tani yung sarakyan takon may umaran pro galing tayo sige lang agwan taon talaga rin pa profit land talang anay pagkatapos ko program taka kung ano ka scotch tape maando lang o te hindi lang kamo ang apiktado pati kita apiktado man. Kay inyo ganida ang inyo nga karsada lang din gabaha nga kon to pating likod ka kon sarakyan to basa o ay maando way kagid mimo sakyan mo man sa Japan katropang dyan Ray ay maando lang sakyan mo man sa Japan ha sige lang tingala ka kon nga kada mag-uran siling ko to maraman di sa sulod yun do malangog ang baho niya sa niman gali ka dito sa likod gali tarsong klasika srakyan di ay kadlauta na lang ni why naman taga ni mahimbo kay ni katropang dyan Ray dalang alam mo na ano paprofit lang talaga ron ka kwan ah ka scotch tape tong kwano ah ang anang third brake light kay tuyag ligahalin ang kwano ang turo sa likod kagabi lang na talupang dan rohalin po buhay do glidya tingala ka akon ngambal ko do ma medyo marulang og jaman klik kay bro bay to buuan uhong tong isliko do ay maando lang ho bullseye alang-alang mata ka diyan makapanawagan ni kung sino man donate kay srakyan naton bay kun po ide lang siguro madaras panawagan ni katropang jan Ray katropang jan Ray manawagan na lang ta. Sino maka-donate kay Sarakyan na mo ni Katropang Jan Ray? Bullseye! Ay, maan. Doon lang talaga dyan, oh. Te, kung why dyang munog-munog kagabi yung uran? Ah, why? Takok talupangod, Katropang Jan Ray, nga ang sa likod ko itong ligaturo no, tingala ka kung ito medyo malangog. Bullseye! Bullseye! Ay, maan. Doon lang, oh. Te, muna kinanglan yung mag-untat ang uran ka subong. Kaya kung hindi, ah, sa sunod nga semana, di pag-abot na di, pagbalik ko ni Katropang Jan Ray, di, may uhong doon yung matubo di sulod, guro. Bullseye! Bullseye! Ay, oh. Why, kita may imo, ah. Bullseye! Bullseye! Sige, mga peta, na ibla, Katropang Jan Ray, may Santon Plus Gold Herbal, may Santon Plus Gold Coffee Mix ka mo dyan? May Santon Gold Coffee Mix, I mean, Santon Gold Coffee Mix. Grabe. Amo ni nga akong konsumo katropang dyan Ray nga sa subong ngamulanon nga panahon alin to sa antike hasta di sa pag-uli ko si Luilo sagdiri ko sa may kwano sa may balay abaw tag tatlo ka Santon Gold Coffee Mix ang maubos ko katropang dyan Ray o tag tatlo tag apat kitiway ko braho nalagam lang nakalantaw kang kung hindi pati AI subong ginapatula na mo. Oh, din pagkatapos mo incheck-incheck ka marilang tawon na bilang nga AI bilang katropang nga dyan, Ray. Sus, nanggahambal nga ang tingo, ang limog bilang kang kaya isa bila, aray, aray, hu, hu, hu, ang ibi niya, hu, hu, bila. Ang saya-saya, ha, ha. Amo na ng limog nagambal. Ang ginapatulan ko, yamakon mo yung mga kahapon, kahapat akong mag-inom kang Santon Gold Coffee Mix. Iti maramig ang chimpo abi kanami maghigop kang manamit mga katropa nga kape Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix nami mga katropa kay ini ang may ahos
kape gija nga ginbutangan ka nga ahos, ginbutangan mga katrupa kang turmeric o kon kalawag, gindugangan kang balunggay, may superfood nga spirulina, kag subungman mga katrupa, may glutathione kag collagen. Sa sige-sige nga pag-inom ni katrupang John Ray, basi sprak adlaw bla, basi mahambal ka bla, si papapi bla ta. Papapi, papapi. Papapig, papapig. Ay, mahambal yun, sinuding tambok nga, maputi nga dya. Galing kay ako, durablas, sprak adlaw bla. Okay, ti may glutathione kag collagen dayabi, no? Ang Santon Gold Coffee Mix. Nagaamat-amat paputi sa aton sirya panit kag subong nagpahubin mga katropa sa aton mga selula. Nagabataon pati nga aton mga selula. Kag ang aton nga panit mga katropa nagaputi kag nagabataon kay may glutathione kag collagen nga lakot ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix sa ang 5 ka empty sachet na kaya pwede nyo pa magamit bilang proof of purchase sa Santo na XFM, libu-libong pa-premyo. May chance ka mo magdaog kada biyernes sa 3,000 pesos. Kag sumuman sa grand draw, 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo ang magdaog katag 5,000 pesos. Ano pagid? Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santo Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack niya pwede magamit bilang proof of purchase. Ayos? Dayon, ano tanang health benefits kang Santo Plus Gold Herbal Capsule? Makabulig pabakod kang immune system naton, resistensya kontra balatian. Dayon ma-regulate naton ang aton blood sugar level, mga bukol-bukol sa kalabasan naton mabuligan niya kita. Kag subuman mga katrupa ang aton heart nag healthy, ang aton nga dugo naganami. Mabuligan kita nga mapanami ang daludo kang dugo di lawas ta. Hindi magpilit-pilit nya kag magrapuyot ang dugo ta. Kag subungman mga katrupa ang aton nga turog nagahamuok ang mudo nato nagadami hindi kita buringot, hindi minito ng aton nga ulo ko naga Santon Plus Gold Herbal Capsule kita. Gani kon may mga kilala ka diyan katrupa nga John Ray nga permiginit ang ulo, pasimple lang regaluhi Santon Plus Gold Herbal Capsule kay para naganami ang mudo niya. Hindi bala maghalaka santik ang kiray di kagahara halaka hungag ang irong niyo bla. Kay kalain lang tawon. Pati ikaw nga kilala niya do ga kwan man do matyagan mo do madara ka man pirmi nga kada aga pa lang ang kalibutan kada sugata mo kada gaso do ng irong niya gasantik ron ang kiray niya. Pati ng imumudo kung kisa do ga lain man. Ah, tirigaluhi kag Santon Plus Gold Herbal Capsule kay gina-enhances ni ang happy hormones imo sinigalawas sa imong brain. A good mga katrupa na always happy ka lang kag relax sa imo sinigang paminsaron. Nagalami pang turog mo. Kag mayadya nga food supplement sa mga nagajita. Di ko nagajita ka mo dyan, ginalimitahan yung kao nyo. Makabulig dyan, makatugro mga katrupa kang dugang vitamina kang mineral sa imo sinigalawas. No? Kay may mangosteen, may ampalaya, may balunggay, may garlic, may superfood nga spirulina, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa. Ano pagin? Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister pack, isa man ka entry. Sa aton ka promo, ha? Santon na XFM, libu-libong pa premium. Ano tada ang Premium D3 Soft Gel Capsule? Mas makusog ini mga katrupa nga purma kang vitamin D3. Nga, bangod ang vitamin D3, kundi ang binipisyo niya kadya, makabulig pabakod sa depensa natin kontra mga balatian, pati stulanta. Di ba? Parehas ang nagligad nga pandemya, isara ining isa gina-rekomendar nga imno natin para makabulig ka natin kontra sa nagligad nga pandemya nga to. Pero take note, ang vitamin D3 alone, hindi ini maka-function sa gusto kun waay sang imaong healthy fats. Gani, ang premium D3 ginbutangan mga katrupa kang virgin coconut oil nga isa sa function kang virgin coconut oil makabato sa mga bakterya kag viruses pagin sa lawas naton. Kag magluwas ini, may malunggay oil pagin nga nagatugro kang vitamina kang minerals sa aton nga lawas. By the way, na talupang dan kundo mga tugro-tugro na nga kung ginahambal di. Makahatag sang aton, sang duga nga vitamina kang mineral sa aton nga lawas. Ang malunggay oil. Ti,
amo ini ang komposisyon niya, amo ini nga mas makusog mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule nga mabakal ninyo sa mga butika. Ang liga na ito na aton ko galingon kontra infection, batuan ng mga viruses ka bakterya, makabulig ka ninyo ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister pack, isa ka entry ya, sa aton nga promo Santo na Next FM, libu-libong pa-premium. Ano pagid turbo dietary food supplement for men? Diyan nga mauranon ang aton sini nga panahon. Anong manami? Anong manami ng obrahon? O, te, mga katropa, kung dyan kas panimalay mo, nami mga katropa, magturog. Diba? Kag nami man mga katropa, mag kapi-kapi. Pero mga katropa, hindi ka nasagad, katurog lang. Inatara ko no mga kuanya kun mga analay na tara ka mga permelang gira kutoy gira kapoy ko no hala ka lang tibok turog diyan abi pag turbo di tarif food supplement for men kau kay para tanan ng obra din sulod kang panimalay pati sugsog kang mga kanal diyan nga barado pwede mo mobra kay ti may pwersa kang nga nabilin may pwersa ka mga katropa bangod sa turbo di tarif food supplement for men. Lalaki, kaya ang nag-inom, hindi lang ini mga katropa, para sa mabakod ng relasyon ka mga mag-asawa. Nga para malipayo ng mga mag-asawa, mga katropa. Para si misis niyo, pwede mo nga himuon ng Disney Princess. Kundi, para sa bilog ng komunidad. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kung ginainom ini ka mga kalalakinan, pwede ka mo dyan kabayaniha, no? O, pwede ka mo dyan kabayanihan, tinlo sa barado nyo nga kanal des komunidad nyo kay para hindi magbaha ang inyong lugar. Ti mahimo nyo dyan kung mabakod ang panglawason nyo kag doon ay kamaw ginakotoy. Pero paghalin ninyo sa olubrahan nyo, pag uli ito ko doon, insakto lang mga maghuragok, hindi ka di ka buka kakakas ka sapatos nyo bla. No? Turugan ka mo dayon at iway dataran. Abi pag inom ka bukang turbo, kay pa may dugang ka mga kusog kagabakod, kag para pwede nyo pahimuon nga Disney Princess silangga-langga nyo. Kag maganami ang relasyon ninyo nga mag-asawa. Pero pagin, isubong panahon, ba umaluoy ka. Aber, kay diraam lang ka masulod sa panimalay nyo. Tilaban-laban ka dyan. Kay iban ka dyan o tamaran mag-durong absent subong sa ubrado. Masayay na lang ka mo dyan. Gamitan yung Santhon Plus Herbal Oil. Kay para makuha diyang paranakit kang kalawasan nyo. Mayad diyang gamiton sa masahin nyo diyan. Kag magluwas ni mga paranakit sa kalawasan nyo, madasig mabuol mga katropa. No? Kag subong man, ang kuha nyo ba ang inyong mga gasakit nga tuho nyo, banyo siya. Gasakit nga likod, banyo siya. Pati maramig ang chimpo subong, ginasuhot kang hangin ang imong busong. Banyo siya kay para hindi magsakit ang busong mo. Santhon Plus Herbal Oil mga katropa. Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at ubang sang Iloilo Midtown Hotel. Dyan mga katropa, si Doc Ray Impinado, pwede ka mo dira maka-addo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Marapit dyan sa daan ng Department of Foreign Affairs mula dyan, sa may Yulo Street. Dyan lang sa tabok niya. Kag subuman, kung gusto niyo magpatudlo kay Doc Ray Impinado sa alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanom mga erba, pwede ka mo diya tudluan kung paano niya obrahon, kag ano diya mga tanom, paano ipreparar, ano mga pagkaon magaserbi bulong, itudlo diya kaninyo sang libre. Pero kung waay, hindi available ang mga tanom diya sa palibot ninyo, may mga alternatibo diyan. May mga kapsula din ng mga erba nga pwede makabulig ka ninyo. Diyan ang mga Santhon products nato nga pwede man ninyo mabakal. Klaro? Pero kung gusto niyo lang magpatudlo kay Doc Ray Impinado, alternatibo nga pagbulong, bisita ka mo kay libre ka mo dyan nga tudluan ni Doc Ray Impinado. Ayos? Sige. Pagbalik nato mga katropa, lang taon tabi ang sitwasyon sa gwa. Kag of course mga katropa, baw maluoy ka ho. Taugan tabi ang Leon PNP na ton. Kamustahon tabi to ang banwasang Leon? Kay mga hanging bridge na dato is kay may kamando, nagkala ano do?
Nagkalauton. Bumaluoy. Kati maano dyan mga tao to sa banwasang sa kabarangayan ngayon eh. Nagkaagi sining hanging bridge na da. Tamaan budlay ti. Kung may opisina. Kas na yung maano kao. Oh, mga residente to. Aga pa nag lantaw na dito kung paano nandadya solusyonan. Kaya hindi ka man ay katabok kay galimbukad ang subao. Diri sa aton sirigapag pangalagad, ining aton nga hibaloon ang oras, las 8:23.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM.
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
3: Santon Gold, live testimony.
6: May linga ka sa, pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
15: More happiness.
14: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

Exciting time, 8:38. Balik diri sa aton kapag pangalagad. Bullseye. Builugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C, maurano ng chimpo. Hindi ginpagpabayaan ang aton ikayong lawas. Pabakudon ang aton nga resistensya. Mag-inom kang Santhone Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ang Santhone Vitamin C, alkaline nga vitamin C, pabakudon ang aton immune system nga waay niya ginapahirap, ginapaaslom ang aton nga surok-surok. Kaya iti manami gid kay alkaline nga vitamin C. Basta vitamin C, Santhone Vitamin C. Di kon pamangkoton ka kung anong imo nga vitamin C, anong sabat mo? Asabta. Basta vitamin C, Santhone Vitamin C, mga katrupa, alkaline nga vitamin C. Mabakal sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Mabakal sa Yes Wealth Clinic and Wellness Center, Yolo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kag of course, mga katrupa, ang kaping original kang Yes Wealth Incorporated, ang Santhone Plus Coffee Mix. Nami dya kung gusto mo nga daw hustuhan na bilang katamis ang kape mo. Kag makabulig pa sa imo hormonal imbalance, tugruan niya kang vitamina, kang mineral sa aton nga lawas. Healthy nga kape, Santhone Plus Coffee Mix, original dya. Kag hindi ta na dya nga tamis nga kape, hustuhan ng ang katamis mga katrupa. Kag Santhone Plus Coffee Mix, dya ang caffeine-free coffee. May mangosteen, may soya, may balunggay, mayad sa inyong hormonal imbalance. Kag mabuligan niya kamo, mahatagan niya kang vitamin at minerals ang inyong alawas. Santhone Plus Coffee Mix. Kag subong panahon, dapat guwapo kag guwapa permi, no? Hindi ba? Paano mo na obrahon mga katropa? Una ang ginalantaw, abikang tawo permi, ang aton nga hitsura. Kung kaisa, why man yan, why na ginabali, kung kaisa, kung kurapa, ang ironga, importante nga ang panit bala, puti ang panit, why blasang damo nga problema? In short, manami ang imo nga pamaniton. Kung kaisa dumadarama, no? Bisan kurapa lang irong mo dyan, kung nami ang panit mo, daw guwapa ka guwapo na dayon ng pananaw kang kang tawok nimo. Mungkin kita tanaka ka diyan no. Kon kay saway na ginalantaw kon basta importante ang panit pala nami ah. Paano mo na obrahon? Pwede gid mahimo na sa bulig mga katrupa kang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap mga katrupa, ini mga katrupa ang habon nga Glutacogic soap with virgin coconut oil. Amin nga kung gamiton mo ang Clear Skin Herbal Soap, ang imupanit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Hindi na rin yata pan. Pero mo nang ipiktok ni mo, kay bangod mga katropa, hungod yung gin-formulate ang Clear Skin Herbal Soap para ang imong panit, nagahumok, nagaputi-puti kag waay ma-address mong problema mo din sa punggod nimo. Ayos? Amo diyang imong panit humuk-humuk puti-puti kag wara buho-buho. Kag subong man mga katrupa, ano pagid? May Santhone Plus Herbal Soap pagid kita. Ang Yes to Health Incorporated para sa ano ni? Nagaglow ang imong panit sa Santhone Plus Herbal Soap. I-address din ang mga problema nimo sa panit kag pati mga katrupa ang diyang nagatuga kang baho nga daw bayabas sa imong irok. O di ganin daw sinamakan. Grabe, no? Paano? Kay bangod mga katrupa, may antibacterial properties ini ang Santhone Plus Herbal Soap. Ang ingrediente niya, kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin. Amo ini mga katrupa ang Santhone Plus Herbal Soap, wag tangon niya diyang mga bakterya nga nagatuga kang diyang do bayabas nga baho sa imong irok. Kag subungman mga katropa, daw langgaw nga sinamakan. Wag tang diyang mga bakterya, kundi ang imong hamot, do Disney Princess kay ginman. Diba? Kag mayad gidya sa aton mga katropa, nga mga kabataan diyan, nga mga nagahinupang, nagasinultiro, gadinaraga, nagalaindo ka diyang baho sa andang lawas.
Diyan doon na dayon kamatamat na tubok ang irok nga dobayabas. Regaluhi sanda. Kag bilog nga pamilya mga katrupa, pwede gini ni ang Santron Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap mga katrupa. Ang mabakal ninyo sa mga butika online Lazada, Shopee kag TikTok Shop, mabakal man ninyo diri mga katrupa sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yolo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kamustahon tanay ang mga kabanwanan kay tutukan ta ini anay katrupang John Ray. Ang Swaggy River karon nga amo ini mga katrupa ang nagaangot sa diyan sa mga kabanwanan sa Haniway, palapos diyan sa Pututan, palapos diri sa mga areas ang Dumangas. Mga katrupa, madalom sa kadya ang level. Bawo maluoy kay ni man pag palapawa gid sa kwan diyan sa may mga tamburong nga magbalik ang tubig pasaka kay karon nga una naman ni karon nga mabahaan to. Ang amon to nga balay-bala ito sa may rapit sa suba. Diyan sa may rapit sa may plaza, alam la katropang diyan, kita mo da. Lapit sa plaza Kapututan, diyan dapit sa may atubang lang kang balay dapit bala ni kwa ni Anay Mayor Kido Parkon. Ati, rapit mo lang kami diyan. Diyan sa may dakagubatan niya bala. Doon kakahuyan niya katropang diyan, Ray. Kundi dumanubo-nubo na da, baw maluoy ka. Te ayawan kami ka kwan si Nikron ka pang pasaka to ka mga gamit ko no umawas ang tubig din sa may tamburong karon. Boho. Te pa yung sitwasyon karon kang Swaggy River oh. Madalom. Kabay pa nga hindi ron magbubo ginang uran. Kaghambal kang pag-asa. Pag alas 8 mga katrupa, maghahagan-hagan na ang kwan mo ang uran. Tikag eksakto gid ang hambal ni Sir First Rubin kina. Kay kita nila sa radar nila diyan sa may pag-asa. Pag abot alas 8, maghahagan-hagan magakanay-kanay ng uran. Bilog nga isla kang panaya, antike nga abo ang labi nga gin uran gid. Ang malapad nga parte man kang Aklan, kag subong man ang central part kang Iloilo. No? Amo ni kay ina ang grabing inuran gid pero pag abot las 8 abi timbre kamo bidik naton kay ining mga videos kanya karon nga ginapakita naton nga mga pictures gin contribute ini sang aton nga mga friends man no ini kay Sir Carlito Himpit nga video diyan gin huram naton sa iyang Facebook video dya sa Swag River nga nag-aangot dya mga katrupa dyan sa mga kabanwanan nag-agi dyan sa Haniway na lapos dyan sa Pututan dya mga katrupa sa Pututan area daya nga part kang Swag River ang ginapakita na to na mo dyan kadalom subong oh. Ang tubig sa may suba dyan sa may Swagi sa may area kang Pututan na dyan matuon dyan siguro sa mga critical nga level ron ah. Diba? So madalom. Kag subong man ipakita bi katropang John Ray ang sitwasyon pagin sa ibang mga areas. Palihog no, i-send ninyo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo kung taga Iloilo ka mo. XFM Radio Patrol Iloilo, i-send ninyo diyan ang inyo nga mga kwanabi nga mga videos kag mga pictures diyan sa lugar ninyo. Kay kamustahon naton? Pareho ka dyan, diri sa syudad sa Iloilo, ginahambal naton, naguntat ang uran. No? Kag daw medyo daw nagsanag-sanag gawa. Pero way takmaan sa iban nga mga part kang Iloilo, dyan sa Antique, kamusta dyan sa Antique? Kaya ang pinakalala actually nga apiktado kang uran, ang Antique. Dyan sa may area karon sa may karsada nga ginaagyan sa may tubungan to Leon, ang report diri mga katrupa sa post ni Junjun Tagudando. Junjun Tagudando, hindi ko na maagyan karon ang diyang karsada nga nagaangot sa Leon kag tubungan Iloilo. Bangod may natumbang kahoy dito. Na, may mga lutak mga katrupa, may mga lupa sa tunga kang karsada.

City, madalom gyapon ang tubig sa mga pamalay nito kag sa karsada kag sa mga footwalk nanda. Nga pati ang ayam nanda mga katropas, babaw ka na misa doon nagaturog. Ahay, sa babaw ka na misa doon ka nagaturog ang mga ayam. Bangod mga katropa, dangat lapaw sa tuhod pa ang tubig dito sa iban nga mga lugar nanda. Da, ti kabay nga mag kwadro dia mag untat tong binaha kay naguntat ng uran di sa may siyudad sa Iloilo subong oh. Demo diyang sitwasyon sa Santo Domingo Arevalo as of 8:30 subong aga. Okay? Salamat ha, sa mga nag-sendery sa aton sa may Jagadalom liwat sir. Jagadulom liwat sir. Daw mapusdak liwan ng uran. Oh. Hambal ni Ryan Mundihar, Ryan Pacman Mundihar sa may barangay Marajuna sa may Bilison Antique. Naguntat ron ng uran diyan katropang Ryan Mundihar. Pero subong ko no katropang John Ray, no subong. Parte duman ko nagdulom-dulom, daw mapusdak naman liwat ko no ang uran dito sa may Antique. Oh. Bumaluoy ka. While halin diri sa aton sa Iloilo kag Antique, sa Ilo kita bis China katropang John Ray, ipakita dyan kay kapin 1,000 mga katropa nga mga manog dito sa isa ka nga ginahuptan sa may do snake farm ni katropang John Ray, no? Blan mo sa China ya, duro tanay nagkaon tok manog. Ang iban ganito pati mga kubra yung ginabutang sa garapon katropang John Ray kag ginahimo nga wine, no? Ginabutang sa wine katropang John Ray, no? Grabe man ito yung mga piraka mga tradisyon sa Chinese, no? Ginahimo nila bulong. Kaya kuno aprodisyak pagid. Tirito sa China, nasend ko diyan kanimo katropang John Ray. Jao na nagakaanod mga katropa hindi ran rurok. Indi ra mga katropa mga dahon o kon mga kahoy-kahoy nga naano dito sa may suba kundi mga katropa mga manog daya kag duro-duro kada diknanda mga poisonous nga mga manog or venomous venomous nga mga manog kay hindi niya poison ang tawag venom niya basta kuan basta manog jao gaulhot ang ulo niya kubra jang nagakaanod gina katropa John Ray basim hambal karurok ja indi manog to katropa John Ray. Kita mo to, katropang John Ray! Why ka kakita? Ano mata mo, karton? Ano mata mo, butunis? Diyaga langoy, katropang John Ray, na mga tigri-tigri nga manog, na venomous ni nga manog. Dayon dyan, ang kobraw ka, tamwa ang ulo nyo. Galantaw-lantaw kay katropang John Ray, mani magulag-ulag ni Cross J, katropang John Ray. Kung anon ko ganyan, buntugon ko ganyang stunga-tunga kahita nyo. O diyan ka, pinanaw sa nagkatropang John Ray, galangoy stubig, oh. Gaulhot ang ulo, bumaluoy ka. Kaya nga, nagligad pa ni actually ng adlaw. Kadungan ka niyang pagtuhaw mga katropa kang bagyo nga si Super Inday, why pa ta naman nagsulod palang tanadi sa aton sa may Pilipinas, diyang may international name nga Super Typhoon Bavi, pagsulodig naton si Super Inday, ahay, dito tanas China katropang John Ray mga dam na dato kagakalabilwa mo o gakalabilwa mga dam na dato grabing binahatok nanda sa China ti pati ang mga manog mga katropa rito sa isa ka farm sa diin nagahupot sa nakang duro-duro nga mga manog jaw abi mo hilamon ra katropang John Ray abi mo hilamon to hindi mo to magtandugon ha. Kita mo tangga, gabi mo katindog mo lang ha, abi mo hilamon, gali mga ulo kang kubra gali, duro-duro ka tama, doon iban ka kranon, doon iban ta na, nagatindog ang ulo na isa pa lang dyan, isa, no? Isa, kung sa Antique, sara, isara, dyan ko sa kilid no, hindi mo dyan magambalon katropang John Ray nga hilamon to ha, hindi ito hilamon. Kobra to! Duro-duro. Ang iban ka kraanod, ang iban ka tindog, lalo hilamon sa kilid. Galing kay kobra, galing ka tindog ang ulo. Bumaluoy ka.
Tiyan mo na yung sitwasyon dito nandakay, mas madalong pagitan ng baha to China. Subok!

0: Hali nagligad nga daw duro ro ng mga na-record nga patay mga katropa, kag duro ang apektado kang baalan, tawab lang atop kang balay doblaw. Atop na lang ang pinakaibabaw na lang ang porsyon kang atop kang balay ang kitaon. Hindi kayo din maglangoy-langoy katropang dyan, Ray. Kaya kada hampas mo na, kada tamba-tamba mo dyan, ang ginawahig mong kubra. Aragoy, doon hindi ka siguro ka tatlo ka bil. Hindi siguro tatlo lang ka. Hindi ka tatlo ka dupa katropang dyan, Ray, ang malaputan mo maglangoy na kag kadton kang kubra gurong itlog mo. Pamaluoy ka ho. Di kaluluoy ang sitwasyon dito ng nandaga krokadlaw lang kita sini. Pero mga katrupa, kaluluoy actually ang sitwasyon dito sa ibang nga parte kang China. Kaya mo ni ang punto naton nga ginapakita ta kay bangod mga katrupa, tandaan naton nga diri kita sa El Nino phenomenon, ha. Diri kita sa El Nino phenomenon subong. As early as June mga katrupa, first week of June, hambal kang pag-asa naton, diri na kita sa El Nino phenomenon. Di mamangkot kita naman. Ang pamangkot naton, andot nag-uran. Nga nag-uran. Nga grabing uran, nga gabinaha kita, nga may El Nino phenomenon kita. Na, dira katropang Jan Ray. Kay hindi katropang Jan Ray, hambal nga kon El Nino phenomenon, init lang kitang init. Hindi. Kay bangod mga katropa, hambal kang pag-asa, hambal kang pira ka mga scientist naton, mga weather specialist naton. Mas mainit ang temperatura kang dagat sa Pacific Ocean, di ba? Mas mainit. Amo dia mga katropa, nga hindi dia ordinaryo mga katropa nga El Nino phenomenon ang ginapaabot naton subong. Base amo ini ang pinakamalala mga katropa ang El Nino phenomenon sa sulod sa isa ka siglo. O kon sa sulod sa isa kagatos katuig. Bullseye. Pero magambal kita El Nino phenomenon, ano init na lang dyan init? Hindi. Kaya yung iban nga party mga katropa, pareho diri sa aton sa iban nga party sa Pilipinas, posible ba si kung baha, gani nga baha? O kung hindi man, kung init diri sa aton sa Pilipinas, base sa iba naman nga party mga katropa kang kalibutan, pareho diri sa aton halimbawa sa may Asya. Base iban nga pungsod na na dilumos sa baha, samtang iba naman, huwag ta na tubig, huwag ta na uran. Kulang naman ta ng pagtupa to, pero magambal kita El Nino phenomenon, huwag di naghambal nga, huwag dugit uran, may uran man kung kaisa. Pero galing, mas manubo niya, no? Mas hindi parehos kinandan, mas manubo ta na ang level kang tubig uran nga nagtupa na ton. Ang kaduruhon niya, mas nubo ta na. O garing, diya sa iban nga lugar nga apektado kang init, sa iban naman ta na nga lugar katropang Jan Ray, abin mo ko na nung effect, sobra-sobra duman ta na nga pagbinaha dito sa iban nga lugar. Timambal kita, ano ta na dya? Part ina mga katropa sa epekto kang El Nino phenomenon. Bullseye! Iban nga lugar, iban nga parte mga katropa sa nga aton nga kalibutan. Halimbawa diri sa aton sa Asya lang bi. Iban mga katropa nga mga pungsod, kulang stubig, iban ta na, sobra-sobra stubig naman. Gabi na ha, tanda. Kag worst. According mga katropa, sa pira ka mga weather specialist nga nabasaan naton, ahay, ang diyang pag-init katama mga katropa kang dagat Pasifiko, paborable na ya sa pagtuhaw kang mga makusog ng mga bagyo. Pareho ka diyang mga super typhoon. Ano kita subong gani? July 11 kita, no? July 11 subong katropang Jan Ray? 12? Okay, July 12. Ano man nga daw, hindi taka dum-dum kang pitsaw. Swildom lang ginabantayan tapay. Daw kakalipat pa kita, dapat gani, advance gani nga aton, dapat nga paglantaw kang pitsa, no? Dapat positive kita. Pagambal nga, oops! Kinanglan, good news! 3 days before sweldo! 3 days na lang, sweldo na! Dahil ito ko ni positive lang, gawa. Pero nga daw, ga-isol kita tana. Doon hindi taton gusto kang sweldo, ha? Pero katropang Jan Ray, mapati kag sa hindi. lantawa bala, ano ganing super typhoon, nagligan ka, nagsulod, guway man na maglandfall. Dante, no? Dante. Katapusan gawa to katropang dyan, Ray kang June, no? Nagtuhaw ining bagyo nga si, super typhoon nga si Dante. Mga tuka-tuka kang June. Super typhoon man to. Why garing maglandfall, manignaton Lapaw, manis may area kang Luzon. Dahil pagkatapos, kadya naman mga katropa, sumulod naman super typhoon nga si Inday. Puwerte ka kusog. Super typhoon naman mga katropa. Ti, hindi marayo nga ini mga katropa ang ginahambal kang pila ka mga experts. Nagligad. Nga paborable ining pag-init kang aton kang Pacific Ocean, paborable ini while ngang iban mga katropa nga lugar dignaton, posible kulangon sa uran, pero paborable man ini sa pag porma kang mga makusog nga mga bagyo.
1: Bullseye.
0: No? Kaya mo nang kinahanglan kang bagyo ang mainit mga katropa gawa nga temperatura dito sa dagat Pasifiko. Kita mo mga bagyo, why gani isak bulan kung lang tawon ni mo katropang genre? Darwata na doon ka super typhoon ang nagtuhaw kang nagparapit ni kanaton sa may pungsod Pilipinas. Mayad lang kayo ay kita masakam. Pero mo nang epekto subong mo? Puwerteng inuran din naton sa may Panay Island. Kay bangod, hindi tanadya bagyo, kundi habaga tanadya nga nagkusog bangod. Gin-enhance mga katropa kadyang super typhoon nga si Inday.
1: Bullseye.
0: Ba maluoy ka. Tilan tawablaw, pati ang hanging bridge dyan sa may Kamando, Leon. Inibag yan. Kay ginrosdak mga katropa, kadyang baha, no? Dito sa suba, na nagalimbukad sa subungo.
1: Bullseye.
0: Dito sa may Antique mga katropa, may nakita din, nga pira ka mga area mga katropa, nga grabe ang nagkaraab-ab man. No? May mga porsyon dito sa kilid kang karsada dito sa may iban nga mga banwa sa Antique nga nag-usmod man ang iban nga parte.
1: Bullseye.
0: Di kamustahon, takro pagbalik na to sa Antique, ilang taon to takro ng kabukiran. Kaya may mga porsyon nga daan sa may karsadas bukid mga katrupa nga tunga do lang kakarsada ang bilin. No? May iban nga isa na lang may porsyon nga isa na lang ka lane ang pwede magyan. Huwag ka ganik maan kung sa dalom to kung gaangot pa to ang siminto. Katrupang dyan rin. Huwag naman pa maliili to sa dalom kung gaangot pa to ang siminto.
1: Bullseye.
0: Pero gagi man ang mga kwa na, gagi pa man ang mga sarakyan, tibutang balon, tika dara niya pa man.
1: Bullseye.
0: Iban nga karsada dito, ay sus ko usmud na gin katrupang dyan rin na. No? Tamaan ka dalom ng pag-usmod. Ahay.
1: Bullseye.
0: Di kabay pa nga waay lang gid maapektuhan tanto, no? Kaya mo ning problema diyan sa kabukiran sa area sang San Joaquin, padto diyan sa Hamtik mga katropa nga area sa kabukiran, kay may mga porsyon kang dalan nga nag-usmod mga katropang lupa. Iba ni tagalumapaw mga katropang diyan ring usmod. Amo diyang mabudlay, no? Kag may mga part diyan nga mga nagakarahulog bala. Nagligad paglabay na mo ni katropang Josh Monte Alto to sa may Kianan, San Joaquin. Diyan bala sa area, katropang diyan rin, kakuan ka, motor-motor ka pa labay diyan. Diyan dapit sa urunan lang sa ginakanaan na mo diyan, perpi. O, may namit din nga kanaan kami diyan sa may Kianan, San Joaquin. Ang tripping naman namon katropang dyan Ray, nagligad tripping namon ang native ng manok. Sus ka namin ton. Ti sobong hambal ko, islanta naman be. Ang kwa naman, ang bahol-bahol lang ng isda katropang dyan Ray. Ngang isa niya kahiwa katropang dyan Ray, do palad ka bahol. Do palad, ginikalapa do. Then pagkatapos, ang anang ang kusog niya katropang dyan Ray, daw darwa ka pulgada. Bukan na mito no. Pusaan na mo na yun gagawin. Kung may ikuan na gadaan, may katumbal nga lang lagba, abla. Ah, ginapangita, pagin na mo ni katropang Joshua, another katumbal pagin. Ginapusaan na mo nga na. Kanamiton mo, daw ginabalhas kami kahigop katropang dyan Ray. Doon isa nga, ururubo ka. Kaya kakahang-kahang mula di mga panahog di. Paghambal mo, hungaw na dayo ng limog mula. Kaya pwede kakahang ang duga kang ano gani? Kang kutitot nga katumbal lang agin papusa mo dyan. Pag-igo mo lang. Direkta sa tutunlan mo gid. Ay, aragoy, pag hambal mo daw, daw limog, daw kakama-kama, ilimog mo bro. Pero dyan sa una, niya katurabang dyan rin, siguro mga 50 meters sa linjan, may nagkakataktak na da nga parte, wala kang bukid. O, kiti bukid, yung nga taas sa kilid mo. Dyan may nagkakataktak, tinagligan sa Birnes pag labay na mo dyan. May part na dyan, kakarahulog, may mga tawong taga DPWH na nagpangpala na itong adaan. Bullseye! Eh, ambot, subong, kiti nagmunog ang uran, tilaban-laban, dumadamol-damol, guro yung mga parte dyan kang bukid nila yung gitos may babaw. Siguro ang kataason kang dito sa babaw, katropang dyan, Ray, kung lang tawon mo tos babaw, daw nagkatiphag bla to, halin tos may babaw gito. May adla kay may mga kahoy-kahoy nga gatrubo, bla ka masagang niya yung mga daw bato nga nagkakalahulog to or ni gani mga lupa to nga kalahulog bla do kakalatipi tos babaw masagang gawa kang mga gagmay nga mga kahoy ka, nga nagatubo di bla amo na direkta gawa mahulog pero kon mga waay lang ay sus base kon pakdulon ka tosong bato kakalahulog halin tos babaw kakalapang dyan eh. Tas taas pa man abing ginhalinan. Oh, di, may part na dyan nga mura. Bullseye! Pero lang tawon tabi, kay dali lang, ano pag iban ko dyan nga ginpang para kay, okay. Dali lang gid. Ano pag iban nga ginpang send ko dyan kanimo? Sige. May giyapagin ko ay ko ma-send kanimo katropang dyan rin. Pero sige, daw lang nga lang ng oras na garing. Baw, sa may nabitasan pututan man to. Grabe mo tong binaha sa may nabitasan pututan, no? Part kang nabitasan pututan, ang taramnanan dito palapos sa may mga karsada to, lapawan man katubig, oh. Ahay, tikon mga nakasabog na ni mga pumuluyo dito. Ubos kini ang ila siguro ng mga paray ito. Kay politik dalo mang tubig, gastas karsada mga katrupa, gasulod pasta sa iban ng mga panimalay dito nga dyan sa may kilid kang karsada. Sa post ni Madam Flor de Lis Daraog, no? Dyan sa may nabitasan kuno niyo nga area. Purtik dalom to ang tubig man. Kag sa may haniway, sa haniway dito, bao purti man. May pira ka mga balay man dyan sa area kang haniway, dako ni nga balayo, duro mga gamit nila katropang dyan, Ray. Sos galutaw ang mga gamit nanda, may piano pa, sa sulod ka balay nanda, na, tunga-tunga agawa kang piano, ang nalabot kang tubig doon. Bullseye. Kag diri sa may area kang Arivalo. Bo pertik dalo man, no? Oh, maluoy ka. Diyan sa may area kang Arivalo, ano di nga barangay man, kita dali sa post kang kilala to. Itom-itom pa bing tubig at rupang dyan, Rayo. Daw, diri sa may tunga-tunga kang batiis mo kadalo mga tubig nga puwerte kay itom-itom sa sulod kabalay kang mga tawo to. Bullseye! Bullseye! Okay. Sa subong nga inuras mga katropa, as of 8 a.m. ang Antique dyan gihapon sa orange rainfall warning. Ang Iloilo, ang baltukina ni Sir Ferch Robin. Yellow na katropang dyan rin, no? Ang Antique iya, orange rainfall warning yapon as of 8 a.m. Bullseye! Okay? Kag sa postman mga katropa, kang 93.3 XFM Antique. Sige? Wow, perting. Sa Banwas ang Gimbal, ang Tangyan River, sa barangay Lubakan, pasabol yapon, sunok kang MDRRM o Gimbal. Okay? Pasabol gyapon ha. Bisan mga katropa, ang suba na dito pritikdalo mo. Ano pagid? Iban nga porsyon diri ang karsada sa may nagba tubungan. Iloilo may landslide. Diyan sa may nagba tubungan. May landslide mga katropa. Diyan sa porsyon kang kasada niya sa may nagba tubungan, no? Bugrabe. Diyan sa pagbukbo kini gabi, munog-munog uran, may natipag dito nga porsyon kang kasada sa may nagba tubungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, maluoy kakadako kang mga halit ng isang habagat ni sa Iloilo, mano? Dali lang, gid. Kaya ginapang scan na itong pag-indiyo. Sa Pagsangaan Bridge, no? Sa Pagsangaan Bridge, may din, ay pavia, no? Pagsangaan. Okay? Sa Pagsangaan Bridge, kitaon din mga katropa, oh. Post ni Katropang Marione. As of 7:37 a.m., wow, mataas ang level katropang Mario, no? Taas ang level kang tubig. Tubig dito sa may suba, sa may pagsangaan, no? Pritikdalom ang level kang tubig man to. Soro, aligmat yun, ha? Dali lang nga may senior citizen patay sa natubunga, sa natabunan kang landslide. No? Sinong ma-report? Si Katropang Mario, i-check na ito ng report ni Katropang Mario Ilonggo. May senior citizen patay sa nga natabunan sang landslide, Katropang Mario.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Sabi ko sa cellphone sa magi. Sige, check natin si Katropang Mario Ilonggo. May patay nga senior citizen na tabunan mga katropa sang landslide, Katropang Mario.
3: Na nakabaton kita sa information, wala gilang mga madugay kag ginatry naton sining i-confirm sa Tubungan Police Station, apang ang Tubungan Police Station daw wala pa sang response. May information kita nga may isa ka senior citizen ang napatay bangod sang landslide ang natabo sa subong kaagahon na Katropang Emerson. Ini ang subject sa gina-confirm naton sa makatapos ang police, pero based sa aton siring nakuha nga picture na tabo ini ang landslide sa barangay Nagba sa Banosa nga Pototan, and based sa aton
0: Nagba tubungan.
3: Yes, ang initial nga information naton ang senior citizen nagahingalan kay certain Placido Tabalina, 68 years old kag residente sang amuman nga barangay. Ginatingwaan pa naton nga makuha ang duga nga mga information kay gindala pa siya sa ospital pero gindeclare nga dead on arrival. Kung makita sa picture nga na-secure naton sa ginsen sa aton sirika tropa Emerson, nga ang iya siling balay sa kilid sang bangdid ni tapos bangod sang sigisigi nga pagtupa sang ulan, nag-landslide kag dito na nadala ang ining senior citizen. Pero gindala pa siya sa ospital according sa information naton, but gindeclare ni siya nga dead on arrival, Katropang Emerson. So more update sa siring senior citizen nga natabunan sang luta because ang landslide nga natabo, bantayan dugang diri sa XFM Iloilo. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Ilonggo, XFM News.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Nabatihan ang report ni Katropang Mario Ilonggo. I-check na ito pag ito, no? Ang ibang pag ito mga detalye siri. Parang nagba tubungan, ha? May landslide dito. Maring ang ginahambal tag inang may landslide dito sa may area sang tubungan. Kag worst kay may patay ginigali, oh, nga isa ka senior citizen matapos mga katropa natabunan, no? Kang lupa nga ini nga narusdak dito sa iyang ginatiniran or sa iya siring balay. No? Lantawon na ito karoon ng dugang pagid nga mga update. Subong man ang tubungan daw damo gid ang kahalitan nga gintuga kang kuano kang diyang mamunog nga pag-uran dala kang habagat na sa may Lanag Norte National High School sa may tubungan. Grabe man tong daludo kang tubig o kag mga may lutak no lao may darang bato mga katropa nagkaratipag to sa dyan magpasaka ikaw mga katropa may mga nagkaratumba pang kita nato ni sa video kang mga netizen dyan sa may Lanag Norte National High School sa may tubungan pasaka dyan ang dalan. Grabe may tubig hasta subong kag subong man may mga lutak may mga bato hindi maagyan kang hindi di makaya sa kaon kang mga sarakyan subongo kay bangod mga katropa may mga dalagko nga bato nga nagkalaanod sa tunga kang kasada bilog nga dalan mga katropa may bato may lutak halin sa mataas nga porsyon may mga natumba pagid nga mga kahoy nga nagabalabag dyan sa dalan sa may magpasaka ikaw sa may area kang Lanag Norte National High School sa may Banwas ang tubungan. So halonggid ang barangay Nagba mga katropa dyan sa tubungan gyapon. Amunay man gyapon ang landslide, tubungan man to gyapon ang may report nga may senior citizen nga natabunan. Operte man nga classic sitwasyon eh. Sa mga nag-send pag-direct naton, dali lang kay Scano naton. Ops, Leon gyapon eh. Okay, ang Leon. Okay. Kita naton pagidiri ang floodway naton sa may Buhang Haro gaalimbukad subong ang tubig oh. Puwerte ka dalo mga katropa or ang volume kang tubig diri sa aton nga floodway karon mga katropa puwerte ka dalom te ang floodway ngini halin dito sa may Pabia halin dito sa may suba sa may area sang Pabia ginatunga niya ni ang tubig no. Nga sang una halin dito sa area kang Pabia malapos ini diri sa may suba sa may Haro bla sa ginatawag naton Haro River sa diin mga katropa tagsa mamuding uranon nga panahon mamunog nga uran gabaha na ni permi sa may Central Philippine University sang una no kay nagaawas na dang suba nga nagasulod mga katropa pabalik diyan sa may Central Philippine University pero subong daw ay na. Pero nagligad ang baha nga niya, hindi niya halin to sa may suba, katropang John Ray. Baha, tanah dyan, siguro kay bangod barado naman ang kanal dyan sa kilid kang karasada. Diba? Bao maluoy ka nga ito nga ma-drainage system dito na pag halin sa pagtukod. No? After pilak tuig, why? Ganda na maintenance. Why niya sa bukabularyo din i-maintain ang ito nga mga drainage system. No? Ang samita niya, permi, nga may drainage system nga ginpatindog pabayaan ta dya hasta mga katrupa nga makurapan dya sang bunood o kung mga basura sa sulod kung hindi no gani magfunction kay barado na halatil tigon ta naman ubrata naman sang bago nga drainage system ah. Prambal nga drainage system na to ni maintain na to pang bulon ta mga basura ang mga bunood dyan yun pagkatapos ang ibanda panakpon ta ng haboy basura na dya sa may drainage system away ah. Yang kung magbaha na da sa tubang kang si Pio Subong hindi dyan na bangod sa nag-awas ang suba di sa may Haro. Kundi mga katropa bangod barado naman ang kanal. Okay? Pero Subong mga katropa ang ining floodway naton grabe ka taas ang level kang tubig no? Amato man sa video kay na ni katropang Mario Hilongo diri sa may pagsangaan, grabe ang taas man ang level kang tubig to. Okay? Kay para ma-update pala nato ng aton nga mga tagpalamati, ang Sibalom to grabe man, no? Ang Sibalom, mga katropa, Sibalom Diversion Dam, grabe, oh. Ang Sibalom Diversion Dam, mga katrupa, puwerte kadalo.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Madayat na kubuwasa.
6: XFM. Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor Color Gone 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Maka-late na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health, mga katrupa. Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko!

Maaari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang panahon dira sa inyo sininga lugar? Kabay pang as always butang tagid perming pagsinalayuta sa safe sininga sitwasyon. Ari kita sa pagpangalagad sa programa kun sa diin aton diri nga pagatalakayon. Ang naglinlain sininga mga nagapamahog sa aton ikayong lawas. Maghambal gani kita pamahog anong pinakaginakadlukan tagid haw. Masakit. Kaya mo nang masami sininga kabangdanan. Kun nga nagakalamatay kita. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health Live kita mabatian sa tanan sininga may XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Ang ato sininga pangabay kag panumdum sa inyo kun may aragid man kamo pala mangkutan nun para pinaagi sa kahanginan, pinaagi sa inyo pagpamati diri sa XFM sa mga XFM station sa Negros Island kag Panay. May ideya kamong makuha parte sa pagtipig sa kayong lawas kag parte sa paglikaw ta sa mga ginahimo ta sininga makapalain sa ato sininga health condition. Kagang ato sininga pagparagad pag-opdan kita siyempre sa ato sininga usual partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sininga pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod sa aton sininga mga suki nga tagpalamati. Nga, nag-subaybay na naman, ano, nag-aabang-abang na naman kung ano naman ang topic ko nga mo sininga pag-share sa inyo. Dira, kag ti isa naman ini ka makabig na aton, Sir Josiel, nga balantayan sa aton sininga ikaing lawas. Pero, though nga ini, Sir Josiel, makasiling kitang threat o kung pamahog sa ikaing lawas, pero preventable gyud ni gali ka tama ano ba lang mga pamaagi nga aton sini mahimo-himoon para malikawan naton dani ukon may ari na kita sini mapalawig-lawig man lang ang aton sini nga kabuhi kag ang aton sini nga ikaing lawas mapian-pianan kag makabawi-bawi kag makadulo depensa diri na sa aton sini nga talakayan.
0: Ang kalabanan sa ato sini nga ginabatya gabi Doc Leo, no? Pwede naton ini kontani ma-prevent. Pwede naton mapunggan nga mag-set in o kon makabatyag kita. Ang problema sini bangod man sa number one, kapigadahon, sitwasyon sa pangabuhi, bali. Ang iban siya na dirati party iya sa siyempre kasaranggid. Hindi sila makasarang. Agudto nga magbakal sa mga pagkaon nga kontani safe. Pero ang pinakaimportante sa tanan, matuluan ta, nga kon balaan nila nga makapalain sa ikayong lawas. At least mahaganhaga nila sang kaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kaya ang pinakapunto mo lang naton dere, kundi man gin naton at all, kag totally malikawan, bisan pa, no? May pangbulo balanse man bala kita, Sir Josiel. Niblang, bisan nabalaan mo na, pero lain naman niya, Sir Josiel, lang, bisan nabalaan mo na malain ng isa kabagay, pero ginasigi mo gihapon, at least, ang punto sin eh, hindi ka makapamangkot nga askadamo sa taos kalibutan, ikaw pang naiguan.
0: Oo. Kaya mamasol, aware ka na mo. Mamasol ka na lang, no?
1: makasiling ka na lang kung naghihigda ka, hindi ka kabangon nga. Ayun nun mo kay, why man ko gahalong sa una, ano mo sa una, ginasaway man ko, hindi man ko mamati, tigaman nulo ko. At least, nabaton mo ng imo sa nga posibleng kapalaran, Sir Josiel. Kisa sa magpamangkot na nga may iban pa, Sir Josiel, ako siniya nga na sugata, nga mo ganyang kuhan nga istorya ha, ang klaro nga istorya. Sa Dok, nakapamangkot ko sa kaitasaan mo. Nga sa kadamo, sa taos kalibutan, nga ako pa. Pero kung isisaon, galing niya sa nga lifestyle, dito pagaling niya natukiban, nga sa piyak nga way sa makahibalo, nagdulot sa iya sa ginatawag balatian o kung problema sa kalawasan.
0: Sa so, muna pinakimportante sa tanan, may dokarta nga ito sa nga kaugalingon para makalikaw kita sa dapat likawan, kag mag-indulge kita sa madapat, mag-indulge kita labi na sa mga pagkaon. Again, ang bili na mong darin ni Doc Leo, makaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog.
1: Correct.
0: Kung mabusog kita, somehow, maka-extend sa aton man sining, maka-set bala sa malawig-lawig nga kabuhi. Pero mas malawig pagid ang ato sining nga kabuhi kung balanse ang mga ginakaon naton sini, nga mga pagkaon in terms of nutrients, masustintuhan tang sulod sa ato sining lawas ang kinadimandya sining mga nutrients para normal man kagbalanse ang sining pagka-function Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Pero kung kaysa makasiling kita nga mas mayo pa ning tao nga may kabulusgan mo?
0: Oo.
1: Kaysa sa makasiling bla kita nga daway kabulusgan.
0: Ay ban sining hambal sila niya dako guro imo burukan ay. Actually burukan ilihian niya. Ang iba naman sa mahambal nga sila niya grabe man tinay mo sila niya baga habok na naguro to sa sulod.
1: Literally Sir Josil, may mga sitwasyon gid man kun may mga panahon gid man nga sa sobra naton kasulod sa mga ginatuag mga pagkaon sa aton sa ningilawas kag ang hindi maproseso maayo kung nag-stack ang mga higo dito sa parts ng aton tinae may ara gid man Sir Josil sa paghabok kung nagkatabo sa sulod.
0: Oh, kag ang kalabanan sa ginabatsyag ta nagahalin man sa mga ginapasulod ta sa lawas ta Dok Leo. Nag-develop bala nag-amat-amat build up dito sa sulod, nag-amat-amat apekto sa normalcy, sa normal nga pag-function sa ato sining lawas. Katulad abi sa mingin topico ta today, ining coronary artery disease. Di maghambal kita artery, amuning ginaagyan sang dugo ta para mag-supply sang vitamina. Kang vitamina, minerals, ang nutrients dira sa dugo nag-aagi mo. So, dapat nami ang alagyan niya. Kaya kung hindi nami alagyan niya, buta malo siya ni hindi man ka labot ang tanan dito sa dapat siya palabutan sa insaktong panahon. Amo na gani may saying, kita yung nahambal bla Dok Leo. Anon mo pang kumpay kung patay ng kabayo?
1: Yeah, tagunos karabaw eh.
0: Sabo, hindi mag-discuss kita partiya sa coronary artery disease. Ang mayor nga lagyan, sang nutrients pagkanto sa nag-line niya parte sa aton nawas. Pero, if we speak about disease, balatian niya, anong butang balon siya ni? Ano ang explanation about coronary artery disease, Dok Leo?
1: Ti paghambal kita, Sir Josel, ng coronary artery disease, amo ni ang disease na kung sa diin ng ugat, ang ginatawag ng coronary arteries, nga nag-supply sa oksihina, nag-supply sa nutrients sa aton sa korason, nag-amat-amat kitid, Sir Josel, sa paglipas ng panahon, o kung nag-aabot kita sa punto nga mabarahan ini.
0: Na terminolohiya sa iban sini nagakipot ang alagyan sa ato sa ninyo dugo.
1: Correct no, tungod sa mga pagbara nga nagakatabo dito sa sulod. Amat-amat ini Sir Josil, hindi man nga siling dayon-dayon. That's why damo sa mga tao sa ninyo do confident lang sila kaya ay sila sa symptoms nga nabatsyagan. Kati amat-amat lang. Pero ang pag-support balay ni Sir Josel, atong tandaan na sa atong sila mga tagparamati, nag-develop ni sa mga 30, 40, tubtub 50 anyos. Pero nag-aabot lang Sir Josel sa 20 minutos, duha, tubtub 4 ka oras, ang critical sininga, mga inoras, nga dapat na itong mahingagaw antes pa man mabugto ang hurangos ng tao.
0: Kag ang problema na ton ining coronary artery disease nag-develop ini Dok Leo, hindi lang ni binulan, maybe tinuig kag maybe dekada Dok Leo. Why lang kita ka hibalugid sang sitwasyon sa sulod sa ato sa ninyo lawas labi na gid ang talagsa lang ang nagapa-examen.
1: Correct Sir Jose, actually dekada. Kay diri ini sa mga 30 hasta 50 anyos nga nagainamat-amat lang dito sa accumulate sa sulod sa aton sa ning kaugatan Sir Josil. Kapin pa kon ang pag-accumulate bala Sir Josil sang bara pagkadto sa sagwa bala sa aton sa ning kaugatan ang iya sa ning pagbukol ukon ang pagdamol. Why ka halos may mabatsagan sa ning symptoms not until nga malabot na Sir Josil ang threshold sina nga hindi na sa maka-expand dito diri naman pasulod ang iya sa ning pagbara amat-amat nga nagadamol hasta nga magkipot kun mapabayaan.
0: Anong ara sa mga Pinoy Dok Leo? Kadelikado gidhaw kag kadamo sa mga cases sang coronary artery disease diri sa aton sa Pilipinas.
1: At diri liwaton naton Sir Josil ang cardiovascular disease halakip na ining gidatawag nga CAD is one of the leading causes of death in the Philippines. Pila sa nika mga several factors among aton sining bisyo maglawas pa sa aton sining mga ginabatyag nga daan sa lawas. Ang pagsigarilyo isa diri sa gidatawag contributory factor kun hypertensive ka nga daan kung diabetic ka, bulubantayan, yan yung sinay cholesterol levels. Ang mga Pilipino, kung hindi mahilig Sir Josil sa mga matamis, mahilig man sa mga maparat, factors sina, mga mamantika, ng mga kalanon. Lack of exercise, nagresulta sa obesity, kag masaming pagka-stress, kag ang isa sa ginahambal ni Sir Josil kaina, limitado sa ring access sa preventive healthcare in some areas, kag ang ibang saniti ang kakulang Sir Josil sila sa ring resources sa regular nga pagpa-check up kag pagpagkikita sa atan sa ring mga health practitioners.
0: And ang coronary artery disease so far, according to records sa Department of Health, kag sa ato sa statistics, nagapakita nga amo ini ang leading cause of death diriya sa Pilipinas.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Amo ni ang nagakalamatay bala nga hambal nila, Doc Leo, nagakatumba nga way pilas.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kay kadamo sa mga komplikasyon, kag kadamo sang madulot sa pagid sining mga dugang pagid niya mapamalatian sa lawas naton kun we are suffering sa coronary artery disease. Pero anong kalabanan sining ginahalinan, Doc Leo, how? Sa ato sining lawas, we do understand we eat to live, not just para mabusog. Nagakaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog. So sa ginakaon naton, most likely naghalin ining CAD, Doc Leo.
1: Actually, Sir Jocelyn, sari-sari nga mga factors ang kabangdanan o kung may labot sini. Isa ang aton sining pagkaon o kung naman ginakaon naton. Ang main cause ning CAD, ito amo nang ginatawag atherosclerosis, Sir Jocelyn. Butang balon ng mga fatty material dito, amat-amat nga nag-build up sa sulod, sa kaugatan. Kagin yung mga deposit sinatawag nga plaques. Nagabugo sinisang cholesterol, fat deposits, calcium, dead cells naton, inflammatory cells naton. Nga samtang nagalipas sini ang mga tinuig halin sa aton sining healthy arteries, pagkadto sa nisa amat-amat na pagdeposito sa nisa mga tambok dira, pagplak dira, nagaamat-amat damol, nagaamat kitid ang alagyan sa dugo sa kaugatan, hasta nga maabot, Sir Jocelyn, nga kundi maagapan ang nagailig o kung nagaagi dira nga dugo ang hindi na makapenetrate tungod nga may pagbara nga matabo, kag dira na sa Sir Jocelyn ang heart attack.
0: Pwede na ton kuntani ini ma tawag nato sa ni ma-prevent ang occurrence ng coronary artery disease. Pero kung paano, ato ni karon nga diskusyonan. Pero ang mga risk factors na rin, number one, gidya, Doc Leo, is edad, no?
1: Yes.
0: Samtang naga-edad ikaw, nagataas ang risgo nga mag-coronary artery disease ikaw, labi na gid sa mga kababainhan, after menopausal period, bala, delikado na ang mga kababainhan na halonggid sila sa coronary artery disease. Because may hormonal changes na ikinabo sa lawas sang babae yang nag natapos na o kon nagmenopause na, Doc Leo.
1: Tama, Sir Jocelyn, kating kababainhan ti may ara sa perimenopause, menopause, postmenopause, ila sa ringa phase o kon stage ang ila sa ringa kabuhi, which is sa pagtuon ang mga kababainhan yung nag-administration pa may protection sila sa sa problema o kon sa ginatawag baratian sa sa kurason o kon mga risgo dira. Samantalang kalalakinhan niya di pag edad sa nisang 45 anyos, Sir Jocelyn, dapat magalong-halong na gid. Pero actually ang matuod nyo paghalong nagumpisa na, Sir Jocelyn, samtang kitang bata taon pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang buot lang nato ng balon dring maghalong-halong sa mga sintomas na tungod sang lifestyle kag resulta nga nasupot sang aton sa nipang panginawi samtang kitang bataon pa. Kag kun makit-ara kita sa nisang family history, mataas ang aton sa nga risgo kung aton sa nga amay o kung ang amay sa pamilya sa ni may ara sang heart disease before age of 55, kag ang iloy o kung ang nanay sa ni before the age of 65. Ini, Sir Jocelyn, hindi naton mabaylo yang mga factors. Mga,
0: sometimes sa genes, no? Gaupo, yes, Doc Leo.
1: Sir Jocelyn, no? Mga non-modifiable factors in siya. Kay may mapasa sa aton, Sir Jocelyn, mo, genetically, bala, ang aton sa maginikanan, pakadto sa aton yung mga weakness sa sulod sa aton sa lawas. Nga kung hindi naton ina ma-manage, kung hindi naton ma-correct ng aton sa lifestyle, parehas mag-iapon pang ginawi naton sa ila, muning masiling naton, Sir Jocelyn, nga ang genes, amo ang bala, ang lifestyle, amo ang trigger. Nga kung ni-trigger na ton tungod sa lifestyle, malupok gid parihas ng problema kung kondisyon ng aton maangkon.
0: So hindi kita kapili sang ginikanan, nabi?
1: Ako bisan papilion ko, ginikanan ko lang yung papilion.
0: Samo ni nga ang iba niya maginikanan, hambal nila, blouse niya pala nublion, nga balatian na, pariyo sa bisang hapo, hambal nila, hapoon ang lulu, hapoon ang nanay, hapoon ang tatay, siyempre ang bata siya, manubli man sang hapo.
1: Para kung upatas, tanan-tanan na.
0: Sa coronary artery disease, ang gene somehow may factor. Kag may mga factors nga hindi na naton mabaylo, we need only to adjust kita sa aton sini nga pangginawi, sa aton nga maginakaon, sa aton sini nga mga activities. Now, may mga factors na rin, Doc Leo, that causes coronary artery disease. Pwede ta pa ni mabaylo.
1: Ari, Sir Josiel, ginatawag na iyang mga modifiable factors.
0: Oo.
1: Pwede na ito nabaylo, pwede na ito ma-improve, pwede na ito sa mabago. Like for example, pila sining aton sining mga bisyo. Kung ikaw sini ang nagapanigarilyo, pwede yung maamat-amat buhinan ang mga sticks sa imo sining pagpanigarilyo, top-top nga maraglabot ka sa pagbiya sini. Kaya kung nagasigil kita sa garilyo, may labot sa pagpataas ng aton BP. Mapanubong oxygen sa aton sarin kalawas, may increase sa niyang blood clotting. Kaya isa sa rin sa resulta, nag-amat-amat lapuyot ng aton sarin dugo. Magluwas nga nag-damage pa sa aton sarin hapin sang ugat. Bisan pa, Sir Jose, naghaklo lang kita ha, sang aso halin sa isang nagapanigarilyo. Kag ariman pwede man aton ma-manage, Sir Jose, o kung ma-modify, high blood pressure. Kung mataas ang aton sininga pressure sa dugo, nag-damage ni sa aton sininga artery walls. Dira sa sulod sa aton sininga kaugatan, may damage ang mga ginatawag walls dira, o kung nang iyas sininga hapin na dira. Di dapat ang aton sininga blood pressure. Punabantayan na to na dapat hindi magtaas sininga kung magsobra sa 120 over 80. Kung ikaw man sini isa ka diabetiko, ang mataas sininga blood sugar, mahimo man nga mag-damage sa aton sininga kaugatan. That's why mga tao nga may diabetes have much higher risk of heart attack. Kag di kun kulang man kita sini sa exercise, waay man kita pagpugong sa pagkaon aton sini, kadto kita sini sa obesity, especially ang fat bala dira sa aton sininga abdomen nagapa-increase na sang risk. Kag di physical inactivity isa sa resulta obesity, kun kulang man kita sa exercise, di hindi man aton basta mapanubo aton sini cholesterol, hindi man basta mapanubo ang blood pressure, ang circulation affectado man, kag budlay man kita magpanubo sa aton sini nga excess nga kabog aton. Kag idugang na nato igdugang pagin naton, Sir Josiel, ang hindi naton healthy sini nga pagkaon, tungod nga mahilig kita sa pahapos, mahilig sa processed instant mga manamit, pinirito, mga matamis, kagulang kita sa masustansya nga mga pagkaon.
0: So mga bagay ini nga pwede naton kuntani ni ma-modify, buta maron sini mapahagan-hagan man lang kuntani mga risk factors katulad sini ko nagapanigarilyo ikaw matamaton mo lula somehow. And remember, according to studies, estimate ha, in every stick of cigarette, you will be losing 5 minutes of your life.
1: Mm-hmm.
0: Sa kada stick sa sigarilyo, ginabuhinan mo 5 ka minuto ang imo sining kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So isipan nyo lang kung pila kakahanan na ubos ninyo, i-multiply niyo by 20, butambalo na amo na amunang mga minutos, nga kuntani, ari kapatis, babaw sa kalibutan, no, galing kiti nagpanigarilyo ka, mauna-una ka gid.
1: Pwede ba na, Sir Josiel, ma-improve siguro? I-divide mo sa 5 ang kalabaon sa imo sa nga sigarilyo.
0: Pambala mo ni sa pamahaw. Duwak suyop. Matamat lang.
1: Matamat lang. Kung pwede mo mahimo nga sa kada suyop mo, isa lang ka minuto, buhin nga, ubuson mo ganun lima man.
0: So, poor diet ba, dirigid kita, Dok Layo? Almost sa aton. If not all of us guilty, there is a ginatawag nga poor diet.
1: Correct.
0: Kaya ti kon may makitaan ka gani da sa ibabaw sa imo sininga lamisa, mabaldo na amit yahaw. May makitaan ka da sa sulod sa imo sininga ref, abis niya matilaw kitaw. Kung nanamitan gani, ubuso na lang. Kung naka-istaka ka man sa pagkaon, siling niya may ara pa man na naka-istaka ng pagkaon sa slata, which is not so healthy kumpara nato sa mga green leafy vegetables o kung mga utanon kag prutas. Now, sa mga, ano Dok, sa mga pagkaon na be, kung muna ba yung mga pagkaon nga masami gina-crave na ito, sinibla ka, gina-order bala kung maglakat kita, maglagaw kita, mag-date kita, anong mga pagkaon nga nagadugang risgo pag isang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Ini mga pagkaon bala, Sir Josiel, nga sang una nga panahon, ang mga Gen Z, siguro sa rin, Sir Josiel, hindi na makarelate na. Kibla mo sang una nga panahon, iya makatilaw ka lang sang mga manamit. Kagman sa siling naton nga special nga mga putahe, kung may birthday,
0: Christmas.
1: May Christmas. Hambalat siyang kilala. Kasi niya, kung hindi ganyan Christmas, hindi ko kakita man sanas mo. May, what you call this? May birthday, may fiesta, o birthday, kasal, o bunyag. Why na gurulabot ang lubong, Sir Josiel?
0: Sigurado ko, baboy kang baka.
1: kay ining ang mga kalanon, Sir Josiel, okasyon lang naton kung talagsa lang naton siya matilawan kag makaon, pero susubong nga panahon, Sir Josiel, ginakabig na ining risgo. Kay masami na naton ginakaon upod nini sa mga risgo pag abot sa aton sa ining diet. makakaon kita na sang masami kung gusto naton adlaw-adlaw pa, crispy pata, lechon, chicharon, longganisa, tocino, corned beef, mga delata, hot dog, instant noodles, bawo ila binagid no, sa mga nagadinali, Sir Josiel, canned meats, di mo na, delata, instant, deep fried foods, kung baboy man da, fried pork man, sweet desserts, sugary milk, tea, soft drinks, kag iban pang mga kalanon dag ilimnon, Sir Josiel, nga hindi lang siling ha, nga ginatawag, if eaten frequently, may increase the risk. Kundi sa subong panahon, Sir Josiel, daw kabahin na sang pangadlaw-adlaw nga kalanon sang mga Pilipino.
0: Because of affordability. In short, sinay masarangan. Pero, why kita nagasiling, hindi ka mo magkaon. Mm-hmm. Kaya we do understand kung kaysa nagkahidlaw, magi kita magtilaw. Pero, hindi nyo lang pagsigi-sigi ha, kag hindi nyo pagpatami.
1: Like, tama Sir Jose, like for example, laning instant noodles bala, kung hidlawon tagi man, at least makakaon ka once a month.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga once a month, why ka kakaon? Hindi tapag balis ka ron.
0: Hindi, ang ano nyo bala, markahan yung kalendaryo, mahambal dari ko makaon noodles. Hindi nga ang kalendaryo, yung markahan ng adlaw-adlaw, nakakaon ako sinis noodles. Pero dari kita, balik kita sa coronary artery disease. Commonly, anong mabatsyagan sang tao sini, Dok Leo? If he or she is already suffering, nag-antos na sa, may ara na siya sang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Actually, yung pila ka tao, sini Sir Josiel, wala siya may mabatsyagan ng sintoma until nga may atake na sila sini sa kurason. So, yung na-encourage yun na to, na nga to, sini mga tagparamati, mga Facebook viewers na to, nga regular nga magpa-check up, Sir Josiel. Simple man lang nga lifestyle check bala. Like magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, at least mo lang may mga panugyan sila nga mabaton bala Sir Josiel, practical pero tuman ka importante nga mga giya upod sa protocol pag-abot sa paghalong sa lawas, especially pag-abot yan Sir Josiel sa naturopathic medicine, ang focus is prevention. Dako na nga bagay na mo nga makahinun-anon sila dira. Kiti libre man lang, why man sing bayad? Ang imo lang sila siguro ti effort, ti willingness mo eh.
0: Plite lang pa kanto sa clinic. Ara man na sa A Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City na ha, may clinic kita. Kag sa tanan nga mga lugar nga nagapamati sa aton, nga may ara sang Yes to Health Wellness Center. Basta gani may wellness center, Yes to Health Wellness Center, but hamulon may clinic da, may libre na konsultasyon. Pero kung gusto yung ninyo magbakal sang mga produkto sa Yes to Health, basta mingalan niya Yes to Health Store, kumpleto na ng produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Correct Sir Josiel. Even sa Yes to Health Wellness Center, may product man. Plus, may free pa nga check-up Sir Josiel. Yes, oo. Kay nga aman, may mga ginabatsyag kita o kung may mga condition sa lawas ni sa primero, why kita sinisang batsyagon. Mahatag lang ko sa pila ka-example sa inyo mga silent organs na ton, ha? Kidneys and liver. Sa primero, sinuway ka sa mabatsyagan yung mga symptoms. Pero damo, nagkakakibot Sir Josiel pag pa-examine nila. Uy, may chronic kidney disease. May fatty liver disease. Kayo ay sila sa may mabatsyagan na symptoms. That's why ang temprano o kung regular nga pagpa-check up, if ginatawag ang panahon yung mag-permit Sir Josiel or hungdon gid naton, tuyoon gid naton para man sa aton ikaayong lawas. Kaya nga man, budlay matumba kita nga way pilas kasubong sa mga symptoms nga gina-expectar sa iban kung ang mabatsyagan nila antes sining heart attack. Ang iban sini actually, some people have no symptoms until heart attack occurs. Pero ang common symptoms nag-include Sir Josiel sa chest pain. Ang iman sila nagabatyag sang kabugat sila sila nga ginatawag dughan. Ang iban sila daw ginakumos. Ang iban sila daw nagainit ang ilan sila nga pamatyag. Usually, mabatyagan sila, kung nabatyagan nila ini during pag-exert nila sang effort, pagpangabudlay, pag-exercise, paglakat, bala kapin pa kung medyo tuklaron. Kung mangin emotional ang isa katao, tuman sila nga pagpangasubo, kag nag-improve, no? Ang ining pamatyag kung sila sini ang maka pahuway. Pero kung may manotice ka mo nga palanakit sa inyo sini nga dughan, especially kung ang pagpalanakit nagabaray o kung nagakonek dira sa inyo sini nga abaga, pagkado sa inyo sini nga butkon, pagkado sa inyo sini nga panga, liog, kag sa likod, ayhan na isa na karason nga magpakonsulta gid ka mo sini, kag i-check yung inyo sini nga lifestyle. Basi more ka mo sa mantikaon, makalamay, nga mga ginatawag kalanon, kulang ka mo sini sa nagakaigyo nga tulog, kulang sa exercise, mga factors yun ang nagapataas no, sang risk sa heart attack. budlay nga pagginhawa, madali sini kapuyon, ginapamalhas ka Sir Josiel sinisang mayami. Ang iban siniti daw masuka kag nagalingin ang ulo. Pila lamang ini sa mga sintomas nga mahimo mabatyagan. Antes pa no, matabo sini ang pag-atake Sir Josiel.
0: Ang kalabanan sini actually is ining nagapinot ang imo sini nga dughan. Pamatsyagan sa iban nga sini siling nga kalain sa dughan ko daw nagasikip. Kos Tagalog pa. Siya nagapinot nga daw daw masakit sa sulod ang pamatsyagan. Nga siling nga nagaalay ang akon abaga kag nagalapos ang iya palang alay sa akon sini nga kamot kag sa akon sini nga ba sa Joe area. Pati mani na actually isa dira basi kon high blood ka na.
1: Isa?
0: Taas ang blood pressure. Or maybe basi kon naigo ka na sa coronary artery disease, which could also resort to tawag dato sa ni atakihon ikaw sa korason, or if not, basi gulpi lang gid niya atakihon ikaw high blood o kung taas mo sininga blood pressure.
1: Atriya ang CAD ni Sir Joseph, coronary artery disease is disease gid niya, ngang isa yung komplikasyon na mong heart attack. So dapat gid aton bolo bantayan.
0: So, ina, kag, kung nagabatsyag na ka mo sina, hindi nyo na pagpalipasa pang adlaw, kung pwede pa man lang makapakonsulta ka mo, pakonsulta ka mo dayon. Just like for example, umahambal, why ka mo inogbayad, abi pakonsulta, kadto ka mo again sa clinic, kung dari ka mo sa Iloilo, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Kung makakadto man ka mo dari sa Iloilo, sige ano gin maghapit ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, Domingo hasta Biyernes, Sabado close kita. Ang kalabanan kag almost all clinics and stores sa Yes to Health, Sabado ang close, Domingo open hasta sa Biyernes. So importante gid ha, labi na gid Dok Leo ning masaming ginakaon bala mga processed foods no.
1: Yes Sir Josiel, kun nabalaan mo kag ikaw mismo aware nga hindi healthy imo sa nga lifestyle, may bisyo ka kag more ka sa mga kalanon bala Sir Josiel nga hindi healthy sa lawas. Mas nagdako pagdating rason ni kinanglan mo mag pakonsulta. Kahit bisan way ka pa siya may ginabatsyag sa mga symptoms, at least matagan kasi ni isang pila sa kagiya kung paano nga bisan na paano man lang mapahagan-hagan ang posibleng mga efekto sa nagapadayon ni mga lifestyle pinaagi sa paggiya, paghatag sa mga suplemento o kung masustansya nga mga pagkaon nga igasuggest sa nga ton sa nga practitioner.
0: Okay. Ang coronary artery disease, Dok Leo, in short, sini, posible mapunggan ta sa iban. Labi na gin ining wala bala sa inatawag naton palanublion nga masakit. Hindi bala sa genes nagupod, but because na-develop lang ini, bangod sang poor diet and physical activity.
1: Lifestyle.
0: Lifestyle. Now, paano naton ini, Dok Leo, abi? Anong mapanugyan ta sa ato sa ninyo mga kauturan para nga makalikaw kita sa sudden nga pag-set in sa coronary artery disease sa aton, Dok Leo?
1: So since nga isa ni Sir Josiel sa nagapanguna sa ginatawag death or even premature death sa mga Pilipino, Sir Josiel, isa sa dapat natuntunan sa ni kung paano naton madefensa naton tugalingon. Since nga ang CAD o coronary artery disease is preventable. And even kung na-prevent naton, Sir Josiel, isa ka binipiso, sa ni mapalawig-lawig man lang dugang ang aton sa niya kabuhi. Healthy habits ang kinahanglan diri, Sir Josiel. Kay dako ang factors sa ni isang lifestyle. Number one, kung may bisyo ka, inom magsigarilyo, untatan mo sang amat-amat kung di mo kaya. Pero may mga nabalaan ko sa ni Sir Josiel. Paghambal nga untat, untat gid. Paghambal subong mauntat sa pagkabuas, nahimo gid nila. And until now, tekon sipon ko Sir Josiel, sobra na siguro mga 20 pa 30 anyos na eh. Okay naman magbalik-balik. Pero sa iba niya Sir Josiel, depende sa ila sa nga sitwasyon sa lawas o kung paminsaron. May ara man niya nga amat-amat lang ila sa nga transition. Kung may bisyo, untatan. Don't drink and smoke. Keep blood pressure under control. Dapat monitor perming aton sa nga blood pressure 120/80. Hindi na ito magpalampas. Dira kung mahimo, bulubantayan kag ang constant monitoring tamak ikimportante. I-control ang diabetes. If possible, dira pa lang Sir Josiel sa aton sa nga lifestyle, mabuligan na naton yung mapabili ng aton sa nga insulin sensitivity para hindi na kita magkadto. Even sa pre-diabetes, much more, sa full-blown type 2 diabetes, pinaagi sa pag-exercise regularly, mabuligan galik kita sina para malikawan din na. Eat more fruits and vegetables. Kag mas manami gid Sir Josiel panugyan naton permi kung nagakaon kita, may utan gid kita permi, kag unahon gid naton kaon perming utan. Take note, unahon permi kaon ng utan.
0: Guilty ang kalabanan sa aton dira, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay una ta permiti mo, labi na gid kon kalokalo
1: mm-hmm.
0: or sinangag. Kanon gid permi.
1: Botes ka na mito ni Sir Josiel kay kun manami ka magkalokalo Sir Josiel daw indi na gani kuno kinang lansudan ng bala iban.
0: Para makakino te kuno sudan kalokalo ka na lang mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero delikado man na kay aton nga sahis ang kalokalo. Ginalukad ta man sang aton sininga sarandok bala
1: mm-hmm.
0: which is made of aluminum. Ang aluminum pag indi ginalutuan ta.
1: Taga bagiranay sa Sir Josiel.
0: Oh, nagakataktak ang particles.
1: Gahalo sa aton sininga mga ginakaon.
0: So ginahiluan ta ato lawas.
1: Amat-amat. So ang suggestion aton sa nadara Sir Josiel kun mahimo pa lang gamit kita wooden spatula. Ukon kahoy bala, ukon kawayan nga luwag. Mayara mabakal kita or paya nga luwag.
0: Amo na sang una ang naanda naton sa uma ang paya nga luwag.
1: Correct.
0: Nga ang pakaw niya is kawayan pagkatapos gin clip bala sang uway.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani kawayan man niya gin agisan nga taggamay
1: mm-hmm.
0: para lang mag-angot ang iyang pakaw, ang iuluyatan sa iya mayor sining sa landok.
1: Correct Sir Josiel, ara ya manami ganaya sa aton sining ikaing lawas. Kag may mabakal pagkita sa subong sina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo lang kuno pagipakdols kabataan.
0: Basi ko na magimo amo ginakadukan sa kabataan.
1: Amo na nga subong aluminum na lang kuno. para amo nang isa kung nagagamit ka mo kalaha sa ni as much as possible kawayan or wooden spatula or luwag nga himo sini sa paya ang aton sininga gamiton. Eat more fruits and vegetables. Choose whole grains and high fiber foods. Limitahan nato lang aton sa nga asin nga ginagamit. Kalabanan sa ni Sir Josiel ano, ang asin nga makuha naton sa aton sininga o kung napasulod sa lawas halin sa processed food. Hindi halin sa table salt o kung sa rock salt na ginagamit naton. Kundi dirigid kalabanan sa mga processed food na ginakaon naton. Likawan man naton ng masami sa nga paggamit sang mantika, adlaw-adlaw prito, adlaw-adlaw gisa. Kaglikawan man naton ang magluwa sa table sugar, ang added sugar, kasubong sang asin, kasubong sa saturated fat, makuha man naton kalabanan sini sa mga processed especially ultra processed food na ginakaon naton. Kun mahimo naton, pito tumtubulo ko oras sini nga pagtulog kag regular nga pagpa-check up sa aton ikaayong lawas sini tuman kadako nga bulig yung factor parang ma-prevent naton ng coronary artery disease.
0: So these are the things nga dapat naton sa ring himuon sa kogalingon ta if we want nga mangin free kita sa coronary artery disease. Pero ining condition Dok Leo, kon tani kon healthy living lang kita. Good diet lang perme. Na may disiplina kita sa kogalingon ta. Hindi naton ini ma contract mo. Buta mo sa hindi naton ini ma kuha bala. Ining CAD or coronary artery disease. Pero naintindihan ta damo gihapon ang may CAD kag may ara nga under threat na gid gani subong sang CAD butam ra may ara na ang iban sini siguro basi naga-develop na way lang kahibalo even though nga we have abundant sources of nutritious foods no utan kag prutas. Pero nga ang may amuna gihapon nga mga tawo, may ara gihapon sang threatened, may ara gihapon sa nagasuffer. Ina bangon sa ato sining tawag diet due to some circumstances surrounding us katulad abisang permi lang nagasako, may ginasakuan, may trabaho.
1: Correct, Sir Josiel.
0: May mga transaksyon.
1: Kagang iban pagid iyang mga health conditions, Sir Josiel, nga nagapagrabyar pagid sa CAD, like taas mo sa nga blood sugar, like may metabolic syndrome ikaw, like kung obese ikaw, kulang ikaw sa exercise, kulang ikaw sa tulog, stress ka pierme, pilain na sa nagatilingob, Sir Josiel. Nga mga factors nga nagataas na ito sa nga risgo, nga dirai kita padulong sina sa CAD kung hindi na ito nga ma-improbar.
0: So, ini nga mga risgo somehow, mapahagan-hagan na ito nini by way of supplementation.
1: Correct, Sir Josiel. Kag-healthy lifestyle sa pangkabilugan. Pero, pag-abot sa supplementation, Sir Josiel, hindi na ito manigar nga tuman kadako ang ginatawag binipisyo sa ni kay diri ni under, Sir Josiel, sa pagkumpleto sa kinahanglanon sa aspeto iya sang nutrisyon.
0: Ah, oh, pareho sa bisang tawag dato sini high blood. Nga sinong ginbunag da nga high blood ayon how or taas ang iya sini blood pressure more than normal wala. Nagadevelop lang ini amat-amat because of our lifestyle, because of our habit. Ang aton lifestyle especially, ang ato sa ring habit, that includes ang ato sa ring panginaon kaon sa mga dapat moderate lang, pero ginapatamaan ta, kaginapasubrahan ta, bangod kay nanamitan kita. That threatens sa aton sa mga masakit, katulad na bisang coronary artery disease. Pero, speaking about supplementation, Dok Leo, dari kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, ang aton nga ultimate trio. Anong may ara, dira, Dok Leo, that could help prevent para hindi kita mag-suffer sang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Dari niya sa punto, Sir Josil, ano, sa ginatawag, ang role nila ha, sa ginatawag nutritional and antioxidant support. Dari naton pasudlon niya ang aton sa nga ultimate trio. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Ano ang ila sa nga papel? Number one, kadtuan na to ng aton sa nga Santon Plus Gold Capsule. Dari sa iya sa nga mga sangkap. Let's say, for example, ang iya sa nga sangkap nga garlic o kona ahos. May ara ini sa mga sulfur compounds nga nagabulig para nga nagahatag sa aton sinisang proteksyon pag-abot sa aton sini kaugatan, pag-abot sa aton sini nga kurason. Pag-abot sa aton sini nga kurason, paano makabulig ang ahos nga sangkap sa Santon Plus Gold Capsule? Isa sa benepisyo, mahimo makabulig sa pagpanubo sa aton sa ring blood pressure. Tungod nga ang paggamit, especially sa pagtuon na no, ang pag-supplement, ang pagtumar sa garlic supplement, makabulig sa pag-reduce sa high blood pressure, particularly sa mga tao nga may hypertension. Kaya tagon lang naton, Sir Josil, parts ng aton sining ginatawag sirkulasyon ang magtaas ang blood pressure kung kita emosyonal, kita masubo, kita nasadyahan, kita nabugatan, pero nagabalik man sa normal nga range ang aton sa nga BP. Ang problem, karon ko nagapabilin iya mas mataas sa 120 over 80 ang aton sa nga blood pressure. Ang ginahimo iya sa ginatawag ahos, nagabulig para nga i-increase ang nitric oxide, na nagabulig paligwa sa kaugatan sa pag-agi sa dugo, ma-release o kon mabuhinan ang mataas nga pressure. Kaya ginabuligan naman pa-relax ang blood vessels, ganaming aton sa nga blood flow. Pag-abot naman niya sa efekto sa antioxidant, ang garlic makabulig para ma-reduce ang oxidative stress nga nag-contribuer sa pag-damage sa aton sa nga blood vessel walls kung waay sing kontra nga antioxidant. Kag, ang isa pagin sa manami, Sir Josil, ang aton sa nga Santon Plus Gold Capsule, tungod sa garlic, nagabulig para nga hindi basta maglapuyot ang aton sa nga dugo.
0: Speaking about garlic, pwede ka mo kakonsumo sa mga nagapamati dari sa aton. Pwede ninyo ini makaonro sa mga makauyon. Pero much better kung ang inyong sining kaunon hindi kay imported. Ang local naton sa nga mga produced nga mga garlic o kon ahos. Kagang proseso is papaon ninyo anay and wait for 5 to 10 minutes before consumption. That's the best way to consume para makaon naton kag makaepekto sa aton sa nga lawas at mayad ang garlic o kon ahos, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang manami sining balita kati may mga laboratorio kita, Sir Josil, bilang nagahimo sining mga food supplement nga nagatanom gid sang ila yang mga raw materials.
0: Oho. In short, nila inbalan ang pati nutritional content kung kaysa nag-vary kada area ha sa mga tanom nga makita naton sa ato sila nga palibot sa kondisyon balasang ginatamnan ta. So that's garlic number one. Tingnan to sila nga Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo. May mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic, abikag spirulina. In short, sini, may ma-harvest kita dira nga Santon, Dok Leo, and Santon's plural. Damo nga Santon's ang makuha naton dira sa kombinasyon sa mangustin, empalaya, malunggay, garlic, and spirulina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, especially sa panit sa mangustin, gid mismo eh.
0: Oo.
1: Nga sangkap pa sini nga may anti-inflammatory effect kaya nagabulig pa namin sa pag-function sa aton sini nga kaugatan na suno ini sa mga laboratory studies, Sir Josil, ano nga nagabulig pa nami sang ginatawag pagfunction sang hapin sang aton kaugatan no kuno mo ning endothelium para naton, Sir Josil.
0: No.
1: Nga once nga healthy ini malikaw kita sa damage sa sulod nga nagaresulta, Sir Joseph, sa amat-amat nga pagporma sa plaque dira kag pagbara kung na mapabayaan nga nagasigi-sigi. Amo na ginahimo sang sunthorns nga halin sa ni sa panit sa mangustin, isa ka sangkap sa aton sir nga sunthorn plus gold capsule, upod pa sa antioxidant benefit and protection halin sa balunggay, halin sa spirulina, kag halin pagit sa ni sa iban nga mga sangkap nga makita naton. Ara kag makuha naton kung tumaraw naton ang sunthorn plus gold capsule, Sir Josil.
0: Nga nag-resort kita, masamim humble kamo, tinga kapsula na lang ang ginatugro niyok naman. It's because na-notice ta nga masako ang tanan. Kung nga aman nga nag-consumo kita sa mga processed kag-consido klepo, ultra-processed sinima pagkaon, bangod sang kasakuon. Why natahalos ang tiyempo? So sa tiyon nga why natahalos ang tiyempo, deprive ang kogalingon ta ang lawas ta sang enough supply sang nutrients sa kinanglanon niya. So parang masuplementuhan na aton lawas, diri kita sa supplementation, amo niya ginarekomendar na pag-inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, our ultimate trio, parang masuplementuhan ang lawas ta sang dugang ng nutrients para hindi ma-deprive, hindi magkulang. Kung may ara man gid, gamay na lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Yung suliton bala naton, hindi man nga nagtumar kita sining Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthorn Vitamin C, perfect na nga ton sining ginatawag nutritional recommendation or requirements daily.
0: Mm.
1: Kati damo pa kita sinisang dapat ipuno sa ton sining lawas. Pero at least man lang, ang ginagmay naton nga kakulangan nga kung mapabayaan mag-resulta, Sir Joseph, sa paglala sa aton kahimtangan sa kaugatan ng kurason, mabuligan yung mapian-pianan kung may ara kita sa isang adlaw-adlaw nga pagtumara sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Of course, upod sa aton sa pangkabilugan healthy nga lifestyle. Lakip na ang gusto ng oras sa pagtulog, pag-exercise, kag pagpili sa healthy sa nga mga pagkaon.
0: Okay, how about you, Doc, ang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthorn Vitamin C? Anong papel niya para nga mabuligan kita, makalikaw, ma-prevent naton nga iguon kita sa coronary artery disease?
1: Base sa pagtuon, Sir Josil, ang mga tao nga manubuang ila sa nga vitamin D levels, masami nakitaan sila, Sir Josil, sa mataas nga rates ng high blood pressure, diabetes, obesity, and heart disease. Hindi lang gali siling na nagabulig para nga magamit na ito ng calcium, pagpabakod sa tulaan, pabakod sa itong immune system, muscle function na ito, ang vitamin D3. May labot man gali, Sir Josil, sa ito sa nga blood pressure, sa obesity, even sa heart disease. That's why kinanglanon gid na ito ang pagpasilak sini sa adlaw. Kung mahimo, adlaw, adlaw. Pero kung di man ito mahimo, ara ang Premium D3 na ito yung may binipiso, protection sa ito sa ni kurason. Kapag abot naman sa vitamin C, isa ini ka water soluble vitamin nga tuman kay importante sa lawas, pero wa ay nagaproducer ang aton lawas sini, that's why pwede naton kuwaon. Isa ka source nga makuwaan naton among aton sining Sunthorn Vitamin C. Paano nagsuporta sa aton sining kurason kag kaugatan ang vitamin C? Nagabulig siya para sa ginatawag produksyon sang collagen. Ang healthy nga collagen nagabulig para ma-maintain ang kabakod sang aton sininga kaugatan, ma-improve ang endothelial function, ang hapin sang aton kaugatan dira nga hindi siya basta-basta sini mag-damage. Kung ma-damage gani ina, dira nag-aumpisa ang amat-amat nga pagbara. Kag nagabulig man na ang vitamin C para bisan paano magwardyahan ng aton sini nga blood pressure nga hindi basta magtinaas. Kay kung mataas masaming blood pressure, mahimo makadamage kung sigi-sigi sa aton sini kaugatan.
0: So ini actually ginatawag ini sang Yesto Health Incorporated nga ultimate trio. Because of presence ang madamo nga mga nutrients. Kalakip man may ala antibiotic-like effect ang Premium D3 because of the presence of virgin coconut oil plus malunggay oil and vitamin D3 and the Sunthorn Vitamin C. Isa sa mga makuhaan naton sa vitamin C, labi na gid sa mga may acid reflux, hindi ni makapalala bangod man kay alkaline based. Actually, quality product ini sang Yesto Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration o FDA. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga butika kon din makamuda nga lugar, mangkot lang ka modera. If not, sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo da ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka mo sinikabakal sa Yes to Health Store. May ara dira sang store ang Yes to Health, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. And sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Kompleto manda ang produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ina from 9 o'clock sa aga. So tiini sa ultimate trio na ton. Now, Doc Leo, ang coffee variants ang Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, kay mangustin, moringa powder kag soya powder ang yes ning ingrediente nga may isoflavone. Plus ang Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Tini sila common mayara sang Balungay nga lakot kag iban pag sining may ingrediente. Santon Gold coffee mix, may harap pag-anisang collagen kag glutathione. In short, sinipuno sang supplement, nutrients sa kinanglanon sa ato sininginawas. Not only to protect sa mga balatian sa aton ang mga nutrients, but also makahatag sang manami sini nga skin condition ta sa outer side, sa gwa nga parte sa ato sininginawas. Kung maghambal kita coronary artery disease, ang mga ingrediente nga ini sang mga coffee variants naton, Doc Leo, may mabulig ini para nga mapapag-on pagida nato sini nga ikayong lawas kag mapunggan, ma-prevent ang pag-set in sang coronary artery disease, Doc Leo.
1: Ang CAD, Sir Jocelyn, hindi ni overnight nga balatian. Kundi accumulation dekada nga pagtipon kag pagsupot naton sang bara sa sulod sang aton kagatan. Alin pagkatao nagalabot 30 tubtob 50 anyos nga pagsupot sa ni Sir Jocelyn. Butang balon bisan sa mga ginainom naton nga pa tigsim-tigsim lang Sir Jocelyn. Patigsim-tigsim ang termino ko ha. Hindi litro-litro ha, kag baso-baso ha.
0: Titi parios balasang nagaparanggot. Ang tulo sang ano sina, ang tulo sang tuba sina, mga every second man or every 2 seconds. Puno man ang kawit mo pagkahapon.
1: Amo man gani makadawat ka man sang taga mapuno man Sir Jocelyn lang imo sa niya kuan ha. Isa ka pasok. Tipila man kag harapon ng unod sa na mo. Damo man sa na ang nagkuhan. Huwag kaabot sa finish line. Para balik kita sa mga cafe, Sir Jocelyn. Lamot kong balon.

0: Halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa soya beans, nga makabulig, Sir Josel, nga makabatsyag kita sang kabusog, hindi kita madali o kung masami magkima-kima o kung mag-crave sa mga matamis. Magluwas na kapangafe pa kita. Ikaduha, ang aton sa ringa Santhon Plus, sa aton sa ringa Santhon Gold Coffee Mix. Ang manami sina, kay nagabulig ina siya sa ginatawag karga sang dugang collagen sa aton sa ringa lawas. Kung nadlaw-adlaw makita nga nagainom sina, kati may collagen sa glutathione, Sir Josel, nagapabakod man sa aton sa ringa kaugatan, magluwas pati may balunggay dira.
1: Oh.
0: May ahos dira. Ang mga sangkap nga makita man naton sa Santhon Plus Herbal Capsule, kung Santhon Gold Herbal Capsule. Kagisa pagid ang aton nga Santhon or Premium D3 Coffee Mix, Sir Josel, base sa aton sa diskusyon, ang diabetes nagapataas pagid o kung nagapalala pagid. Sa ginatuwag posible nga mangin sitwasyon na kondisyon kung may ara ka na sang artery disease, especially sa coronary artery. Isa nga makabuli gali dira para nga ang aton sa insulin sensitivity, bisan pa ano, Sir Josel, ano, aktibo gyapon o sensitibo gyapon kita sini ang paggamit sini, Sir Josel, sang Santhon kag pagpasulod sang vitamin D3 sa lawas para nga maintain ang insulin sensitivity. Pero kung may ara na, Sir Josel, sang slight ng insulin resistance, mapa-improve na to ng aton sining insulin sensitivity pinagi sa kombinasyon sa Santhon kag vitamin D3 nga dira sa aton Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh. Ang masakit si Nero Cleo, kaya tikon mag-sete ng coronary artery disease, pati enjoyment mo limitado.
0: Mm-hmm.
1: Because ang sobrang kalipay kon kisa could possibly trigger.
0: Correct.
1: Nga magka-problema, katumba ka nga why pilas bala. Because of you're already suffering sa ginatawag nga coronary artery disease. Pati mo sining sexual activity.
0: Mm-hmm.
1: Nero Cleo, delikado. Kaya nga, ang excitement mo grabe, enjoyment mo grabe, para sa may mga coronary artery disease, ang sobrang or ang depression, ang sobrang kasubo, ang sobrang kalipay, lain dok layo eh.
0: Hindi makapaayo.
1: Oh. So limitado patingin mo sining ano? Sexual activity.
0: Mm-hmm.
1: Sexual life mo apektado. Amo nang hambal nila nga tikon may coronary artery disease ka pa, natulok-tulok mo na ng turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
0: Makasilin ka nga ba, huwag yung halungan ko taning lawas ko sang una.
1: Oo.
0: Ako tani, subong nag-enjoy pa ko.
1: Hambal lang, abisan tani, siling niya mag-turbo na lang ako, at least maka-enjoy pa ako.
0: Correct, Sir Josel. Especially kung nag-edad ka 45, edad mo na lang galupok.
1: Amo nang hambal nila nga, Jesus Ginoo, sila niya. Daw, tuhod mo na lang sila yung kagbatiis mo, sila yung gatindog.
0: Kagang ibang ganyan, Sir Josel, hindi na makatindog.
1: Mm.
0: Tungod niyo may arthritis pa gin.
1: Oo, oh, tiyan mo ng pinaka-problema. That's why, sa tanan sila nga may coronary artery disease. Kag sa tanan sila nga waipas ang coronary artery disease, salungan niyo ganyan magkasi AD. Kay pati inyo sila nga sexual life, hindi niyo ma-enjoy to the fullest. Kag, why naton gina-advise kung may CAD na kamuha, seek gidya professional advice and consultation, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag ginaklaro man naton ha, diri sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, why diri iya sing ginatawag para sa kapasidad sang bulong, Sir Josel, na makatunaw sang bara-bara ha?
1: Uh-huh.
0: Since speaking of CAD, bara inis kaugatan mo, especially sa coronary arteries. Ang aton sinidri, diri kita sa ginatawag bahin sang prevention.
1: Mm.
0: Kay ti pag-abot sa bara, ya, ti, hindi na aton niya, kati napabayaan na iya mo.
1: Oh.
0: Diri kita iya sa prevention. Waay pa ang bara para malikawan ganin nato ng pagbara.
1: Pero hindi yung pagdugangan kaon, nga nagapabara dugang sa ato sa ninyo coronary arteries.
0: Correct, Sir Josel. Amuna ang tuyo, akong goal, Sir Josel, sang prevention. Para malikawan na naton bala ang pag-abot sa punto sa nisambal ni Sir Josel, basi bala nga magtulok-tulok na lang kamo kagdoganahan, baka mo kung tani, pero why na kapasidad bala?
1: Mm.
0: Kaya ang aton sa circulation, affectado na. Manang siling bala naton nga, ang aton kaugatan gani, kung affectado na may na-circulation, pati mayor nga ugat galuyaman.
1: Oo. Oh. Hindi ba ka-exercise mayad mo?
0: Correct.
1: Kaya ang sobra sa nga physical activity sa may mga coronary artery disease, delikado.
0: Mm-hmm.
1: Kay basi kung mag-sitin kay giguni ko, ti baranga daan mo. Ang aton lawas actually kon sa man ka study gid sini bala ang ugatan na mayara na sang bubble mo nga delikado na kon amo na magsangat gani sa bara.
0: Mm-hmm.
1: Kay kon magsangat inang daw bubble amo na supposed to be ang nagapadayon nga nagainat pa nang aton sini nga ugat pagkatapos why kita ginasalugsog sang hangin sa ugat bangod kay may bubble ina siya bubble Naga daw balloon ba lang nag

0: agiman, tikon magsangat na, delikado, ina, kay hindi na makaagigid niya ang dugo kay barado na gid sa ato sa mga arteries. So, cases like that. Sige, lipot siya sa lawas ta. Amo na nanaligan ni magbara kung sa stangkugo, mahambal, inataki siya. Pagkatapos sila niya, nagka, ano siya, lumupok ang ugat sa iyang ulo. Bangod kay hindi nakaagi, is because dira nagbara. Kay dira, ang bara, nakatuon, hindi na makaagi, nang daw bubble-bubble na sa ato sa mga ugat, sa ato sa mga dugo. Now, with that, Doc Leo, ang aton niya, ang coronary artery disease, why gid man so much yung picto, no? Sa ato sining mata, that could possibly makapalain pagid sang condition sa ato sining mata, Doc Leo, nga masiling ikaw, ka, ano bala, nakapalala sang imo sining eye condition.
1: Magluwas lang, Sir Jocel, kung may iban pagid niya contributory factors, like nagataas aton blood pressure, nagataas man aton sining blood sugar. Araya may efekto gina sa aton sining pandulukan.
0: Iti back to back sila sini, no? Blood pressure sa tubang, diabetes sa likod.
1: Ara na sa imong tanan na.
0: In short, expectaron mong diabetic, most likely, mataas man na ang BP niya.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Kaya kung taas na BP niya, laban-laban diabetic man na siya.
1: May labot gud, Sir Jocel, ano? Nga nag-affecto gud sa aton sa nga kurason and sa aton man mismo nga mata. Pero para ma-prevent na ton ang problema sini sa kurason, ang problema sini sa aton sa blood pressure and sa blood sugar, which is na-mention na naton taga-ina, Sir Jocel, ang problema sa kaugatan ng kurason is preventable gud iya. Amo man actually ang diabetes, especially type 2 diabetes, kag hypertension nga may labot sini sa lifestyle. And of course, automatic na nga mangin efekto niya, Sir Jocel, mintinado ang katinaos ng aton panulukan na naton sa eye health. Pero ari kita sa kapunto, what about naman karon pag-abot sa nutritional deficiencies? Kung kulang kita sa sustansya o kung nutrients sa mata, posible nga maglabo man din na, especially kung kulang kita sa beta-carotene. Especially kung kulang na kita sa nutrisyon pero kargado kita, Sir Jocel, sa exposure sa nisa mga factors na nagapakapoy sa mata. Computer, cellphone, amo kining isa lang kahambal na kon, Sir Jocel, sa nino, kung hambal na ton sa nisa mga tagpalamati na ton, isa na ka-factor nga common sa halos kalabanan, gadget. May cellphone ka? May risgo kasi sa paglabo sa imo panulukan, it is because of blue light na gina-absorb sa imo sa nga mata. Makabulig dira ang beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E for your eye protection and eye health. Magtumar ka mo sa Visionex Plus Softgel Capsule, bisan twice daily lang. Kay ining suplemento, Sir Jocel, sa mga tagpalamati na ton, hungod ginaginhimo para sa aton sinimata.
0: And that's for our benefit, dugang suplemento to maintain good eyesight. Pahabol lang yung palamakotanon, Doc Leo. Sila niya, sumulay ko sa ulan, grabe pala nakit sa lawas ko. Pwede ko ni imnan sang sis the pain.
1: Kung makaya, pumalang pala nakit sa lawas, actually, upod sa pahuay hydration, malipas, malang ka makuha, malang na. Pero kung nalimbawa, depende sa imo sa nga condition, kag threshold mo sa nga pain, may araya tao, Sir Jocel, kapin ba kung stressed ka, ang gamay nga sakit para sa imo tuman na kadako mo. Especially kung may dapat ka asikasuhon, sini nga padayon, gyapon nga dapat kag ikaw lang makahimo, sini, why iba niya makabulos, kag kinanglan mo yung agawon, di kinanglan mo gisas the pain eh.
0: Aho.
1: Alang-alang ka karon sina magpabuyan-buyan, pa kung may ara ka malang mapulot sira, mapulot sina, dira nga makabulig. That's why yung iban sa aton, Sir Jocel, yung nagpamati, katuon na sila, nagabakal sila sini sa Santhon plus herbal oil,
0: aho,
1: kag sas the pain. Ginaupod nila, nga aman, kung nagkasugo na pala nakit sa lawas, may iba niya makaya palang bulubanyusan sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung daw makaya, dito maranilas ng sas the pain.
0: So, ti pwede madala basi sa hagod-hagod pa with the Santhon Plus Herbal Oil, blah.
1: Tilawan lang, anay. Why don't you try, ano? Kagang isa pa sa bintaha, kapin pa kung nag-inulan-ulan, Sir Jocel, kadamo sang breeding ground sang lamok. Isa inis ang dapat manaton bantayan, kati ka planakit palawas mo, nagkadinggi kapag it, baw kahasol, good, Sir Jocel.
0: Maubos unod gisang bulsa mo gastos ospital magamuna. Kaga hindi la pagkalipatya. Sa mga kauturan ta, chimpo sang labi na gid chimpo ti gululan ha. Ang inyo bla tubig da sa gripo niyo ay galubog. Ang importante sini nga malimpyo ang lawas ta mapatay ta mikrobyo. Magpanghabon kamo gamit ang Santhon Plus Herbal Santhon Plus Herbal Soap. Kagsang clear skin herbal soap sa guya.
1: Correct, Sir Jocel. Kagduha ang halalungan, tas sinikon ga ulan-ulan, Sir Jocel, ha? Lamok. nagadamo sila kay damo ila sa nga breeding ground dengue infection. Pwede na itong malikawan kung nagapamanyos kita sa Santhon Plus Herbal Oil kani kita madapuan sa lamok kagiban pag ginasapat-sapat. Kati na ginatabog yung mga sapat-sapat ag lamok sa ni kung nagapamanyos kita. Leptospirosis, Sir Josil. Isa masang alandaman na kung makaubog kita sa tubig baha. Base may ihi sang ilaga, kuring, ido, ihi sang baboy nga posible mag-infect man sa ton. So kung may tsansa pa lang, kung mahimo pa lang hindi kita makaubog sa baha, pero kung sa hindi malikawan, Sir Josil, na agsikan kita o kung nakaubog o kung nakabulasot kita dira sa tubig nga mahigo, hugasan naton dayon na as much as possible hugasan dayon naton sa matilo nga tubig kagamitan naton sang Santhon Plus Herbal Soap. Kung may antibacterial property ini siya nga makabulig tinlo sa mga kagaw dira nga posible maghalit sa aton kag makabulig pa sa Sir Josil para sa nagpangalisngaw naton sa ninga usbong balakon kita sa ni ang balhason. A Santhon Plus Herbal Soap sa aton sa ninga lawas. Pero sa aton guya, siyempre, special ang panit sa aton sa ninga guya. Hindi kasubong sa panit sa iba niya parte sa lawas. Mas manipis ina. Himuon na ton. O kung gamitan na ton sa sabon, iyang hungod man na ginhimo para sa aton sa ninga guya. Kasubong sa Clear Skin Herbal Soap na may glutathione to kojic plus vitamin C.
0: Okay. So kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo. Sang gamayang ideya sa aton sa ninga programa The Secrets of Health. Kaya doon ginabiti na kita sa oras o kontsyempo. Ang iba nyo nga pala makutanon sa sunod edisyon sa programa The Secrets of Health, sabton ta na, ha? Kay taganta lang anay sa yasaring parting words sa ato saring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Nami ko na yung Sir Josel, ah. Samtang mayo pampamatsyag, minti na ron ang pagtumaras ng supplement. Ang balsang texter na to na, iyaya once a week lang ko na, nag-turbo food supplement kid siya, kay mayo ko nung siyapol, ya. Hiligronis mo lang.
0: Ginatalian, ya.
1: Ginarecommend na to twice a week, pero ariya once a week lang, nami ko ng resulta. Ganyan sa ibang dirang, may problema, kamusta sa inyo sa sexual performance, makabulig ang turbo dietary food supplement, bisan twice a week lang ang pagtumarin nyo sa ang aton texter once a week lang gani iya. Gani o galio na to na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, makabulig para mapunan ang makakulangan sa kalawasan, mapabilin yung mabakod ang aton sininga kaugalingon, ang aton sininga health para mga badatian, aton malikawan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawasalungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigad siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you sa inyo tanan sa pag-upod sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa sunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. XFM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa, at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
4: XFM.
3: Mga katupa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Hapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magbibili sa mga butika.
7: Maka-late na ko.
3: XFM.
8: Patroba mo.
7: Exciting.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ala 1:10 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops on air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na dere sa aton sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon. Subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga Ilocaps dere sa probinsya sang Iloilo. Ang lasang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. Of course, adlaw kita nga Domingo. Pitsa 12 na kita karoon sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Manami na aton sining tiyempo. Nagbutwa na si Haring Adlaw. Kag medyo nagmata-mata naman mala. Aton sining malagyan. Pero sa gyapon, mataas ang tubig, no? Dari sa aton sining mga kasuban. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Main ko po ninyo sa subong po ninyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Olop na kita, top-top last daw sang hapon sa subong adlaw. Kaga welcome na dere sa ika 151st. Episode na sang aton sining programa sa subong sining segment na aton. Nawisis nga sinto singintay unuman ka si Manang aton sining pag-up danay. Dere sa XFM Iloilo. At siyempre, mabatian man kita, no, sa inyo sining mga radio sets, dira. Nga nagpamati sa ito, no, sa 100.7 FM sa inyo sining mga radio. Ganit ka, tulang ka mo sa ito sining comment section. Hanggang magnalis na ito ng inyo sining participation. And of course, sa nagka-celebrar sa sining birthday sa subong adlaw, happy, happy birthday again. Celebrate na ito na itong sininga birthday, no? Nga mangin na matawai lang. Chill-chill lang, kaga hindi kita magpatama. Tapatanan is in a moderation lang. Agod nga mangin manami ang itong sininga pag-celebrar. Kag siyempre, agod nga malabutan pa kita, no? Sang masunod na itong sininga mga birthdays. Sa itong sininga mga topiko sa subong hapon, subong bulan sang Hulyo, ang pagsilibra na ito no, sang 31st Police Community Relations Month. Which is nga bugos nga bulan sang Hulyo, July 1 up to 31 is PCR Month. Which is ang kasunod-sunod man ito sining mga activities na diri sa probinsya sang Iloilo. And of course, no, sa ikaduwang parte sa ito sining programa, mag-aatak man kita no, sa mga pila ka mga tips and reminders. Ang sa sining, siyempre, no, bago lang ginagtapos no, ang pag-ulan-ulan. Kaga pagbabaha, no, mag-aatak kita tara karoon no, sa pila ka mga safety tips and reminders. Kaya daw halos no, nag-experience yan no, sa maulanon. Nga chimpo alin sa nagligan ng adlaw. So tandaan yung aton sining mga tips and reminders karoon nga pag-ahatag. While on going ato ang sining programa no, sa subong hapon. Sa mga luyag dira mag-comment or kato lang sa ato ang sining comment section. Agon nga mga participate ka muna sa ato ang sining pag-uragwag sa subong hapon. By the way, no, kinaknowledge gilin na ito ng ato ang sining mga listeners man. Ang nagpamati dira sa inyo sining mga radio. Sa 100.7 FM sa inyo sining mga radio dira. Kato lang sa ato ang sining comment section. Agod nga mabasahan nato ng inyo sining participation. Good afternoon gidra no, mayong hapon gid kay Ma'am Nala Rodriguez. Always gid nga mentor sa aton sining program. Thank you so much gid ma'am. And of course kay Sir Nonoy Lincoln Park. Naglantaw man sa aton sining program sa subong hapon. Thank you so much gid. Sa aton sining mga topiko sa subong hapon. Una dira ng pag-celebra na aton sa 31st PCR Month or Police Community Relations Month sa subong bulan sini sa Hulyo. Kasi sa nga tinikdaan si Ning Alones, no, ang naghiwat kita sa nga kick-off ceremony. Dara sa atong sininga provincial headquarters, kadungan man dara, no, ang pag sa umpisa na sa atong sininga mga activities, no, sa atong sininga mga kabanuanan dari sa probinsya sa nga Iloilo. Kagaganang ina dinapit naton sininga mga bisita or bisita naton si Doc Quinion, no, sa nga atong sininga provincial health office sa nga tinlegdan sininga Lunes, no, sa nga July 6 sa pagiwat naton sa nga kick-off ceremony sa nga PCR month. Kaga siyempre, no, pagkahapon man ang closing ceremony, no, sa nga atong sininga narcotics dog or narcotics detection dog dira sa atong sininga Heroes Hall. Kaga nang hindi napit man aton sininga bisita ng aton sininga provincial governor, kaga ably represented, no, ni Doc Raul Banyas, aton sininga provincial administrator. Awisis nga kadungan gino sang aton sininga PCR month ang pag-close man or ang closing ceremony, no, sang sininga narcotics detection dogs and handlers course, no. This is the first batch, no, entire Philippines na mayara kita sininga mga sniffing narcotic dogs or mga sniffing dogs naton. Lagini naman sa narcotics naman ini, no, mga drugs naman ang ila sininga focus. Which is kamayara kita nga 26 tanan ka mga NDDs or narcotic detection dogs. Lagi na, no, sa support kita sa ngatawang sininga provincial government. Sa pagpunguna sa ngatawang sininga provincial governor, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Taksa sining PCR month man aton, nakahiliran ang aton sining mga activities. Sa taksa-taksa na aton sining mga kabanuhanan, kaguna na dira ng pag-iwat na aton sa mga symposium, kag mga lectures, no, sa aton sining mga eskwilahan. Nga mo nang focus na aton, no, for in just 1 month na, no, nga pag-umpisa sa klase sa aton sininga basic education, no, sa elementary and high school. May mga pila na ka mga significant incident nga nagluntad, no, sa aton sininga mga eskwelahan diri sa Pungsod, Pilipinas. Pagpasalamat kita, no, nga way man sang any untoward incident compared dito sa natabo, no, sa Tacloban o dira sa San Jose National High School, no, sa Tacloban City. Obviously, nga isa ka shooting incident ang naglunta dira. Kagkadungan sila, no, nagpanawag ang aton sining national headquarters sa nga mandato, no, nga maghiwat kita, no, sa nga lectures kagsubong man mga dissemination sa aton sining mga eskwelahan sa Bugos sining probinsya sa nga Iloilo man na nagahiwat kita, no, sa mga symposium kag lectures kaya isang anti-bullying kaga subong man ang illegal drugs, no, which is nga muning mga pinaka-focus kinaton intensified campaign naton, no, ang kampanya kontra illegal nga droga agon nga may palayo, no, sa mga bisyo ang aton sininga mga kabataan lagi na, no, with the coordination man sa aton sininga or in coordination, no, with our school authorities. Kaya mo na, no, hindi basta-basta nga makakanda kita sa mga activities, no, sa mga eskwelahan without sang coordination. Kaga positive man, no, ang aton sinindiri sa probinsya sa Iloilo nga gina-appreciate ko, no, sa aton sining mga school authorities, sa aton sining mga teachers and students man, aton sining initiatives, no, kapag hiwat sang lectures. Kagi sana dira nung ilunsar sang aton sining provincial committee for development unit ang project kagapagiya. Which is nga naghahatag, you know, sang to empower our youth, no, and students. Kaga siyempre, no, magkasunod-sunod rin ang aton sining mga lectures and activities sa majority, no, sa mga kabanuhanan naton. Kaga of course, no, aton sining mga local units, aton sining mga municipal police stations is ongoing na. Ang ila sining activities, no, especially weekdays na nagalibot, no, sa aton sining mga eskwelahan. Kay kadamo, no, gali, no, sa mga enrollees naton every year. Ang aton sining mga enrollees, no, sa Bugos sining probinsya sa Iloilo sa linibo, no, nga taon sining mga estudyante. Awit is nga nagabalalik, no, sa eskulahan, no, composed of elementary and high school. Kaya siyempre, including na dira, no, nga taon sining mga senior high school or mga integrated schools naton. Na kung kaya kaisabla, no, kung makatalag, salam kakita sang law enforcer, especially no, sa aton sining Philippine National Police, yes, ang mga kabataan nung kaisa, no, nga daw may damo gid, no, sa gihapon, no, sa mga salawayon ng mga kabataan man kagang iban ng mga maestra is gaugtas man apang subong, no, grabe na gid nga daan ang protection man sa mga kabataan, hindi na basta-basta, no, nga maka disiplina or makapatupa, no, ang mga iso or mga maestra naton sa aton sining mga estudyante. So damo man kani nagahambal, it's because man ano sang lack of discipline, no, sang gagina impose man sa mga directive, no, sang aton sining government, especially sa aton sining Department of Education, kun nga ako isang may mga heinous crime man nga kakatabo, no, sa aton sining eskulahan, which is nga na consider naton sining safe spaces, no, sining aton sining mga eskwelahan. Apang sa Gyapon, no, ginabalik naton sa Gyapon sa mga ginikanan. Ini nga responsibilidad, no, nga paggiya, no, sa inyo sining mga kabataan. Kaya muna bala nambal naton nung akong maayong inyo sining kabataan. Ga-reflect man, no, sa mga ginikanan, no, siyempre maayong man ang pagpadako, no, sa mga ginikanan sila sining mga kabataan. Apang kung salawayon gani ining mga kabataan is nagapakita man, no, nga salawayon or irresponsible ang mga ginikanan. So muna, no, sa same man, no, sa mga nunabla, no, sa mga kabataan man dira. Tong guys ang adaan, subong ng adaan is mas mabalaan pa. Sa nga taon sining mga kabataan ang weakness, no, sa mga parents nila compare sa parents gani kabalo kung ano mga weakness ang ila sining kabataan. So muna bala, no, ay nasa nga ngalan sa nga may kag sa Espiritu Santo. Kung subong na nga daan sa ngalan sa anak na. So muna dapat, no, sa mga ginikanan man, no, hindi kita mag-surrender, no, sa aton sining mga kabataan. Kay part na, no, sa inyo sining as parents. Responsible parenting, no, ang pag-disiplina sa inyo sining mga kabataan. Kag siyempre, no, sa pag-giya ninyo dira. Kag hindi nyo pag-atag sa iba, no, ang responsibilidad, no, kay inyo na responsibilidad as parents. Ang pag-atipan, kagsubong man ang pag-giya, no, sa inyo sining mga kabataan. Kaya hindi siling balasolo, no, ang aton sining layi, no, kundi manami ang aton sining mga layi. Kaya muna balambal nila, no, nga, why nasang manami ang layi, no, kundi ang Pilipinas. But it's matter of implementation lang din, no, kag siyempre. Muna bala, no, nga, as bata, no, bilang kabataan, nagakinanglan sa Gyapon, no, sang pag-iya, sa pag-atipan, kag sa pagsubaybay, no, sang inyo sining mga ginikanan, ninyo nga mga ginikanan. So muna importante, no, nga role as parents is mabudlay. Isa sini sa mabudlay sining role, no, sa kalibutan. Taiwan na siya sang siling off, no? Wala sang day off, wala sang leave. Kundi nga dapat panidugan ninyo ang inyong sining obligasyon, no, in just sa 24 hours ang gid. 24 hours or 24/7. So kumbaga wala pa huway na magbantay, magdisiplina, magiya, magatipan, no, sang inyo sining mga kabataan. So muna pala, no, gamay pa lang mga kabataan, no, dapat nakadisiplina na. Agon nga mga law-abiding citizen, law-abiding children, kagina, no, naka-rely, no, sa technique, kaga siyempre, no, patience, kaga sacrifice man sa mga parents. Agon nga mga maayo sining mga kabataan, agon nga someday mga independent. Kaya muna pala, no, sa subong nga daan nga chimpong nga daan, kadamo sa mga kabataan nga hindi nakabalo or hindi pa kabalo magtigang, pero kabalo na mag-nobyo-nobya or mag-nobyo-nobyo dira, kabalo na mag-bisyo-bisyo. Sa muna bala, no, nga sa mga ginikana, no, mas kung sa una nga tiyempo ang una naton sining naibaloan, no, ang mga household chores bilang mga kabataan, no, kabaloan ay mag-obra sa salud balay, kag siyempre, no, sa patiman sa sagwa sang panimalay. And Matiyas ang ibandra nga mga bagay. Pero subong baliktad na. Sa una nga tiyempo, ang computer is maka-learn ka sa eskulahan or sa mga sagwa. Pero subong gamay pang bata, no, hindi pa kabalo magambal. Kabalo na maguyat sa gadgets. Kabalo na mag-live, kabalo na mag-streaming, dira. Kabalo na mag-content, kabalo na mag-TikTok. Compare pero po sa guablo matigang, ba't kung balaan magtigang? Rice cooker pa lang na gano'n, hindi na kabalo. Sa mga naka-generation nato, na iskalain man sa subong nga generation, pero it's for the parents, no, to discipline, to nurture, no, kag to guide, no, sa ilasin ng mga kabataan. Kaya hindi naton mapasulan, no, hindi naton pagpasulo ng school authorities dira kung ano man ang maabdan sa inyo sa mga kabataan, because nga as parents, no, sa inyo sa gihapon, sa panimalaan nyo sa gihapon, nag-aumpisa, no, ang disiplina. So muna nga taon sining mga activities, no, sa 31st Police Community Relations Month. Sa bugo sining bulan sang July, kag may nakilira kita sining mga scheduled ano nato, no, nga bloodletting activity sa pila sining ka mga kabanuhanan. Kag siyempre no bantayan no dira sa Robinson's Place sa Pavia soon, no, aton sining bloodletting activity. Tentatively na scheduled sa July 22, 2026. So sa mga luyag dira mag-donate, no, sa inyo sining mga dugo, pwede ka mo makigangot, no, sa pinakmalapit dira nga police station sa inyo sining lugar. Agon nga makaparegister ka mo dira in advance na mag-donate, no, sa inyo sining dugo. Kay partner na nato, no, ng Western Visayas Medical Center Blood Bank sa sining yearly naton sining activity, no, sang Police Community Relations Month sang Iloilo Police Provincial Office. Kag siyempre bantayan nyo mandara sa inyo sining mga tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan ang mga activities, no, sang inyo sining mga kapulisan. Sa aton sining oras nga lahon na 28 na sa hapon, ang ginadulong naman sa inyo sang Santon Plus Coffee sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon kita, no, kay Ma'am Nala Rodriguez once again. Thank you so much sa pag-monitor kita, Ma'am. And of course, sa kay Sir Nonoy Lincoln Park. Thank you so much again. Sa piyak naman nga bahin, ang tropical cyclone Inday, ang bagyong Inday, no, ang nag-guwa na sa Pilipinas. Apang may mga pila ka mga area, no, dari sa probinsya sang Iloilo, no, ang may scattered rain showers sa gihapon. Pero nagbuburubot or bulubutwa na si Aring Adlaw. Alin kagina sang aga. Daka namin atong sininga chimpo, no, alin alaso no ibi kagina sang aga. Tub-tub sa subong, no, mabatagan na nato ng medyo kapang. Compare kagapon, no, nga daw bilog gawang hapon. Ora hasta maggabi nga inulan. Ang pinakadamol gid nga ulan is kagabi gid dari sa malapit sa syudad naman sang Iloilo. Apang sa iban sining mga kabanuhanan is hapon pa lang naginulan na. Ilabi na gid, no, sa 1st and 2nd districts sa aton sining probinsya. Kay dito sa norte niya, no, sa 5th or 4th and sa katunga sang 3rd district ang manami yang chimpo. Alin kagapon sang adlaw. Pero kagabi, ano, dari sa aton sining sa 1st district or sa south nga bahin sa aton sining probinsya, hasta na dari sa 2nd district, no, ang grabing ulan. Lakit ang dari sa syudad sa Iloilo, mamunog ang ulan kagapon. So ginbaha, no, ang mga area sang dara sa nakatalaas ang tanan ng mga tubi. Aro mga kasubahan nato, no, dara sa banwa sang Miagaw, banwa sang Gimbal, Leon, no, kagsubong man. Dara sa banwasang tubungan, kag may mga landslide, no, nga naglunta, no, sa pila sini ka mga kabanuhanan. Ilabi na gino dara sa banwasang Leon, subong man sa Igbaras kag tubungan. Apang as of this moment is pasabol naman tanan. So muna, no, kay siyempre malawig man ang El Nino na ito nga napatagaan sa talikdan sini nga bulan. Subong nagbalos naman ang ulan. Namo na bala, no, kung may malawig ng init, So, siyempre, no, ulan naman ang magabalos. Kag nagalawas man aton sining mga kasuban. Kagalos ka mga suba, no, nagakapakapa sa subong. Palakit na aton sining floodway, no, dari sa Aganan and Haro floodway naton. Is nagakapakapa, no, ang aton sining floodway, dra, no. Alin kaginasang aga, no, grabe, no, may mga rurok pang iban nga magsuba naton. Which is nga damuning pinakadalong naman nga baha, no, for or nga tubi naton nagsalaka, no, for this year 2026 for the month of July, no, so muginan nga chimpo, no, tigululan na ginman tamo na daw sa tigululan, expect naman kita sang baha na pangkong ilinyo naman, grabe naman nga kainit kag ang heat index nato. At this moment, magatak naman kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa sining bagyo, no, kag subong man baabaha, which is amon importante, no, sa subong chimpo. Kaya siyempre, laban-laban, mag-ululan pa ni, or tigululan pa ni, hasta pa ni by September, October naman, apang sa Gyapon ang pagbahog sa El Nino, no, yara sa Gyapon, for this year 2026. By the way, good afternoon, kidra, kay Ma'am Curly Dimzon. Updates, no? Thank you so much, good for watching, ma'am. Kasi sa iba na taon sining mga live viewers, no? Thank you so much again. Duwa na taon sining mga tips and reminders sa sining typhoon or bagyo. Ilabi na ginawang bagyo Inday, no? Nga nagdalas ang ulan sa kahapon kag subong man kaginasang kasanagon. Dari sa taon sining probinsya sa Iloilo. So wala sang direktaman nga bagyo, tani nga nagtupadre sa aton. Apang ipikto niya, no, sa hanging bagat. Amo na blan, no, ang epekto niya is nagatulod sa sang madamol sining ulan na nagaresulta na sa pagtaas ang aton sining mga kasuban. So amo na blan kung tiyon sang bagyo. Dapat manginalerto kita sa tanan nga tiyon. Kung ginabaha ka mo dra perme, no, sa Ilona sa mga taas sining malugar. Hindi na pagulaton, pero may nga ginabaha ka mo dra or magsaka ang tubig before ka mo magbakwit. So samtang naga, ano pa dra, no, naga sa matamat na saka ang tubig, nagataas ang level, no, dapat naka-evacuate na ka mo dra kadto sa mga evacuation center naton. Kaya alos na naton sining mga kabanwanan, no, ang mga municipal, ano naton, mga municipalities rather, is mayara na sining mga evacuation center. So dapat alerto, hindi na magulat pa nga magataas ang tubig. Hindi na magulat pa nga mag-saka drasin nyo sining third floor. Kaya manabala iba, no? Nga ulaton kin nga magtaas antes mag-bakwit. Muna may kasarang, minilyon ang magasto sa pagpatindog sa balay. Pangarat malang sigat sa suba. So muna bala, no? Nga before kita magpatindog, mag-rumagasto, dra, mag-all out. Pandra sa inyo sining pagpakayo or pagtukod sa panimalay. Butang na aton sini sa mga ligwa, no, or layo sini sa suba nga mga area na nga hindi flood prone areas. Agod nga mangin manami, no, inyo sini nga pagtulog dra pati on sang ulan-ulan. Na iba na bi aragin maimo sa balay, iba ni daras dalong taytay. Like dito sa banwa sang Miagaw, no, nga may mga kuturan kita dito nga mga badyaw nga nagapasilong sa dalong sang taytay. Asa nga na alangan, no, kag mayo lang kinariskyo, no, sa aton sining mga authorities. Upo din aton sining mga Ilocops dira, no, sa Miagaw Municipal Police Station. Kag aton sining Bureau of Fire Protection personnel aton dira. Nga nag-rescue, no, sa mga kuturan aton nga badyaw dira sa dalom sang taytay, no, dira sa banwasang Miagaw Iloilo. So muna kung mag ano kita sa primalay na to, na layo sa suba dapat. Or kung lapit man sa suba, hindi nga sila nga aragi sa dalom, gisa may ang iba na be aragi sa baba sang suba. So laban-laban, expect ka ginaya nga kung magbaba ha, te galangoy-langoy mo sinip panimalay. So hindi na aton pagulaton pa nga mo nang matabo sa aton. Tumayo lang na karo kung sagat na ka mo, sagat maglangoy. Di paano na nandara karoon kung hindi, kag magkalalumos ka mo dira. Kag kung sige dira ang ulan, sige ang taas ang tubi. Tumaiti din sige, no, nga makahatag sa inyo sa or makabutang sa inyo sa peligro. Kag siyempre dapat ano man kita, no, aton sining mga cellphones dapat naka full charge, no, kapin pag kung gawlan ulan ha. So expect kita, no, nga may mga brand out sining nga magaluntad, may mga blackout nga magaluntad. So dapat ready no atong sining cellphone naka full charge. Atong sining mga power bank na dapat naka full charge ha. Agon nga in case of emergencies no ang may gamit or may gamiton kita. Ilabi na gyud no sa pagtawag sa atong sining mga agencies ang nag-render sa emergencies and response. So ang pinaka no dira no kumula ka load. Pwede kay gitawag no sa atong sining unified 911. Dayal nyo lang dira no kay may magasaba sa inyo dira. Kung anong inyo sining concern, either nasunugan ka mo dira or na bahaan makinang lansang rescue, pwede ka mo katawag no sa atong sining 911 hotlines. Unified din na no, composed dira sa atong sining mga agencies nga nag-render man sa emergency services. Kasi siyempre, no, kung kinalan nyo police response is, ano, nakamudra, no? Tawag lang ito mo. Kaya marami ito kagmadasig ang aton sininga pag-responde through sa 911 hotlines. Kaya siyempre man, kung sa tiyon sa bagyo-bagyo, so dapat alerto man kita, no? Na dapat naka-monitor kita. Ilabi na kinodre sa aton sining XFM Ililo. Kay time to time mo nakatagin no sang updates sang news updates no ang XFM Ililo. So pwede ka mo makamonitor no through Facebook man digital kumbaga sa kalabanan subong why man mabigtuhan natin si Marcel Sai sa okay man ang signal. So wala na may mga pila ka mga area man ang mag-run out sira kay iba na ulogan sang tiki este sang kahoy ang aton sining mga kuryente ti nagkalabran out man. So muna blano kung antes pamatigululan dapat naka-clearing na aton sin magkuturan no sa mga sangadra nga malapit sa poste. So dapat no irregular no nga pagtinlo dra or pag clearing sa area agon nga in case of mga bagyo-bagyo is hindi na ma damage no ang inyo sining mga ano dra mga linya sa kuryente dra. So dapat amo man sa aton sin maplimalay no kung may mga palabutong sining mga bagyo dapat naka-clearing na kita no sa mga sangasang kahoy dra sa aton sining palibot. Apong kisa no kung mga pagros ang hangin no dako man ning bulig no ang aton sining mga kakahuyan or may mga kahoy sa aton sing palibot no sila ning naga lupon no sang mga hangin sila ning mga sang nagasagang sang hangin agon nga ni matama ang aton sining panimalay no kay kung ligwang imo sining panimalay wala sang kahoy kilaban-laban na dasi gidra no pagkapalit sang imo sining mga atop dira. So always lang gid no mangin preparado kita sa tion sang bagyo kag subong man sang pagbaha kay mo ning pinakaimportante no sa subong ati gululan dapat alerto kita 24 hours. And of course hindi nyo man paglipatan ng inyo sining mga go bag dira or grab bag ninyo dira no agon nga sa load sini dapat kompleto firme dapat updated no kag siyempre dapat may mga ano kada may mga medicine kit kadra may mga first aid kit kadra may flashlight. Kaya subong man no, may radyo kadra no mo nang importante no nga makapamati ka mo sa balita no blow by blow coverage and news updates ng pagkatag sa inyo especially no sa XFM Ililo. And of course kung may data ka man dra on nyo lang no kag monitor sa aton sining mga official Facebook pages agon nga mangin updated man kamo dra sa mga nagalkramo sa inyo sining palibot ilabi ni gid no sang tion sang pagbabaha kag subong man bagyo. So once again, thank you so much kasi inyo simbo ko po sa aton sining programa every Sunday. Dugangan na nato na aton sining mga ginadiscuss inyo ng mga safety tips and reminders. Sa aton naman sining programa sa Kape Kag Balita. Hali naman ni na Lunes, no, kag Merkules, Wibes, kag Biyernes. Kag siyempre, no, kada Domingo sa ang hapon, no, launa, tub-tublas dos. Yari kita sa XFM Ililo. And of course, ina sa kalawan sa aton sining Chief Executive Officer, Dr. Rimilito Oy. And of course, sa management and staff no sa XFM Ililo, sa pagpanguna ni Katropang Josel Banias. And of course, kaupo naton sa subong hapon sa technical side si Katropang Alex Aspa. So thank you so much kasi inyo simukupo sa aton sining programa nga nagdulong sa balita impormasyon subong man initiative o kagproyekto sa inyo sining mga ilocaps. Ang ulas ang liwan kundi kada Domingo, ang ulas ang liwan kundi ang Ilongo Caps on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining a probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, naging kaupo ninyo sa subong hapon ninyo sininga kabalikat, ako si Police Officer Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan ng mga suga sang aton salakyan, kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intitihan. Ni nga pahanumdum ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: higit magsalig kidayo. Abang, kung ikaw ang nabitima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong action. Pagod, kaya hindi na madugangan pa ang ilang manging biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Apat ka mga butang nga dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
2: Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news kung sala, mabalita, ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakukma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tiyon, ilabinagin sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga buli kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panungdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
8: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Tanggal ang katikati.
8: Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
10: magaan.
11: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
11: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3.

0: Healthylicious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon, kinaandan lamang.
3: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
4: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakad ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
8: Santone Coffee Mix.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Olda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Plus Herbal Soap. Santone Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong premyo.
17: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libo pa premyo. Salamat din.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu 10,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 10,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!
22: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
23: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
24: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
25: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
26: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
27: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
26: maaasahan
27: sa sakit ng katawan.
26: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
27: mag-Santon Plus Herbal Oil,
26: ang pamahid na all-in-one
27: sa presyong magaan.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: College na ko!
4: XFM.
6: Katropa mo!
3: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Hello, hello, hello. Ina, ina, good afternoon. Sa mga kitropa na ito, nagpamati na kay Tutok sa XFM 100.7. Radyo Patrol, ina, ina ang kitropa mo. Good afternoon. May ayad nga hapon sa mga kitropa na ito nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ina FM bands. Sa mga kitropa na ito nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ina mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan mga kitropa. May ayad nga hapon sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga Sunday? Maulanan nga Sunday sa aton tanan. O, kamusta ang panahon sa inyo? Nagainulan pa bala? O, ano, marimasa gihapon ang aton mga dalanon. Ay, ang bota lang ito. Sa ibang nga parts sa Iloilo Province mga kitropa pa is baha gani sa mga katropa natin nga nagapuyo sa mga low-lying areas. Mga katropa magaligmat kag maghalong mga katropa ha, dapat ano tayo mapagmasid, mapagmatiyag, o di ba? Dapat always prepared mga katropa, especially kung balaan ninyo nga ang inyo lugar nga ginaistaran is balahaon. Kaya man prevention is better than hindi man sa cure pero mas mayo gidya nga nga maging prepared kita kag syempre ma-prevent na nga magka-harm ang mga amon siyang mga natural calamities in our lives, no? Aton nga proteksyonan ang aton kabuhi pagi sa preemptive evacuate, no? Kanang inyong mga lugar may gina-provide nga mga shelters, may gina-provide nga mga evacuation center. Magpadulong na temprano pa mga katropa para nga hindi nakamumabutang sa katalagman, all right? Kaya sa kaysa aton pagiging kumpiyansa nan dira na da kita nagakapahamak, di ba? Kay tiga syempre gasalig ka nga hindi ni siya pero ti dapat no mabaskog man or ninay ang bagyo, basta nga may mga advisories, no, ang atin nga mga local government units, dapat atin nga sundon para nga syempre maluwas kita mga katropa sa katalagman. O, te, kamusta na da mga katropa neto from the 1st District of Iloilo? Kamusta mga katropa natin sa 1st District? O, sa ating mga coastal areas dyan, nagaulan pa bala, madlos. O, sa mga katropa natin, ha, no, nga mga malapit sa mga coastal areas, hindi na kong magpatuga-tuga, palangoy-langoy sa tunga sang dagat. Kay man, hindi tayo mabalaan, daan, baskog ang ano, ang balod. O, sa mga katropa natin, habantayan ang inyong mga kabataan, kag syempre abisuhan mga katropa. O, sa mga katropa natin from the 2nd District of Iloilo, kamusta ang ating mga kasubaan dyan? Oh, maghalonggit mga katropa ha sa 3rd District, sa 4th District, sa 5th District of Iloilo Province. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa, kabay pa nga sa maayon lang kamuha sitwasyon. Kag syempre mga katropa, keep safe, good always. Bas, iunahan ninyo ang inyong mga kabuhi sa inyo mga kagamitan sa sulod balay. Diba katropang Alex, especially sa mga balahaon nga lugar, ang mga bagay, ang mga aton mga pagkabutang, ang aton mga kagamitan, maislanta na siya or makabakal kita bago. Pero ang kabuhi niyo mga katropa, we can never buy a life, no? Masugpunan lang aton kabuhi pero hindi kita yung makabakal sa brand new nga kabuhi, okay? Ganyan sa mga katropa natin, halong-halong giden, prioritize your safety mga katropa. Good afternoon sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Hello sa inyo tren mga katropa, good afternoon. May ride nga hapon sa mga katropa natin, mga drivers, nagabiyahe diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hello, hello mga katropa, hinay lang sa pagmaneho ha, kay man nagaulan-ulan o mahulaw na siya mga 1 hour, then after 1 hour mabakbak naman ang ulan katropang Alex. O, gani sa mga katropa natin, ng mga trabahador, mga trabahante, mga katropa nating, mga workers. O, dapat kiti, syempre, always kita nagabiyahe, always kita nagasulay. No, mga katropa, atin protection na natin ikayong lawas. Pagi sa pag-inom, sang premium D3. Makadrop ang premium D3 mas a version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sa Yes Wealth Incorporated nga magkabulig sa aton mga ikaayo o kung sa aton igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga bacteria kag viruses. Premium D3 supports health, epektibo, safe, immune, FDA approved and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at Ubang Sang Midtown Hotel. Alright, this afternoon, mga katropa, we all be playing disco. Tanan natin nga playing music is disco, mga katropa. And if you have your music request, dali na ipadala na dali sa atin, i-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Marajog Patrol, Iliili, kag XFM, Iliili, 100.7. Itawag, gonna text sa atin hotline. Line sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest Mug, drop at 25 after 3 in the afternoon. This time, we will be playing the first batch of our disco songs. Ganito tok lamang, kitapa sa Extra Drive. Kay man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
1: XFM.
2: XFM.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon

0: athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Aray ko.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Mission Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
14: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit umuminom ako ng Santhon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
14: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
16: Mas dali sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Pa-diet na kubuwas ah.
14: XFM.
7: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Santone Coffee Mix.
6: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Mga kitropa, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras mga kitropa sa XFM. 2 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Sunfone Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. So, sa mga panahon mga kitropa, nga syempre, no, masamyang pag-ulan, aton nga proteksyonan ang aton ikayong lawas, batok sa mga masakit. And one way to protect our immune system is to drink or sa pagdumar sa Sunfone Vitamin C. Ang Sunfone Vitamin C, produkto sa Yes 12 Incorporated, nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Ang Sunfone Vitamin C, mga katropa, mabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at sa Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at sa Midtown Hotel. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search mga katropa ang Sunfone Vitamin C. Pangitaw ng may tatak nga Yes 12 Health, i-add cart, kag, i-check out. Available in all leading drug stores nationwide. Mayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin nagpamati na ka-tune in especially sa Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo nga nag-monitor kay Sir Rodel Pareño. Hello! Good afternoon, good ha, sa Dayday Audio Mix again sa Barangay Sambagharo nga nag-monitor. Salamat, salamat sa inyong pag-upod sa aton kag sa pag-tune in sa 100.7 your frequency sa inyo FM band. Kay Sir Renato Abeto, o kung kay Sir Rinaldo Abeto, good afternoon! Mayroon nga hapon, Sir Rinaldo. Kamusta ang aton maulanon nga hapon? Ang aton malamig nga kahapon na ang kahaponanon. O, maghalong-halong gita. Sige, Sir Warren Candeme, kay Sir RV Chris Caceres. Good afternoon, man. Kag sa mga katropa natin nga nagabiyahi subong, pamalik na rin sa syudad from Iliili Province. No, halong gid mga katropa, no? Kag, syempre, dapat kung magmaneho ka mo, hinay-hinay lang. Kay tia, nag-ulan-ulan ang aton nga panahon, mahulaw siya, mga 1 to 2 hours, tapos balik bundak naman. Gani mga katropa, dapat keep safe gid kita. And kung kamo nagamaneho, hinay-hinay gid sa inyo pagmaneho. Good afternoon man sa mga katropa naton nga mga ano dyan, nga mga mom sheep dyan, nga naga, ano na, nagaluto na sa ilang nga palang niya po nun, nagatigang na, nagaluto na sa ilang nga mga sudaan, o sinona da ang masudaan karon sang ano, sa mga may sabaw, o diba, sampat ginang sabaw nga sudaan, katropang Alex, basta nagaulan, o lagpat ko damo na may masudaan noodles sa mga gabi ay. Noodles, miswa, o ano pagid, ang mga sabaw po chero. Ay, bongga! Grabe, kitiya pala ang mga sudan, ano, labanan ng sudan, konting ululan. Diba? Kung pamahaw naman niya kung tigululan, te, syempre, itlog, uga, diba, miswanan. Awan ang mga sampat ngay sudan. O, te, anong sudan, tana, be, namit mo lang sudan yung sa mga gabi. O, kung maulamig ang panahon, tibawian nyo na lang sa sudan, ino. O, te, anong sudan, tana, sakop nyo kami, da. Enjoy mga katropa sa pagpumati. Isam na nagaluto ka muna or samtang nagapanghimos-himos ka muna sa inyo mga balay. Kaya syempre nagapang ano na, nagapang lunch na ang ating mga Iloy Shi. Kiti klase na sang ilang anak Shi Buas. May klase Buas, no? Wala pa ka-declare ang iba niya mga municipalities mga katropa sang no classes tomorrow. So ang iba, no? May mga klase tomorrow. Bantayan niyo lang mga katropa. Dries sa mga public affairs program kag syempre sa ating Facebook page ang mga ano, ang mga listahan sang banwa o kun ang mga banwa nga nag-declare na sang wala sang klase. So far na balaan naton is wala sang klase sa may ano, sa may Leon kag sa Alimudyan. O, i-check pa naton ang iban nga mga Facebook pages. Yahoo! sa mga kabanwahanan kung may ano, kung may klase bala ang iban nga mga schools, no? Kay tia, syempre medyo nagtahaw naman subong pero hindi tabalan later bala sa gabi kung mabalik na naman siya ang ulan. So bantayan mga katropa ha, ang dugang nga mga balita kag syempre update diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga katropa ba na, mga katropa din natin kasi may mga gusto ka mo ipag-greet, may mga gusto ka mo i-shout out subong nga hapon, dali na mga katropa, isend na diri sa aton sa ating Facebook Live on our Facebook pages XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. O ang uton mga katropa ha, nag-declare man isang wala sang klase. So bantayan pagid no. Ang iban pa nga mga kabanwahanan nga nag-declare nga wala sang klase tomorrow mga katropa. O gani bantay-bantayan nyo lang if you are a parent or ikaw estudyante. Bantayan nyo lang mga katropa ang mga latest update especially 3 sa film. Kung may klase ka mo buwas o kung wala. O gani isa kung wala ka mo klase dapat make sure nga nag-review ka mo sa inyong mga past lessons or nagabulig ka mo sa inyong mga ginikanan. Okay, kag sa mga katropa din nato, no, mag-aligmat-aligmat. Kag syempre, magpamati sa mga abiso, sa mga guidelines, sa mga advisories ng inyong mga local government units. Kag sundon, hindi na magpabungol-bungol para nga hindi na mabutang sa katalagman ang inyong mga kavuhi. Alright? All is mga katropa, 8 minutes after 5 in the afternoon. Basta may mga music request pa kamuda. Dali na. Ipadala na diri sa atin mga katropa. I-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kig XFM Iloilo 100.7. Magtawag man o kung mag-text sa ating hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. O, mag-enjoy mga katropa sa pagpamati sa ating mga disco music bis ka nag-aulan sa inyong lugar. O, magsabay lang sa beat ng ating mga disco music. Kay man, hawak natin ang beat. dapat bis kang kaulan da, dapat ka pala malhas ka mo sa pag-saot-saot da sa atin mga disco music. Kung nag-aulan ang panahon or kung nag-hibi ang panahon ta, hindi na napagsabay, dapat kita yung mga lipay. Ambal nila, anon ako no, blessing ni kuno, di ba? Dapat siyempre, i-ano ta, i-embrace ta. Alright? Oras 9 after 5 in the afternoon. This time atin nga i-play ang second batch sa atin nga disco songs. Ganyan mga katropa, tutok lang sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM. XFM.

0: Mga kitrapay, gabalik ang Extra Drive. Oras natin Sex of M, 2 minutes before 6 in the evening. Ang oras, mga kitrapa, ginadalong sa inyo sa Southern Plies Coffee Mix. Southern Plies Coffee Mix, mga kitrapa, para sa pagpainit-init o kung para nga atin mapainit-initan ang atin mga nalamigan ng mga lawas. Mga kitrapa, magbakal sa Southern Plies Coffee Mix kag mag-inom. Ang Southern Plies Coffee Mix ang himo sa healthy mga ingredients, all natural, wala sa side effects, nakakapika na, may bulong ka pa. Himo sa Mega Steam Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga wala sa side effects. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, ay hindi mag-aslam ang inyong tig-ab. Available, o kung available mga kitropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, may himo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Huwang Sang Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee at sa TikTok Shopee search ang Sun Plus Gold. Pangitaan ang may tatak ng Yes to Health Yeti Card kag i-check out. Thank you so much sa mga kitropa nato. Salamat kid sa inyo pa rin yung pag-suporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow mga kitropa sa Express Balita Saga kag sa X-Rated. Kung may X-Rated. Kag syempre mga katropa, padayon sa gihapon no, ang ating coverage sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Gani sa mga more updates kag sa mga latest information angot sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Mga katropa, magtutok lang sa mga public affairs programs ng XFM Radyo Patrol Iloilo, kag syempre sa ating XFM special coverage. Narigid lamang sa 100.7 your frequency sa inyo FM bands kaysa Facebook pages ng XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Open sa rin technical partner this afternoon at katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Dios sa sining kagabion nga iya kita ginpalabot sa sining naman nga oras sa sining unang adlaw sa simana, mga kauturan. Gani wala kita sang iban nga pasalamatan kundi ang amo lamang gid ang aton nga manunuga kag manluluwas sa bilog nga kalibutan. No, amo si Hesukristo, mga kaabinan. Before kita magapadayon sa aton nga pagpanamyaw sining nga gabi, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: Magpangamo ilinay kita mga kauturan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit. Amon ikaw ginapasalamatan sa sinigin gabi nga imo kami gin palabot sa siningain oras na sa gihapon malipayon. Kag sa sining atinion kami nagapangayo unas tanan sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong nauna sa bilog ng adlaw nga ikaw sa gihapon magakaluoy. Kag sa gihapon kami nagapangayo sa imo sang balaan nga espiritu nga magabukas sa amon tagipuso ug pangunahuna sa paghangop sa mga pulong nga ini nga mga pulong may ara kami nga makuha nga mga leksyon sa amon stagsa kapag kabuhi sa sini nga kalibutan. Agud nga sa diin kami mangin malipayon kag mangin mapag-on dira sa imo bisan pa sa likod sa mga pagtilaw sa amon nga makabuhi kabay nga dili kami madulaan si pagsalig dira sa imo kag mapinadayon nun sa pag pangayo sa imo bulig kaglabaw sa tanan sa imo proteksyon nga amon maangkon sa yapon ini. Ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio subong man naga live through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pamulong sa mga pulong nga mangin uyon gid sa imo kabubuton nga hindi halin sa tawhanan. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus kang personal nga manuluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan aton nga makabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo makuturan sinigid nga gabi? Sa gihapon, yari kita sa dili mayo pang sitwasyon. Although, no, bati ta ang bagyo nagpalayo naman dire sa aton. Pero ti ang mga agsik-agsik na lang ni Guru mga kabiyanan, no, siguro ni resulta sa habagat mga kauturan. Ati amon no ang isa na bantayanan sa aton nga kadlawan subong, no, kay bisan tuod wala na bagyo, malain ang tsimpo kung kaisa may bagyo, may signal number 1, number 2, pero tingala ka nga ang adlaw gasidlak, no, daw kaayo man lang sa tsimpo. Amon nang di naton maintindihan mo kauturan karon nga mga panag-on, no. So butsing ganon, no, naga-abnormal na gid mga kaabyanan. Pero tiinitanan, no, may mga pamaagi ang Ginoo sini, no, mga kauturan. Okay, so I hope, no, yara kita sa maayo subong ang sitwasyon, especially diri sa siyudad mismo sa Iloilo, no. Kumusta ang tanan naton nga mga kauturan subong ang nagpamati gid sa ilang mga radio? Subong man sa bilog nga Panay, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, gabay yara kamo sa maayo gid nga sitwasyon subong, no? Kag di gin magkumpiyansa sa mga yara sa mga tiilan sa mga kabukiran, no? Kabatuhan, no? Delikado kag sa mga kilid sa mga suba, no? Mga kauturan kiti, no? Wala takabalo kung ano kabaskog ang ulan, no? Kag ang ulan man, baskog kayo, kag ang duta magdalusdos, malandslide. So damo ato nakita subong sa news, no? Dito sa Mindanao, no, nga may ara nga mga balay nga natabunan sa duta, mga tao, no, nga hasta subong missing pagani mga kaabyanan. So muna ang dalagan subong, no, sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan ti muna nga wala kumo sa pag safety, no, sa aton nga kabuhi kun may ara man lang nga kapalagyuhan kag matulugan nga masifting aton panimalay, no, mas mayo na lang mag likaw na natadaan mga kauturan. Okay? O kag muna, no, ang planos Ginoo sa aton, no, mangita gid sang duog nga maayo, no, kag safety kita makaton sa bagay sa dinaway man safety subong brad bisan diin ka man, no, sa bagay oo, no, kay bisan gani ka tulog ka dili ka wala ka kabalo kun anong magkalatabot atong kabuhi. So ari na lang ang safety diri ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, ang aton pagtuo dira sa Ginoo. Kung ano man ang gid ang magkalatabo, no, tanan kita magadto man gid tawag nga kamatayon, pero at least ara kita sa tiilan sa Ginoo naga serbisyo sa iya. Amo na ang pinaka nami dira mga kaabyanan. Okay? So aton ginatamyaw ang aton makauturan karon nga pamati sa Japan sa ila mga radio, no, ang aton makauturan diri sa uton. Tong ginatamyaw dira sila ni Doc Crispin Hiko, no, good evening dira Doc. Pud sa imo pinalanggang asawa kag sa imo nga the only boy. Si Pinpin. Sige, kag subong man dira kay Pastor Estrera, kay Joseph Estrera, may gabi dira sa inyo. Kag subong man ang San Seda family, Good evening dira sa inyo kag subong man kay Brother Emil Burakit, no? Maayong gabi man dira Brother Emil. Upo sa mga pinilanggang asawa, Sister Jennifer, kag sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kag subong man dira sa kabatuan, no? Sila ni Brother Rick sa Davao, maayong gabi dira. Sister Pinky, maayong lang ang pagpamati ninyo dira. Kag kumusta, no? I hope nga wala na ulan dira man sa inyo. Kag subong man kay Sister Kaneng Sumiho Isma, maayong gabi man dira sa inyo, dira pun sa Barangay Lag-an, no? Kabatuan. Maayong lang ang pagpamati ninyo dira. Kag sa imong auto, Sister Marilo Saragusa, kag Sister Magdalena Rabago, no? Always gina siya nga nagapamati dira sa istasyon sang XFM, mga kaabyanan. Okay, so thank you again, Sister Magdalena, no? Nga mga loyalist no, nga naga-tune in gid sa ilang mga radio. Kag subong man dira sa Panuran, no, atong inatamyo siya po si Brother Panoy Bilyadulid, Sister Jingjing, kag subong man kay Sister Banjel Bilyena. Bilyena. No, may gabi dira sa inyo. Sige, kag diri man sa gyapon sa Dumangas, Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, no, kag Sister Maribel, kag Brother Jan Sumugat, no, may gabi dira sa inyo. May lang pagpamati kag subong man dira sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, Olbido Family, Sister Chuna, kag subong man Sister Julina Sunyo. Okay, kag dirita sa Tabok Suba, Haro, no, Iloilo, ila ni Doc Erwin Lapos, may gabi dira, no, Lapos Family, may nga pagpamati kay Brother John Magahin, no, may lang pagmamati man Sister Lorena Biato Magahin, sa iya pinilangga ng asawa. Sige ka kay Sister Marilo Evangelista, may lang nga pagpamati mandira, no? God bless nila Sister Marilo po sa imo yung family. Sige, so sa sining gabi, manihapon naman kita sa pulong sang Dios, no? Sa gihapon mga kaabyanan, kagpadayunon tato ang aton gitunan kagabi, no? Manangod sa kabuhi ni Hunas, no? Mga kaabyan niya siya, isang alagad sang Dios, no? Para nga mag-warning sa mga tao sa itong mga panahon sa Nineveh, no? Pero ang natabo, nagbalibad siya o kung nagpalagyo siya, instead nga Nineveh, nagpatarse siya mga kauturan sakay sa isa ka barko kung sa aton pakadlawan subong, no? Sa rason nga nagbagyo, no? Tungod sang iya nga pagpalagyo, wala man to bagyo nga datay mo. Pero nagbagyo tungod sang gihimo niya nga pagpalagyo sa Ginoo. Sa muna makauturan ang natabo, no, kag sa ulihi, no, nagabot-gabot, kag gabot-gabot sila kung sino ngalan ang magabutan, meaning amuna ang nakadalamala sa ila na numantong natsyambahan manggin, no? Nga si Hunas man ang nagabutan nga ngalan makauturan, no? Ti, nasiling naton bala kung kita to suna sa ihan, mas pasugot ka nga ikaw ang rason nga may bagyo, no? Oh, so mo nang pamangkot mo to sa tawhan nun bala, ti, bunlay mo, kaya ti, tao lang ta, mahadlok man ta, mapatay eh, no? Pero, ang nakanami diri makabiyanan, kay si Hunas, iyagin accept. No, amo nang nakanami kay Hunas the time ina nga mga panag-on bala. No, balaan niya nga nagbagyo tungod kay wala siya nagpati sa instructions sa Ginoo sa iya. No? So, ang natabo dire sa verse 12, sila dire nagsabat siya sa ila, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Di mo nang ambal ni Hunas mismo, siya mismo nagvolunteer nga siya ihulog na lang sa dagat kaya para maluwas ang mga tao kag matuod manggid mga kabiyanan so dire kag dayon nagkalma ang dagat kag indi na ini makapurhisyo sa inyo kay nahibaluan ko nga ako ang kabangdanan kun nga nagabot ining mabasko nga bagyo sa inyo so nabalaan ni Jonas o kun ni Hunas makaotor nga siya ang kabangdanan. So sa paghulogit sa iya mga kaabyanan, no? Isa ka milagro, no? Nadula man ang ginatawag nga bagyo mga kaabyanan. No, nadula. Okay? Kag ang isa pagiri kanami makautol kay katong mga tawo nga nagupod sa iya sa pagbiyahe. Tawgon to naton sila makautol kun sa aton palidiri mga hintel, no? Wala nakakilala sa kamatuoran o kung wala nakakilala sa Dios, no, mga kauturan. Pero sa tunga tinion, siling ni Hunas nga hakwatan ninyo ako, kag itagbong, no, kay nabalaan nila nga si Hunas, isa ka alagad sang Dios, no, minsahiro sang Ginoo, no, kung musang usahay galin, no, ang mga minsahiro galis Ginoo, may ara man nga batasan galing nga pagkasupakiro, no, dili man tanan, pero may ara gadgali, no, sunod diri sa aton gitun-an. No, so ang natabo, no, tungod kay nagpasugot siya, dito makauturan ang mga tao nakakilala man sa Dios, nakakilala sa Ginoo. No, nga matuod ang Dios nga ginalagaran ni Hunas. No, nga aman, tungod kay nagtahaw o kung naguntat ang hangin o kung ang bagyo, mga kaabyanan. Sunod dire, no, ang mga tao nagsimba na sa Ginoo, nagkilala sa Ginoo kag nagsaad sila, no, nga mag-alagad sa Ginoo. No, may mga kuan magali, no, may mga pamaagi man gali gyapon ang Ginoo. Kun inyo tulupang doon may mga pamaagi, no. Pero ang dako nga malas si Hunas nga man kay ginhulog gyud sa dagat, mga kauturan. Now, sa ginhulog siya sa inyo na huna, ano ay hanang matabo? No, sa mga nakarelate sini nga story, di double ana nila ni, pero sa wala pa sang nakahibalo sa istorya ni Hunas, daw ka surprising, mga kaabyanan. Nga man, no, tumalaon mo. Di sa imo no, na mabuhi ka pa na. No, kay wala man sang magrescue sa imo dito. Pero anong natabo, mga kaabyanan? No? Sa paghulog kay Hunas, sunod diri sa verse 17. Nagpadala ang Ginoo sang dako nga isda sa pagtulon kay Hunas. Gani gintulon siya sang isda, kag didto siya sa tiyan sini sa sulod sang tatlo kaadlaw kag tatlo kagabi. Grabe, mga kauturan, no? Take note, si Hunas gisugo sa Ginoo mukadto sa Ninibe para magwarning, magwali tungod kay ang Ninibe isa na kamalauton nga syudad, ha, mga kaabyanan. So sa rason nga gisugo si Hunas nga mukadto dito para magwali sa ila. No? Like balagyapon sa aton subong, pero iniya, high-tech na ni subong, kaya ti arinas kanginan, mga kauturan. Okay? Ti iya dito da time, ang pagwali ya, kung ginaya ng actual ginangawalihay dito. No? Ti si Hunas, wala nagkadto dito, kaya nakakabalo siya nga ina nga lugar, tama na gid kalaot. No? Now, naglikaw siya, pakanto siya sa Tarsis, ang natabo, ginbagyo, dahil pagkatapos sa ginbagyo, gitawag siya, kag nagabot-gabot, kag iangalan nagabutan, kag siya man mismo nagbuluntari nga ihulog sa dagat. No, no. Sa ginhulog siya, amuna ni natabo. Ang Ginoo gali, may gin sugo man nga isda. Siguro arat naman ito nga isda eh, sabagay ang Ginoo, powerful eh. No? Mga kaabyanan, amuna nga wala kita yung mahimo sa Ginoo, mga kauturan. Kay tinuga lang kita niya, no? Tinuga lang kita. No, aton kun aton tulupang do diri ang point o kun ang leksyon, no, kun ano ang panawagan sa Ginoo, kun ano ang ginasugo sa Ginoo, tani kita nga mga tinuga mag-obey sa iya, no, tani magsunod sa iya. Kay nga man tinuga lang ta niya eh. No? Mga kauturan. Okay? So, sa bagay may mga tao man nga nag-response, pero mostly gid subong, wala ga-response ang mga tao sa Ginoo. Oo. Okay, so amo na nga rason nga nasiling ko na kagabi, grabe nga mga kalamidad subong, it because sa kalaot na subong sa kalibutan. Kung laot sang una, subong, lala pagid, mga kaabyanan, no, ang kalibutan karon. Okay? Now, suno diri, gintulon si Hunas sang dako-dako nga isda, mga kaabyanan. Gintulon siya. May na lang kay gintulon. Kay kung ginusang siya, mga kauturan, no, kung sa Cebuano pa nag-iusap siya, at isigurado gin, no? Patay gin siya, mga kauturan. Kaso, kay gintulon lang rikta siya. Kagpila siya kaadlaw, kagpila kagabi siya dito sa tiyan, sa isda. tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabi, mga kauturan. Tikon imo paminsaron ng tatlo ka adlaw, tatlo ka gabi, wala kaong kaon, ano imo batya gunguto mo ang gagina, no, mga kaabyanan. Now, padayon ta sa pagbasa. Ano ang ginhimo ni Jonas samtang ato siya sa tinais ang isda, mga kaabyanan? No? Dere sa chapter 2, verse 1 up to 2, no? Ano ang ginhimo ni Jonas? Siling dere, ang pagpangamuyo ni Jonas, nagpangamuyo siya, si Jonas sa Ginoo nga iya Dios sa sulod sang isda. No? Anong ginahimo na ni Jonas dito sa dalom sang tinae sang isda? Nagapangamuyo na kay buhi siya eh. Wala siya na patay kay nga aman. Wala siya ginusang, kundi gintulon. Te musiling ka nga buhi pa siya, te paano siya makaginhawa? Te siyempre, no, ang isda gaginhawa man, te may oxygen diapon gali mga kabyanan. Oo. Te kung tawag kong tanga, adik gito siya kaginawa, te way na tayo, di natin malalis kay ang record na kambal dire, nga si Jonas, nagapangamuyo dito sa tinais ang isda o kung sa sulod sang isda, mga kaabyanan. Verse 2, siling niya dire, siling niya, nagpanawag ako sa imo, Ginoo, sa akon kalisod, kaginsabat mo ako. Nagpangamuyo ako sang nagpangayo ako sang bulig sa imo, sa bibi sang kamatayon kagin pamatian mo ako. Meaning to say, sa iya pagpangamuyo diri makotron, dala na diri ang paghinulsol. Okay? Dala na diri ang pagintawag repentance, mga kaibinan. Ano ang iya hinulsulan? Ano ang iya ginapangayuan patawad sang time nga ara siya sa sulod sang tinais ang isda? Ano ang iya ginapangayuan patawad? Siyempre, ang iya pagka-disobedience nga pagkatao. Oo. Kay nga aman, gisugo si Ginoo pagkato sa Ninibe, pero naglikaw siya, lain nga lugar ang iyayag katuan. Tiyan mo ito yasala, mga kaabyanan. Now, sa atong kadlawan karon, kay kita mga Jonas man subog, mga kaliwat man kita ni Jonas karon, kung may ara man kaliwat ni Jonas. Ano ang aton pangayuan patawad subong mga kauturan? Siyempre, ang aton pangayuan patawad sa Ginoo subong, ang aton pagkaindi man matinuon sa panawagan sa Ginoo. Oo. Okay? At the same time, ang mga prinsipyo sa Ginoo, wala naton ginasunod. Kundi ang aton ginasunod, amo ang mga pagtudlo nga iya sa kalibutan o kung iya sa tao, mga kaabyanan. So gusto sa Ginoo sa atong kadlawan karon para mapalipay naton siya, bisan pa sa ginatawag mabudlay, no? Kagdili hamak nga magsunod kita kay Kristo. Yes. No, siling sa Ginoo, sunod ka mo sa akon, pasanan ninyo akon cross. Anong buting anong cross? Ang tanan nga mga iya sa kalibutan aton kwaon sa aton kabuhi. Tibudlay na kung iya sa kalibutan, nanad ka mag bisyo. No, ano man ang mga bisyo? Ti subong wala untat, ha? Dire lang mismo sa aton sa Iloilo, wala untat nga walay, ha? Madakpan nga nagabaligya sang illegal nga mga droga, di ba? Mga kaabyanan, tungod kay bisyo ina. Kag ina nga mga bisyo, dili ina iya sa Ginoo. Iya ina ni Satanas, mga kauturan. Tungod kay nagahalit na sa aton yaya nga ano, sa aton nga lawas. No? Ti ang mga tao, bisa nakabalo na nga halit ina, nanamian man. Oo ah, kung inyo tulupang doon. No? Medyo pasensya lang mga kaabinan. Kaya ti, realidad ni aton ginaisgutan diri. Okay? Now, nangayo patawad si Jonas. Kagita man karon, tungod kay aton nakita ang struggle naton karon. Kay si Jonas gi-struggle ni sa dalom sang tinais ang isda. Timin sa rabala dito, ano ay hanang imuya sitwasyon dito. Lang saguro kayo no, mga katuran. Ato katos dalom sang tinais ang isda. Kada ginawa, ginaipit-ipit ka man niya. No, sang iyayang tinae. No?
1: kag ang baho di guro but lang ayhan kung mabuhi ka to kag ano ayhan ang imo base kon ang iban pa ni base dili sila mapatay sa kabaho base mapatay sila sa nervyos kay base di na sila maha o kon base kon tunawon siya dito sa ano sang isda tinae no di ba makabiyanan pero ang natabo kay Hunas samtang ato siya sa sulod sang tinae sang isda nagapangamuyo siya kag diri sunod sa aton ginbasa sa chapter 2 verse 2 no nagpati siya nga ang Ginoo nagsabat sang iya pangamuyo meaning gibaton sa Ginoo ang iya pagpangayo sing kapatawaran sa bagay sa adman sa Ginoo eh 1 John 1 verse 9 kung i-confess nato ng aton mga sala dira sa Ginoo siya gid magapatawad sang aton mga sala kag panason oo sa muna siya mga kabyanan ang ginhimo ni Hunas dito sa tiyan sa isda padayon kita sa pagbasa verse 4 gintabog mo ako sa imo presensya pero nagalaom ako nga makapalapit diwat sa imo dito sa imo balaan nga templo okay ginpalapawan ako sang tubig kag daw malumos na gid ako no gintabunan ako sang tubig kag ginsamburan sang akon ulo sang tanom sa dagat but sing ganon dili ni tanom sa dagat literal sang didto siya sa tiyan sang isda but sing samburan ginsamburan siya sang managkalanlain ito nga mga gawil-gawil dito sang tinae sang isda no mga kauturan kag nagautaw-utaw siya dito sang kun ano man tong gina inom sang isda dito man siya galutaw-lutaw mga kaabyanan okay so amo na ginambal niya dire ara siya sa mabudlay nga sitwasyon mga kaabyanan sa atong kadlawan karon yari kita sa mabudlay kaayo nga sitwasyon subong mga kauturan ha sa kapigaduhon number 1 gini no buhi ta tuod pero no siling nilira mantiner ang tanay lugaw-lugaw nga man way natasang inugbakal kay kamhal sa mga balaklon di ba mga kauturan pero ang iba naton nga mga kaabyanan okay mga leader pa sa aton nga panggobyerno malita-malita ang ilang mga kwarta pero daw wala lang no walay sakto nga hustisya mga kauturan ginakurap ang aton nga kwarta mga kaabyanan okay amo ni subong plus ang mga bagyo mga linog mga patyanay, mga gira, ha? Kaawayon sa panimalay, kaawayon sa ano pagid, bisan sa ginatawag nga iglesia sa simbahan, may ara pa, mga kauturan. Oo. So, wala na sang kalinungan ang aton karon kalibutan, ang aton kabuhi karon. Kung hindi kita kabalo mag-manage, hindi kita makibalo sa pagpalapit sa Ginoo, hindi kita kabalo magbasa sang iyang mga pulong, laban-laban makauturan mo sa Gistanas nga mag-suicide na lang. Amo nang ibang subong, ga-suicide na lang. Nga di nila ma-accept nga amo ni ang ila kabuhi. Amo na mga kauturan. So subong, no? Atong gitun-an din ang kabuhi ni Hunas, may ara kita nga mga leksyon nga makuha mga kauturan. So ginatabunan kita sang tama kabudlay nga sitwasyon subong. No? Di kita maka daw di na kita halos, no? Magbugtaw kay daw, pagbugtaw mo problema naman liwat, no mga kaabyanan. Mo nang iban gipaagi na lang sa Sir Alex sa inom-inom na lang tanduway dira. No? Kay para malipatan ang mga problema. Yes, pero pagkaaga balik naman sakit pa imong ulo, no? So amo na mga kauturan. Ari kita sa kabudlayan kaangay kay Jonas. It because nga man tungod sang iya kapag ka disobedience mga kauturan. Oo. So, ari man gud makabyanan, di man but sing ngaron nga kun ara ta sa Ginoo wala man mga pagtilaw. Okay, take note. Kung ara ta sa Ginoo, more pagani ang pagtilaw. Oo, mga kaabyanan, bisan diin ta magadto sa mga patriarka, no sa mga apostoles, okay, hasta sa tong kadlawan karon may ara gid nga mga trials nga ginatawag mga kaabyanan. Pero amo ning bintaha. Bisan may ara trials, pero once nga ikaw gasunod dira kay Kristo, like ba kay Daniel, no, gitalawan man to sila. sa pagkaon, sa pagsimba, kag sa ginatawag nga pagpangamuyo. Itilawan man to si Daniel. Makon mo nga nagpangamuyo si Daniel sa Ginoo, gindakop sila, kagitambog to sa linaw kalayo, pagtilaw man to. Di kung nahadlog to sila mga kabyanan, nga mustan sa prinsipyo si Ginoo, anong matabo? Ayan ang Ginoo. Ha? Malipay? Ayan ang Ginoo mo protection sa ila? Hindi gid guro. Pero tungod kay obedience si Daniel, mga kabyanan, bisan gitambog sila dito sa linaw nga kalayo, basahon nyo dira ang Daniel. No? Daniel 3, no? Pakadto sa 4. Giproteksyonan sila ni Daniel, mga kaibinan. Gitistingan sila. May mga pagtilaw sa ila. So, muna nga, kung ara kita sa Ginoo, hindi ta magunahuna nga walay pagtilaw. Yes, ara, gid, more pagani. Pero ang nami lang dira, kay kita, ha, wala nagakadulaan paglaom. Padayon kita nga panawag sa Ginoo, padayon kita nga naga, ha, sakripisyo sa Gyapon para sa kamayaan sa Ginoo. Ang budlay man dire sa piyak na side, may pagtilaw pa ta, pero wala tagalagad sa Ginoo, amo nang budlay dira mga kabinan. Now, padayon. Verse 9. Silinya dire. Pero ako iya naghalad sa imo nga nagakanta sa pagpasalamat, no? Tumanon ko ang gipromisa ko maghalad sa imo, ikaw Ginoo ang nagaluwas. Amo ni ang pangamuyo ni Jonas dito sa tinaisang isda, mga kaabyanan. No? Ti ko tagaan sa tiyansa, ti iya hisli niya, nagapromisa ako nga maghalad. No? Meaning, magasimba, magaalagad sa Ginoo. Ayhan, makauturan sa sining gabi. Once nga ikaw ginahikot na sa Ginoo, kag nakabatyag na sa panawagan sa Ginoo nga mag-alagad sa iya, magatuman sang iya nga mga kasuguan makauturan. Ayhan imo ini pagatumanon mga kaabyanan sa sini nga gabi. Si Jonas makauturan samtang yara sa kabudlayan iya ina. Ginsaad sa Ginoo nga amo ina iya buhaton mga kauturan. Now anong natabo sa dira nga si Jonas nagpakigsaad kag nagapati nga siya ginpatawad sa Ginoo. Siling diri sa verse 10. Karon ginsugo sang Ginoo ang isda nga iluad si Jonas, gani ginluad ni niya si Jonas sa baybayon. Imagine makauturan. Tatlo ka adlaw, tatlo ka gabi si Jonas ato sa dalom sang tinais ang isda. Nagasuffer mga kauturan. At the same time dito siya naka meditate sa Ginoo. Sa likod sa kabudlayan. Siguro dito siya kagiyugiho mo, no? Mga katuran. Mugiho lang ito guro siya kung magiho man ang isda, magtakilid, magkaya, be? No? Magtigtiyog ang isda. Guro mo lang na pagtiyog-tiyog niya man. No? So tapos siya naka sakripisyo kag naka pangayo patawad sa Ginoo tungod sa iyang pagpalagyo sa Ginoo makauturan. Anong natabo? Ginluad si Jonas makauturan. No? Dito sa baybayon, mga kaabyanan. Sadya, sa inyo nauna, di inahan si Jonas ginluad ampi, no, makautoran. Padayon ta sa pagbasa. Verse 3, chapter 3, verse 4. No? Sinyo dire, nagsulod si Jonas sa Ninibi, kag pagkatapos ang isa ka adlaw nga pagpanglakaton, nagsiling siya sa mga tao dito. No? Sa 40 ka adlaw, sa 40 kadlaw na lang ang nabilin pagalaglagon ang Ninive. Diin ginluad si Jonas makauturan ay dito man mismo sa nasakpan sang Ninive. Oh, take note ang history dire. Sa wala pa si Jonas, nakaagom sang ginatawag kabudlayan, nagpalagyo siya. No, instead nga pagkatuon siya sa Ninive, nagpatarsis siya. Pero kay nagmasipak managmasinupakon man, no, ginkaon siya sa isda, didto man siya gyapon ginluad sa Ninibe. Kung kaisa bala makauturan kung ha, aton bala makuha ang leksyon dire. No, kining hit bala naton nga mga tao o kung hit naton nga mga tao kung tala ni balang sikta bala, no? Indi ko dire gigkuya magpanginmatay, no? Ina sila daw grabe nga imong akusar. Grabe ang imo yang adaw di gini mo nanamian. Pero tingala ka sa ulihi. Once nga tawag ko kagali sa Ginoo, wala kagit galit mahimo eh. Daw ka angay ka bala kay Paul kung tunaan nyo si Paul. No, basahon nyo dira ang chapter 8 sang Acts, no, up to sa chapter 9. No, si Paul ya manug hingabot mo, no, mga kaabyanan. Hit niya ang katawan sa Ginoo, pero sa gitawag siya sa Ginoo. Ha? Na ano si Paul, no? Wala siya kabaliban, no? Sa bagay, kaangay-angay man siya kay Jonas, nga disobedience man, no? So sang pag magakanto siya para sa pagpahingabot sa katawan sa Dios, ay nasugata niya ang anghel sa Dios. Nabuta si ano, si Paul, makutoran si Pablo. Amo nang ngalan niya sang una, okay? Amo na mga kauturan. Si Jonas nagpalagyo pero wala siya kapalagyo kay ginluad gyapon siya, ginbuga gyapon siya dito sa Ninibe para matuman ang plano sa Ginoo sa sina nga mga lugar o kung sa sina nga syudad mga kabinan sa Ninibe. Te, anong natabo? Nagwali siya nga ini daw nga lugar, 40 lang kaadlaw, no? Pagalaglago na ini nga lugar, amo na yawali mga kabinan. Karon anong natabo mga kabiyanan? Verse 6 niya diri. Kagsang pagkabati sang hari sa mensahe ni Jonas, nagtindog siya sa iya trono, kaginuban niya ang iya kunop, kag nagsulob sang sako, kag dayon nagpungko siya sa duta sa pagpakita sang ha? Nagpagpakita nga nagahinulsol siya. Ang inspector ni Jonas mga kabiyanan nga ina nga mga tao, especially ang hari, di na magliwat, kundi malauto na gid sila. Pero makauturan gali ya, ano ang natabo? Sa pagwali ni Jonas dito makabing nga, amo ning matabo, laglagon ang Ninibe. Ha? Pero, anong natabo sari? Siling niya, ha? Sunod sa itong ginbasa, siya naginulsol mga kaabyanan. Pati ang tanan nga mga tao sa Ninibe, siyempre hari siya mo. Ginsugo nga maginulsol. Tungod kay Jonas, mga kaabyanan. Now, siling diri sa verse 8, nagsulob kamo, tanan sang sako, pati ang mga sapat kag magpangamuyo kamo sa Dios. Sing tinagipusoon, magtalikod kamo sa inyo malaot nga mga kabuhi kag na pa kag pagpamintas nga inyo ginahimo. Sino nagsugo sini, mga kauturan? Ang hari, no, sa mga tao, pati mga sapat dala. Mga kauturan, nga mag-ano? Ha? Mag-hinulsol, mga kauturan, magtalikod sa sala, mga kaabyanan. Okay? Now, ini nga minsay, mga kauturan, natabo ini sa Ninibe, gusto man sa Ginoo subong, sa bilog kalibutan, nga tani amo man aton himuon subong. Mag-hinulsol, magtalikod sa malain naton nga mga binuhatan. Magtalikod sa mga ginatuhuan, nga dili nangin, uyon sa kabubuton sa Diyos, mga kauturan. Oo. Kaya nga aman, giwarninga na sila, nga laglagon, ini nga duog. Amuman ni sa aton karon mga kaabyanan, ini nga kalibutan, gintigana sa impyerno mga kaabyanan. Once nga kita dili magtalikod,

Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to Him. Ha? Amo na mga kaabyanan, aton siya simbahon. No, mga kaabyanan, nga amo ang nagtuga sa langit kag duta, mga kaabyanan. Versikulo 10. Nakita sang Dios ang ila ginhimo kun paano sila nagtalikod sa ila malaot nga mga pagkabuhi. Gani nagbaylo ang iya una-una kag wala na lang niya sila paglaglaga suno sa iya ginsiling nga iya himuon. Imagine makauturan, lalaglago na tani ini nga mga tao. Pero tungod sa kayhunas nga nagwali sa ginatawag repentance sa mga kaabyanan, anong natabo? Ang mga tao nag-change sa ila kabuhi. Nag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Sa rason nga ang Ginoo, instead nga laglago niya ina nga syudad, kaangay sang syudad sang Sodoma ka Gomora, mga kaabyanan. Ang Sodoma Gomora, abi wala na gid abi mo mga kuan mo. Wala na gid sa makita sa Ginoo kay siling sa Ginoo kay Abraham, no? Kun may ara 5 or 10, nguhalin sa 100 hasta sa pinakanubo nga numero, wala gid sang nakita sa Ginoo nga balaan nga mga tao. Ha? Puro na gid pasaway mga kaabyanan sa rason ginsunog ang Sodoma Gomora. Amo man tutani ang matabo sa Ninibi, mga kaabyanan. Pero ano natabo? Nagbaylo ang mga tao dito, especially ang hari, mga kaabyanan. Sa rason nga wala gintuman sa Ginoo nga laglagon ina nga duog, mga kaabyanan. Now, there is a verse 4. Anong natabo, mga kaabyanan? Ang kaaking nunas sa kaluoy sang Dios hindi nagustuhan ni Jonas ang pagpatawad sa Ginoo sa Ninibe kag naaki gid siya. Amo na manilain kay Jonas, mga kauturan. Instead nga malipay si Jonas nga na siya nagwali dito nga naginulsol ang katawhan, ay baw si Jonas naman nangakig naman sa Ginoo. Nga aman, kay nagliwat ang mga tao, naghimo na nga balaan, mga kauturan. Kalaw ay man sa batasan, inining hunas gali, no, mga kaabyanan. May makuha kita ng leksyon diri. Hindi ta magsunod sini, mga kauturan. Instead nga, ha, ang tao nag-alagad sa Ginoo, dapat ikalipay mo. Amo nang purpose nga kita nagawali, agod nga ang tao, makakilala sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, di nalipay ang Ginoo unas tanan. Kag ano man ang himuon nimo nga ikaw nakabati nga ang Ginoo ang tao nag-alagad sa Ginoo, lipay ka man dapat. Pero sunas makuturan, naglain ang iya buot, mga kaabyanan. Siling niya diri sa verse 2. Siling niya sa Ginoo, sang nagapangamuyo siya, "O Ginoo, wala gid ako magsala sa ginasiling ko sang didto pa ako sa amon lugar nga kaloyan mo ang nagataga ni Ninibe kun maginulsol sila. Tungod na ibaluan ko nga maluloyon ka kag mabinalakon nga Dios, mahigugmaon kag indi dali maakig, kag handa ka nga magbaylo sang imo nahuna nga indi na magpadala sang kalaglagan. Amo ina ang kabangdanan nga nagpalagyo ako patarsis." Hamakon muna, makabinan. Nabalaan na gali ni Jonas nga ang Ginoo amo na kaayo, no, mahinay sa kaakig, no, mabinalakon, mapinatawaron, no, kag sila niya dira magaluwas sa mga kaabyanan, sa mga tao nga magahinulsol. Sa rason gali, mga kaabyanan, nga ang nagpatarse si Jonas kay nakita niya na sunod sa aton ginbasa nga ang Ginoo mupatawad sa taga Ninibe, mga kauturan. Subot sing ganun, mga kaabyanan, law-ay nga batasan ang ara kay Jonas, mga kaabyanan. Although tinawo siya sa Ginoo, ha, ara sa Biblia. Amo na gali, dili-gali ka kumpiyansahan, makatulad nga musiling ka nga pastor ka, amunika, amo na siya, nagadala sa pulong sa Ginoo, mga kauturan, sa bagay dili mantanan. Kinanglan, amo na siling sa Biblia, ang matuod nga tao makita sa iya bunga, ha? O kung matuod nga iya sa Ginoo. Subot siya makita sa iya binuhatan, makita sa iya yang ginahimo, kung inatuod ba lang ang iya sa Ginoo. Kung kaya sabi lang makutura, no, balantayan, gidgali, mga kaabinan. Now, amo ni natabo, no, sa kay Jonas, na aking siya, mga kaabinan. Now, siling diri, no, verse 3, gani ang Ginoo,
Na siling na ni Hunas. Gani Ginoo, kuhaan na lang

0: ako, no? Ang akon kabuhi kay mas maayo pa nga mapatay na lang ako sang mabuhi ang akon mo nang kaimunan, mga kaabyanan. No? Sa akon na sige instant nga malipay ang tao nga ang tao nag-alagad na sa Ginoo, pero siya gusto pa gali siya mangin matay, suguon niya pang Ginoo. Mga kauturan, amo ni kalaw ay sa batasan ni Hunas, mga kaabyanan. Gabay nga indi ta magsunod sini, especially sa mga munog pangabunlay. Verse 5. Nagwa si Hunas sa syudad kag nagpungko sa sidlangan, dampi sini. Naghimo siya dito sing payag kag nagpalandong samtang nagahulat siya kon ano ang matabo sa syudad. So nag-spektar gid siya, mga katuran, nga laglagon ang Ninibe, mga kaabenan. Okay? Pero ano tabo? Pero nainitan gihapon si Hunas, gani ginpatubo sang Ginoo, Dios ang isa katanom kag ginpalapawan ini kay Hunas agod nga mahandungan siya, nalipay gid si Hunas tungod sa tanom. So way sa kabalo, makauturan, nga ang Ginoo grabe ka powerful. Nainitan siya, pero anong kana anong gihimo sa Ginoo? Minsan ra bala nagtubo ang tanom, insigida magtaas. Kibot ka na eh. Pero tungod kay ang Ginoo wala imposible. Tungod ang kaayo sa Ginoo, ginapabatya gyapon niya kay Hunas, makauturan. Gipahandungan siya kay nainitan siya. No nalipay lang tuod si Hunas sa amo tong tanom, pero waay siya malipay sa nagpatubo sa tanom. Amo nang lain, makauturan, kung kaisa sa aton amo mana. No? Malipay lang ta sa blessing ng abot, pero wala kita nakadumdum kung sino naghatag sina nga blessing. Di ba, mga kaabyanan? Kung kaisa malipat na ta, no? Dayon ta pamakal sang aton nga luyag na baklon, pero wala galit ta nakaluhod kag nagapasalamat sa Ginoo. Lord, thank you sa blessing nga imo ginhatag sa amon. Oo, mga kaabyanan. So, amo na, no, balantayan sa aton kabuhi. Sige dire, sang nagbuktag lagid ang adlaw, nagpadala ang Dios sang mainit nga hangin halin sa sidlangan daw sa malipong si Hunas sang kainiton sa nainitan ang iya ulo sang adlaw. Gusto na lang niya nga mapatay, gani nagsiling siya, mas maayo pa nga mapatay na lang ako sang mabuhi. Ha? Nagsiling ang Dios sa iya, pirtigid bala ang imo kaakig tungod sa natabo sa tanom. No, kay ginpatay to sa Ginoo ang tanom, kay tiwala yun yung maapresar. Kag naglain gyapon siya sa Ginoo, nagsabat siya, oo, pirtigid, gani gusto ko na lang nga mapatay. Tiyan mo na, mga kaabyanan, si Hunas, di niya ma-accept ang kaayos sa Ginoo, makauturan. Gusto na lang daw ni siya nga mapatay, mga kaabyanan. Sili nga diri, naluoy kagani sa sinang tanom nga nagtubo sa isa lang kagabi, kag napatay man dayon sa isa lang kagabi. Bisan pa nga hindi ikaw ang nagtanom o kung nagpatubo sina. Amo na, mga kaabyanan, kung kita nga tao, dili ka balo mag apresar sang kaayos sa Ginoo, makuturan, mahimo ta nga mangin selfish, mga kaabyanan. So dili maayo na ang batasan, iya na nisitan ang selfish. Iya na batasan ang ginatawag nga pagkaimunan, mga katuran, iya na nisitan. Amo na, mga katuran, sa aton kadlawan karon, dapat hindi kita, no? Dapat magsunod sa batasan ni Hunas. Now, sige dire. Verse 11. Chapter 4, verse 11. Ako pa ayhan ang indi maluoy sa Ninibe, sa sinang dako nga syudad, nga may sobra 120 ka mga tao, nga wala, 120 mil, no? Nga wala makaibalo parte sa akon, mga kasuguan, kag may madamo pa nga mga kasapatan. Mga kauturan, kung kaisang atong kagulingon atong ginatanaw, wala na itong ginatanaw ang iban. Pero ang Ginoo, mga kaibigan, gusto niya nga tanan kita makaagom sang kaluwasan. Gusto niya nga wala sing malaglag sa aton, mga kauturan. Ang Ninibe nagka-representa subong sa kalibutan, mga kaabyanan. So sa aton kadlawan, mga kauturan, sa sininga gabi, I hope may mga leksyon kita nakuha. Gusto sa Ginoo nga ikaw kag ako, wala sang isa nga mabilin diri, mga kaabyanan. Lamang kung kita mag-respond sa panawagan sa Ginoo. Abi nyo, makuturan, amo na siyang last warning, last mercy nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kaya nga aman, ari na ta sa katapusan nga mga inadlaw. Dugay-dugay ang tanan gid nga mga terrible nga paghukom, igahulog na sining kalibutan. Kung basahon nyo ang Revelation 7 verse 1 up to 3, ginapapunggan lang ni sa Ginoo ang kagamos kalibutan. Nga aman, wala pa niya matapos pagpaniliyo ang iya makatawan. Gani, makuturan sini nga kagabion. aton pamalandungan ang panawagan sa Ginoo. Aton pamalandungan ang kalatabo subong. No? Dapat kita alagad na sa Ginoo. Pangitaon ta ang mga tao nga nakasunod sa iya mga kasuguan. Kag dito kita makigtingog mga kabinan. Agod ang protection aton maangkon makuton. Ganit sining gabi, way na ta oras, dalayawon ang Diyos nga nanging kaupon naton. Aton tamyawon ang agaw si Sister Kim, kag Sister Leah Villanueva, Elsa Suliano nga nag-join subong sa aton nga live. Gani, no, aton pasalamatan na lang ang Ginoo subong man ang aton yang na CEO Dr. Remilito Oy, subong man ang aton station manager si Josel Banyes, kag aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy dinay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga rakas kitasan sa mga langit, salamat gid sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Nga sa diin ini may dako nga leksyon nga amo nakuha. Buligi kami nga sa amon kagalingon dili kami mangin maiyaiyahon, kag indi kami mahisa sa mga butang nga makapahalipay dira sa imo, kundi amon ini ikalipay kun sino nga mga tao ang magpalapit sa imo kag magalagad sa imo. Dako ini nga kalipay dira sa imo gingharian sa mga langit. Kani sini nga gabi amay, kami nagapangayo sa imo sing bulig sa balaan nga espiritu nga among magahikot sa among tagipuso, labi na gid sa imo makakaanakan nga nagapamati sa sini nga tinion. Ikaw gid magapaliso sa ila nga magatawag kag magatudlo sa tanan nga mga bulhaton nga uyon sa imo kabubuton. Agod kami mangin isa sa pagsugata sa oras nga ikaw magapayag na dira sa kawaan pagi sa imo bugtong anak nga si Jesu Kristo. Kag sining gabi ikaw magaproteksyon sa amon samtang kami magapalulay sa mga katulogon. Ikaw man magabless sa mga katawhan nga nagabalatian, kag subong man kulangan pinansyal, ikaw man magaprovide sa ila. Kag ikaw man magaproteksyon sa amon nga CEO Dr. Remilitoyo Ponchef Nilanggang Apanimalay, ang mayong panglawas blessing siya po ni imo'y gahatag sa ila para mapadayon ang imo bulaton sa pagwaragwag sa kahinginan. Subong man sa amon station manager Sir Josel Banyes upod siya Panimalay, ikaw magahatag may palawas protection. Subong man sa tanan ng mga staff sang XFM, ikaw man magahatag protection sa ila kagkaalam ng langit nun sa ila mga bulhaton. Buligi Ginoo ang tagstagsa sa amon sa sinigin ng gabi, labi ng gid sa mga nagkalatabo karon. Gabay ang imo kaayo kag ang gugma sa gyapon among maangkon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Redon Suliano, katrupa nyo, XFM. Good night, see you on Friday. Bye-bye!
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: 5-6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicos veins kapag napag Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunodin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi sound 25 years.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
11: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
9: akin itong
10: sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am na nakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sista Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Sum.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dr. May lang maluya ako lawas. Dr. May wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old. From Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya. Epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Woo!

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ba lang magka-distract ba lang? Nga ka-distract ka subong nga, do ka tahom sa ngayon mga jacket daw puro-puro, gid nga panit ka, kornero.
2: Kornero!
1: Sino nga kornero?
0: Kornero, gid man, di ba?
1: Hilda Kornero.
0: Ano gali? Ang tupa bala?
1: Kornero.
0: Kornero. Cornero.
1: Si ano?
0: Ha?
1: Si Arnel Cornero.
0: It's Sunday, right?
1: Right.
0: Matulutog na nga Domingo. Julio?
1: Julio 12.
0: 20?
1: 2026.
0: Oy, tatlo na lang kadlaw si Ildona.
1: Yes.
0: Tatlo na lang kadlaw, tama? Be, anong adlaw mo?
1: Tatlong tulog na lang, Wednesday.
0: Pero aton niya, sweldo tani sa Lunes, ari na ni.
1: Kabay pa, tomorrow.
0: Ay, ambot na lang. Sige, bisyan matulutog na ang panahon, painiton tani. Ilabi na gid kung namit ang aton color.
1: Yes.
0: Manginit gid ka mo, biskan na... nagapamati lang, manamitang igamuya.
1: Gani man.
0: Kaya depende man lang kami sa amo na color kung manamit siya, kung hindi. Kung laway, ginano gani?
1: Ginapatay. Padamo, ano pa lang lahi nila nga?
0: The feeling is mutual. Welcome ta na ang tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Mabatian kita sa Bacolod. XFM 103.9 upod ta si katropang
1: Chris
0: Junery. Ay hindi gali, si Chief Junel.
1: Oh!
0: Yeah, si Chief Junel Apslay. Siya subong ang on duty sa technical side.
1: Oy kapitbahay, wala agi dinag niya sinya.
0: Mabatihan magkita sa Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang
1: Shorty Boy.
0: Ha?
1: Shorty Boy.
0: Tuod na na?
1: Yes.
0: Baby Ron.
1: Pabatsyag-batsyag man bala.
0: Siyempre wala siya nagwa ay naglupok ang bulkan.
1: Sa bagay.
0: Basi matuluan sa sang ash.
1: Kalipaya eh. Puti.
0: Ha?
1: Puti.
0: Ano namin mo sang ash how?
1: Ha?
0: Ash?
1: Ash.
0: Hole? Ash. Sa Kanlaon, mabatihan kita. Kanlaon, sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9. Wait ka, tropang.
1: Ang apo ni Andres Bonifacio, Supremo.
0: Alamat. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa Analog Channel 13 sa television, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, kag Escalante. Si Sir Noli, nga taga Silay, nga naglagaw, yes, di kayo na sa Aga, makitanta dito sa iyang television.
1: Correct.
0: Diba? Basi soon, maka-program di si Sir Noli.
1: Kabay pa.
0: No? Para may ara ka man, no?
1: Yes, eh.
0: May ara ka, asisan bala kung mag-program siya.
1: Yes.
0: Anong muna si Sir Noli, gani?
1: Ha?
0: Si Sir Noli, anong muna siya?
1: Chief ko, ah.
0: Ha? si Sir Noli, manual?
1: Yes.
0: Wala si Sir, actually, wala si Sir Noli, automatic?
1: Nga?
0: Si Sir Noli, manual, right?
1: Yes.
0: Wala Noling automatic?
1: Gani man. Ginamanual na gina iya.
0: Ha, manual ka rin.
1: Mas namit kun manual.
0: Ha? Oo, oh, arag yung sa manual. Bisa na ako, agree man ko si Imo.
1: Laing dyan kung ginakinamot mo.
0: Oo, oh, ah. Nung namit, iba niya yung kinamot yan.
1: Oo, eh, saan ka kimpit-kimpit?
0: Kisa magkutsara, tinidor.
1: Correct.
0: Hindi mo feel ang foods.
1: Oh, correct. Labi na kid ko, sinugba?
0: Sinugba o kung hotdog?
1: Sinugba lang.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung malipatan si katropang Alex.
1: Of course.
0: Mabatian man kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Yes, mapulaw naman sa kuno.
1: Wow, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang mga waragwagan ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bugos nga NIR Kagpanay Island. Magapalag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Oh.

0: ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pa.

0: Exciting.
1: Turbo Woo! Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 44 minutes after 9 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Kurtinga style!
0: Naga?
1: Papi-smith sa iya! Wala?
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: XFM.
0: Hey Charles, mayong gabi. Kagamba ni Chanda Tunnel. Bago naman ni Paruhinog ang apelido. Mayong gabi, naglantaw, maghalin sa Kalibo Aklan. Ang ayan pa si Dolphy magwig pero sa mga takurong daw madri siya.
1: Tami mong hanan lang.
0: Oy, sobra ka mo ha. Sweet

0: Dalin, si Sweet Dalin naman, amo ning gapanghagad for me nga ma-video call kami ko, no?
1: Wow! Tuon!
0: Hindi, kuya, ah!
1: Sige na, ah!
0: Hindi ko!
1: Para ma-viral, maka mo!
0: Si Vincent Hipilan, no? Sang kabankalan, mayong gabi, si Momigo Vincent, gapamati isla subong sa Atondol. Si Vincent, kung makita mo pag ini siya, daw maanggit mo siya kay ano, kay Rudel.
1: Wow, tuod.
0: So, basi maluyag ka pa ni kay Vincent.
1: Malisin siya ko na kay Rudel. Oh.
0: Pero nagapang-balsamar ni siya. Gusto mo man ayan may injection ng formalin. May caller kita sa line number one. Good evening!
2: Good evening!
0: Hi! Welcome sa Phone Pal. Pangalan?
2: Rudel.
0: Oh,
1: si Rudel.
0: Taga diin.
2: From Antique.
0: Antique. Si Rudel ang ngalan mo? Yung ginalain-lain mo pangalan mo, how? Rudel? Ah, hindi ah. Eh, kapila mo na niya ka intra ah. Di ba ikaw tong gaubra sa ano, sa resort?
2: Hindi, sir. So, hindi.
0: Ah, nagaubra sa government office.
2: Hindi, Sir Troy.
0: Sa din ka man gaubra?
2: Sa ano, sa 7-Eleven.
0: Anate, ambal ko gidaw. Taga si Balom ka, no?
2: Yes, sir.
0: Oh, correct, di ba? Taga si Balom?
2: Yes, sir.
0: Kapila mo na ni ka-intra gani?
2: Hindi na maisip.
0: Tikita mo?
1: Nakapad niya po. Ito, taga-anta naman chansang iban.
0: Pa-intrahon ta sa,
1: o sige ah.
0: Intrahon ta sa. Pero una-una daw hindi pa sa magambal nga naka-intra na siya.
1: Gani, matapat mambal pa siya ka-first time.
0: Abaw. Rodel, pila to ka ni edad mo liwat?
2: 25.
0: Wala duty sa bong?
2: Why, sir? Troy, why? You, day off?
0: Day off? Grabe, mandang ulan sa inyong area sa Antique.
2: Dami naman, sir, Troy, ang ulan. Bubo, tapos pag-unta, tapos bubo, nag-aangin.
0: Sa subong, ginulan Japon?
2: Why na, sir, Troy? Naguntat na?
0: Oo. Okay, nag-intra ka na din mo, ari, na di ang tigpundo sa ulan nga daan. Paano galisong paon ng ulan, Dol? Paano galisong paon ng ulan?
1: Eh, kami malagay ang hinabasol ng mga agi.
0: Mukan eh. Paano sumbaon na hindi mag-ulan?
1: Patubangon mo kung nang duwa ka itlog dito sa may ano.
0: Hello, tama na. Kapati ko na. Patubangon ang duwa ka itlog sa diin.
1: Ha?
0: Di mo ba?
1: Depende kung may chorizo.
0: Migo, te, kamusta maturutog na uman dyan sa Antique?
2: Yes, sir, Troy. Medyo ramig.
0: At kami gani. Diri sa Negros, naga-jacket kami gani. Kaya ang amon aircon, GC6. Diyan sa inyo, biskan electric fan, kapandar ka pa o kung waron?
2: Nagapandar pa ako, sir, sir, kaya electric fan, sir, Troy.
0: Ah. Tapos, naka-jacket.
2: Naka-jacket, tapos yung pajama pa, sir, Troy.
0: Kita mo, buki ron kao.
1: Kanikwan ka.
0: Boxer.
1: Boxer.
0: O kon bolser. Bolser.
1: Ang bukel.
0: Galing kayo, wala sa nubya. Wala sa i-chat-chat. Subong nga, gel. May araman niban, inchel. Tugnaw. Matugnaw, braran. Hindi pwede ta ka chat-chat. Ganon. Diba? Wala ka na ka-try, Miguro Del.
2: Why, sir, Troy?
0: Ay, na, no, man. Pangangita na bala, miga. Kadugay man sa'yo mong ita, miga, man. Ano, abig kayo ginapagita mga miga. Mga mabuot. Mga masaligan,
1: mga pisan,
0: mga munaran ang napangita mo.
2: Alain, sir, Troy, rain.
0: Ano?
2: Mga maldita.
0: Unahan! Maldita, tapos?
1: Mga tamaran.
2: Mga tamaran, mga bigaan.
0: Na.
1: Abugid na.
2: Mga ano pa, mga bibala na mura.
1: He has learned.
0: Kamaan na siya, no?
1: No.
0: May matex na ni Simo Subong, mga lima kabilog. Ready ka na, Ayhan, ngayon entertain ang mga matex ka ni Mo.
2: Yes, sir. Ready na, ready.
0: No, 09.
2: 0927
0: Dahilan, dahilan, inayon ta. Inayon ta. 0927
2: 0-8-7-0-8-7-0-8-7-0-1-5-4
0: lewat 0-9-2-7-0-8-7-0-1-5-4 basi mapili ron ikaw ha
1: oh man
0: diskartihin na lang matext ka ni mo
2: yes
0: sir ngayon maugot-ugot hindi ko ka ni mo kung matawag naman ikaw lewat okay
2: thank you sir
0: salamat halong ikaw dyan.
2: Salamat, sir.
0: Hindi ka na mag-kiss?
2: Ano, sir Troy?
0: Hindi ka na mag-kiss kay Dolphy?
2: Hindi, sir Troy. Kay layo ka, sir Troy.
1: Ayun. Ate, sige. Ako na lang mag-kissin mo. Mwa-mwa. Ay, salamat. Hindi ka na virgin.
0: Bye. Wasak ka na. Globe namon 0915-8311-431 0915-8311-431
1: Kamu nga Smart NTNT 0912-0076-793
0: na good evening sa inyo duwa hidlaw man ko sa ngarakak kag ano to? Kag golden voice nyo nga duwa Sir Troy kag Dolphy.
1: Wow, golden voice good job.
0: Anong golden voice di nga puros na ni tanan bronze ang nabili.
1: wala pa kami gani ka silver.
0: Dugay silver, gold. Silver na gani dugay dugay.
1: Silver duster guro.
0: Kay puros na lang tanan plemas ang nabili.
1: Amo.
0: Caller line number 2, good evening.
3: Sir Troy, ang gabi.
0: Ay, may gabi pangalan.
3: Jesse,
0: ano naman karon ang bago, Jesse? Pagkatapos niya natilawan mo kaginbiyaan, kao ginbaylo, kagalisang taga Iloilo man.
3: Totoy, nga di.
0: Ano naman ang bago sa bong Jesse?
3: May utang yung advice, bro.
1: Ha? Mga yung advice, party sa...
0: Babae naman, ha?
3: Tapos sa kay, ano sa akin nga, partner, kay, ano, dati kay Ergilin
0: ba? Ah, hindi na to pag, ano ah, hindi na to pag dumduma ah.
1: Ito ah, nangagad kasal?
0: Ano man to, ano, ng syuta ng bayan man ato?
1: Man to?
3: Ang, kung tayo nga, lahi, marami nang ano, so, nagasakay nila.
0: Oo.
3: Oh. Marami nang kasakay nga, ano, sa, ano, kung tayo advice ba, pero kasi ako nga, hindi ko rani, kasi hindi.
0: Hindi na gani. Amo na lang niyo. Sa malipot nga pamulong-pulong, hindi na lang napagpadayunan. Ngita ka na lang sing iban nga para git sa imo. Kay lipay naman to siya sang ginbaylo ya sa imo. Ginulian na to sa lalaki sa kalibo. Sige-sigihon mo pa.
1: Ginainto ka na gani.
0: Duod.
1: Sigihon pa, Ged.
0: Ngita ka na lang iban.
1: Oo.
0: Gusto mo pati gayunan ta ka sang ano, sang nagabantay da sa Unisilver sa Gaysano?
3: Mayroon,
0: Royal. Ara ka bantay sa Unisilver, gano'y susunod.
3: Ara ka kunin lang sa likod.
0: Ara gani, sa sulod kaya yai, ara ka sa likod, sulod kaya i.
1: Isulod na bala.
0: Amo na kung kaysa mabudlay sa lalaki bala, Dol. Kaya basta makatilaw gani, daw hindi na dahil malipat.
1: Correct, kung sa bagay.
0: Ang mga babae man bala, hindi makamuan na magpatilaw bala. Kaya ginapangita man namon kung makatilaw na kami. Hindi man na ma-feel ni Dolphy kaya wala man siya katilaw sang babae.
1: Akong sa bagay, pero siling ko nila makahididlaw na mo.
0: Siling nila, pero wala mo matilawan.
1: Wala.
0: Oo, pamangkuton ta si, ano, si Jesse. Jesse, makahididlaw giman ko no ang uyab.
3: But ang try kaya ako siguro first time nga nabalo ko sa una.

0: si Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister
3: Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
4: XFM.
5: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: X.
8: X.
7: FM.
8: X. FM.

0: nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag-Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sansom Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Sansom Plus Coffee ka na. Sansom Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansom Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansom Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga buto.

0: We've got 16 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Troy Tisoy, kaupod nyo!
1: Gago silang ka!
0: Nagapalay ng phone pal, kagila dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo bala makakasa ang inyong punggod, ang imo alap up and your body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal na ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ay? Number 2, gid man, number 1. Number 2, no? Hello, good evening! Yan lang, check tadi, oh. Hello, may gabi!
3: May gabi, Troy.
0: May gabi, kay napako nag-hello. No. Doon so, kung ano nagsabatyaw. Are, be, mabatian mo kami?
3: Nag-hello na ko.
0: Are, batian mo kami?
3: O, oh, Troy, bati ko.
0: Pangalan?
3: Romel Troy Sarwas.
0: Si?
3: Romel Dre Sarwas.
0: Ilan na edad mo, Romel?
3: May pag-alupok siya. Troy, 40 pa lang.
0: 40. Balo buhi, balo patay?
3: Balo, hindi. Balo buhi, bulag. Wala na.
0: Bulag, balo buhi ka na.
3: Oo.
0: May mga kabataan?
3: Isa lang, Troy.
0: Sa isa lang na kababayi, sa iban niya?
3: Sila to, sila to sila.
0: Wala mo pa nabalaan kung pila kabilog ang bata mong wala mo pa malista?
3: Ay, may patroy, may balaan.
0: Ang na-acknowledge mo pa lang ng isa?
3: Oo. Oh.
0: Bangis-bangis ka ba?
1: Ano guro kay pagimo, yung nagrawit mo?
0: Naglapta.
1: Nante.
0: Sa din ka sa Rojas, Romel?
3: Brisa si Bagwan, Troy.
0: Oo. Nang tawag ni gani, nag-aubra ikaw?
3: Ano, Troy? Binder lang, Troy.
0: Ano nga mga baligya ang imo ginapamaligya?
3: Ang ice cream, Troy.
0: Ha?
3: Ang ice cream mula, Troy.
0: Ay, ang dirty ice cream! Nadumduman na namon. Tama, tama. Tiga, musta ang kita? Subong matulutog na. Why, gid bakal ice cream, ay?
3: Pag-away ko, Troy, nagbagyo.
0: Nagbagyo. Pero may nag-order man na Japon sing ice cream para sa mga birthday, no?
3: Nihara, Troy, eh. Hindi na yung mga fan.
0: Ti, Subong, may booking ka? May mga orders ka, Subong?
3: Kaka-Japon, kami yung ligad niya, Dlaw. Pero sa Sogi na wala.
0: Ti, why kita da? Uyab na lang gidya kulang, no? Kay pangabuhi, kabalo naman siya.
1: Gani.
0: Oo, no? Uyab na lang git, single mom. Single mom naman yung matuon sa imo, ti okay lang?
3: Oo, bisa na lang dati, Troy. Basta may mano maklang, ano, mapinalang gaon.
0: Ah, wala na na di gani.
1: Ah, mula na na. Yeah, dugay na to na para na kalamatay.
0: Oo, wala na na di. Ang mga mamamo na.
3: Ah,
0: oo. Wala na. Cancel na to tanan ang mga mapinalang gaon.
3: Ang ano lang ba eh?
0: Ano?
3: Kung anong da?
0: Ang available lang, ang ma-text lang muna?
3: Oo, ang available. Kag ma-taipan muna eh, okay na
0: lang. I-describe, ano yung mukaw galingon para may idea man ang mga girls?
1: Ma-taipan kita.
0: Okay, gusto mo man bala ma-taipan? Describe yourself, be?
3: One, Troy, ng ano lang, 5'3 lang akong height. Tapos, medyo ano man. Medyo singkit mata, kag ano. Mahala, Gardo Versosa, mga lawas, Troy.
1: Wow! Machete!
0: Gardo Versosa, gimano kon Gardo Pandisosa? Pero 5'3 height, Dol?
1: Ha?
0: 5'3 height. Oh, 5'3
1: sige lang.
0: Taas pang ice cream man sa iya?
1: Okay lang nga ba? Total, gabukol pa man bala?
0: Gabukol pa ko, no, Romel?
3: Ribinta pa.
2: Ba?
0: Mga pilaihan kalupok na akong nagribinta pa naman.
3: Tatlo lang, okay na.
1: Grabe nga lupok no, tatlo git.
0: Tito ang sunod, ang sulod sa magasin daw, 12 rounds man na, nga 3 na lang hao.
3: Ay, siyempre, may bana na.
0: May bana ka na, agi ka man gali.
3: Yeah, may bana na.
0: May bana na, biko may bana ka na na. Ano man? Pero haman bala Rumel, kay kung kaisa bala, ang amon pala matinaan, kung hindi mo gid ma-meet lang sing tarong, mamalisyahan ka.
1: Correct.
3: Klaro man.
0: Ano ay hanangin mo nga ma-ano, ma-hatag sa isa ka babayi kung may makilala ka sa amon na programa?
3: Oo. Hatag nga.
0: Ambot si mo yung ay kung anong ihatag mo kay kami, kabalo kami kung anong amon ihatag sa mga babayi.
3: Kung ano yung ano yung pangayon kagaya ko man lang hindi pwede hatag eh.
0: Ay doka common man sina sa mga sabat amo man,
1: man
0: sa mga chimpo kupong kupong pa muna man ang adaan ng adlib sa mga lalaki ibaha man abi sa imo Rumel.
3: Ihatagan ko sa sang ano kung gusto niya hatagan ko sa bata kung gusto niya.
0: Amo man na gani, wow. Japo, nahambal ko man na sa una.
1: Hindi mo pag-iatag ang imo nga palupok nga laba ang pabilo?
3: Hatag eh.
0: Hatag.
1: Hatag
0: mo ang tanan, wala agad may ibilin.
3: Eh, kung gusto niya ubusan, eh, hatag ko man siya tanan.
0: Pati ice cream man? Pati ang ice cream man, hatag mo man?
3: Isang ice cream.
0: Has na ang ginalugay isang ice cream, ihatag mo man?
3: Oo.
0: Ay?
3: Batidor.
1: Ah, grabe ba?
0: Ano tawag siya, batidor? Biskan mapusa itlog mo sa binatihana, ihatag mo man?
1: Pero Ramel,
0: Ramel.
1: Tiga ba tika man?
3: Siyempre, Troy, ano ka? Kuhan niya, hindi ka magbati.
1: Amugid siya.
0: Ano ka, kanggaro, wala ka gabati.
1: Pwede, isulod mo lang sa Agogo rapper kay Baklon ko. Nag-ipos ka?
0: Nakapoy na ni si Rumel Guru.
1: Ugani man.
0: Nagliga to pag-plug mo sa number. Wala gito may nag-text si mo, aw?
3: Meron mo, Troy. Klaro.
0: Nga, wala klaro, aw?
3: Una lang na ako. Sa umpisa lang. Wala na dayon.
0: Kay wala mo man, Guru. Gina, wala ano?
1: Oo, ginasige-sige.
0: Oo, wala mo ginasige-sige. Update?
3: Eh, gina-update man. Why nag-respond?
0: Basi ka pamilit ka guro nga matawag anay ka mo dahil sa messenger para kikit anay ka mo muna guro mo style.
3: Wala man.
0: Why ba? Yan
3: kay layo beto eh. Layo, nawala, nang nawala dress sa akon, dato layo siya.
0: Diin man, sa negros siya?
3: Sa negros ka dira sa antiki.
0: Oo, kalapit siya sa antiki.
1: Oo man.
0: Labot na gani kami ni Dolphy da sa Ruhas nagligad.
3: Ay, kamo man niya, wala mga budlay, mga travel, ano?
0: Gin, sop-sop niya lang to ang Pasayan nga lalaki, wala na dayon.
1: Ang pitik-pitik.
0: Pilang edad sa babae na pagkita mo, Rumel?
3: Mga bisan 42 po, 38, 39
0: na. Klarohon ta ha, single man pwede.
3: Pwede man.
0: Ara, mabukanay gin sila, ra. Number mo, 0991? Ano number mo, 0991? Hindi ka sa ulo.
3: 9643? 725.
0: Liwat? 0?
3: 0991-964 3725.
0: Tuturo na bala matek sa imo.
1: Woman.
0: Para may lingawan ka na, ay, hindi ka na maburingan.
3: Nakuod man, galing kay Basisiyaman, galing ka seryoso.
0: Para may ilagaw-lagaw ka na to dapit sa may boulevard na dan tawag sa Rojas.
3: Oh, sa boulevard, sa Bye Bye People's Park.
0: Na, nakasulod na ka mo sa Pink House. La pa?
3: Okay.
0: Nakasulod na ka mo?
3: Ang dati.
0: Na dati?
3: Tag-tag-patrol.
0: Nakatulog mo ko na gani.
3: Pero bugay na?
0: Nakatulog ko da. Tulog lang kuya.
1: Ulam ako man namang.
0: Si Romel lang yung yamalang kuya. Natulog. Natulog lang ko Romel. Hindi mo pagmalisyaan Romel ha.
3: Oo. Kasi magalan ka.
0: Hati saan o ka tumabalik liwat?
3: Lindroy.
0: Saan kisuryahan ta eh? Hindi yung payagaliyaw.
3: Ay kung may magsugot eh.
0: Kung si Dolpo, abi maupod sa imo sa Pink House.
1: Ate, makabulibard yun siya sa
0: ako. Bulibard.
3: Maupod sa bulibard?
0: Bulibard of broken dreams. Salamat, Miguro Mel. May gabi. Regards sa mga taga-Roas Capiz.
3: Thank you, Troy.
0: Salamat, man. May gabi. Oh, good night. Salamat, 28 minutes after 10, nagkapanin ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus. Para sa masanag ang healthy ka pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay sa American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: resist the pain.
1: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa resist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. XFM.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system.
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: si Dolphy lang ka.
1: Phone pal, ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system, pinagi sa pagtumar. Sang Santon Vitamin C.
0: Cups and Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi galik kay, ano, kay Benjamin, guwapo, kay Jap-Jap, kay John Ring, laway-laway, gidya. Tuod bala, laway-laway, gidya. John Ring, kung John Ring, kaparokorok mo mati, alin kay Vincent. Ang akong friend nga embalmer.
0: Wow.
1: Hindi ka na joke lang. Ay, may caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Natotang Toy.
1: Hi, is this Nanay Rose?
2: Yes.
1: Oh, congratulations, you're alive.
3: What can we do for you?
1: Karon lang, masorya, nai tanai.
3: Gani.
1: Sa din gani ko, sa antiki gani na nai Rose.
2: Sige, sa antik.
1: Ah, sa antik. Gainulan man dyan.
2: Oo.
1: Ti, na-try mo gin man nga gingamit ang amon radio bilang vibrator.
2: Oh, ano?
1: Be?
2: Ano?
1: Batian, oh, sige ko no, be. Be, hello.
2: Matami na.
1: Ipahinayan mo man, tuduhi, bla. Hello.
4: Be? Ano? Pati ano,
2: sige ko
4: no,
2: be. Hello.
1: Kanami, gilis akong tingong si radyo, no? Hindi, ah. Manami ang signal kang XFM Antique sa lugar ni... Nanay Rose. So, Nanay Rose, nalingaw man ikaw mamati kang XFM Antique.
2: Ano?
1: Ha? Malingaw man ikaw ang mamati sa XFM?
2: Oo, gani. Gabi-gabi. Ganda pamati ko. Ganyan ang takamu sa live.
1: Ay, ga-Facebook kapag itgali na nai Rose?
2: Oo.
1: Oh, hindi na lang pagyatag sa amo ng account, aha?
0: Di, nakadaog ka na?
2: Ano na po?
1: Why pagit ka daog?
2: Why pagit?
1: Ay, maan ka dyan. Hay, wala man guro ikaw kapadalas ang imo entry sa ato nga santo ni XFM libu-libong pa-premyo.
2: Why po? Ginasupot ko pa nga magdamo nga mag-50 pa ka-bili.
1: Tagaan ka na lang kung ni Dulpo sang ano, sang Ilogbakal mo, sing Santon Gold Coffee. Kay masweldo na sa Lunes.
0: Te,
1: batunan mo man ayan ang yatag ni Dulpe.
2: Oo, oh, yara na yun.
1: Siyempre hindi kay nga, ah, si Dolphy na gani ang nagapangayo at taga niya pa ka. Pero ikaw man ang mayara pensyon.
2: Ipagay kasi nag-katropang Troy.
1: Oo.
2: Ang bala si katropang Dolphy nga ipagay kasi lang.
1: Ba?
0: Pakatusin mo.
1: Na may relasyon na kamong adwa, ha? Wala, pero wala pa ka mo ni relasyon, ha? Wala pa ka mo ni relasyon?
2: Why pa?
1: Pero gusto mo na mamilasyon.
0: Mamilasyon na gina,
1: ha? Makita kayo malibre pa ito kape yung tinapay. O sige na, greet na Nanay Rose kay para makapaayaw-ayaw kagit sa imo nga mga greetings. Go!
2: Okay. Bibigin din sa ako na mga amiga si Ayat Yadino. Sa ako niya kasi niya sa Iksuming. Si Ala Marfil. Si Didak Marfil. Nilibis Marfil. Akay Marfil. Kang ako niya kasi niya chief examiner sa DIR. Si Marindo Nedet.
1: May request gini sa nga kanta mo?
0: Gani man.
1: Ano ay hani request siya man, be? Matian tabi. Ano request mo kanta, Nanay Rose?
2: Ang request ko, My Pledge of Love.
1: My Pledge of Love cannot be broken. Ay, bago lang gin-erase ang mo library. Gin-erase na siya? Hey, Rose?
2: Yes?
1: Gin-erase na sa amon ng library ang My Pledge of Love Cannot Be Broken.
3: Kung ako hindi ko man pagpatukaron kay kontrapartido na siya.
1: Kay Bubot Mortis.
5: Team song nila ni Bubot Mortis kay ni Bilma Santos.
3: Makon mo na. May kunkwan kay
1: ano?
3: Kun Maria Leonora Teresa.
1: Hindi ko yan. Diyan na lang ko sa My Pledge of Love.
3: Pariyo, malang ka mga duwa.
1: Nanay Rose? Nakaabot? Nakaabot ka pa sa Bilman yan, kag Noran yan, nga era?
3: Ma-request na sabla sa My Pledge of Love.
1: So, sa diin ka na bilong sa Bilman yan o kung Noran yan? Hindi, isa lang pili, ah. Sa diin ka na bilong. Isa lang.
2: Hindi ko Nora.
1: Ha? Si Vilma o si Vilma kung si Nora?
2: Si Nora.
1: Ayan po ta.
3: Si Nora, ang imo nga, ano ba? Tapos, ang imo request, may pledge of love.
1: Pero ang gusto-gusto mo gid, duwagin sila si Vilma at si Nora.
2: Oo.
1: Pero ang paborito mo gid, sino gani? Amala, Vilma. Vilma. Vilma.
2: Si Dilma.
1: Yes.
3: Na, patya! Nungkaya ka nito tawag-tawag.
1: Bilman yan sa gali. Ito, di mo na, ito, di mo na nairo sa Bilman yan ka, o?
3: Ako, napilitan ka lang.
1: Bilman yan ta?
2: Oo.
1: Oh, Bilman yan ta. Ah. Huwag na na, sinura yan.
3: Akali, makuha yung sapak.
1: Abalo kabala na Nanay Rose nga si Dolphy, isa ini sa mga presidente sang Noranyan Fans Club sa Negros. Oo, amo na gani nagbilman niyan tanga duwa bay. Oo, kay makunta partido tani si Yaya.
3: Ikaw muna lang nga duwa dayo na.
1: Yak. Upod lang kami ya sa kausaya na Bilman yan kami ya. Ang nga makigid yaw.
3: Yeah, ako yung manulan yan lang kuya
1: Gapo. Ang boto yaw, Bilman yan kami ya.
3: Tulog ta!
1: Kung sa presidente, bongbong ka man. Sino ganit presidente
2: mo?
1: Sino ganit presidente mo, Nanay Rose? Sino presidente mo gani?
2: Ikaw na lang.
1: Okay, okay, matulog na ta. Hey, Rose, wala ka na may nalipatan? Wala ka na may nalipatan nga, Igret?
2: Aw, ay nga.
1: Ay, salamat. Kay natapos ka na. Salamat, bye!
2: Hindi na kang tapos
3: yun. Oo, apat o karunta, ah.
1: Ma-i-play ta, may pledge of love. May pledge of love.
3: Maria Leonora Teresa lang bala.
1: Di sunuro na lang eh, may pledge of love kag Maria Leonora Teresa. Salamat, Nanay Rose. Good evening. Bye-bye.
2: Good evening. Bye-bye.
1: Ang dali lang, gid. Ang hawak mo, isandig mo, gid, sa ano, ha? Sa dingding. Kaya basi pagbalik mo bala matumba, hindi na mauli. Liwat ang imo half nga body. Nanay Rose, thank you. Bye.
2: Yeah. Okay. Bye-bye.
1: Hindi ka niya malipat si Nanay Rose ato niya.
3: Oo, eh.
1: Plangga, siya kaya. Plangga na kita yan, Nanay Rose.
3: Correct.
1: No? Tapos
3: part na ta sang iyang kabuhi
1: sa iyang sa iyang centenarian. Centenarian. 100 no ang centenarian. Ano to gani ang balko?
3: Centenarian.
1: Oo, 100 years old dapat, yes. No. Oo. Gusto mo man bala malabot sa 100 ng edad?
3: Ah, kakapoy na na.
1: 70.
3: Oh, dra lang.
1: Okay ka lang sa 70? Oh. Pila ka na kay Isubong?
3: 63.
1: Pwes, sa 64 ka lang, ah. Retire ka na 64, ha?
3: Oo, oh,
1: Kay, ano na bala ng arang, ano kay, forced retirement na ng 64.
3: Kung may pension mo lang yan.
1: 4 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Balik kita sa mga the best ng mga sonata. Diri lang sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Lipton Plus Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Lipton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Lipton Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggin!
0: Lipton Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sense on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
7: Sense on Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: We've got 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Phone pal, nagabalik na. Opo nyo, si Katropa Troy Tisoy.
1: Nag, si Katropa Ang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyo sa may mga panahuhot kag palanakit sang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kagaya doon lang man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-ibiktibo nga pain reliever para sa palanakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede ka mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sino ni ang caller sa piyak na linya?
2: Rene Boy po, sir.
0: Si?
2: Rene Boy.
0: Rene Boy. Taga diin si Rene Boy.
2: Dati pala, yan ang kaduaan ko pala.
0: Amangkot pa lang kuya sa lugar, bala. Hambalang bala ya. Sabat lang ya, bala. Napahay blood mo, kuya, how? Lugar pa lang ginapamangkot ko, Rene Boy. Mula na sabton mo, lugar mo man. Taga din si Rene Boy?
2: Kaduaan niya.
0: Sa din ang kaduaan?
2: Si Kadis.
0: Amo na ya, klaro. Pila na edad? Hindi, ano yung magkadlaw? Kaya wala pa kaladlawan. Daabnoy ka karoon na. Pero pag alin kaladlaw? Na ilang bala? Wala pa kay kaladlawan.
2: Ay, bahala ka na. Baka siya ko yan.
0: Teka, din ka sa kaduaan, dadapit man?
2: At ang bala ka pala sa imo, wala?
0: Huwag kuya ka balo.
2: Huwag ka balo?
0: Wala. Hoy, diyan magkadlaw daw, wangag kakaroon na. Sa dita sa kaduaan, anong spelling sa kaduaan man? Si?
2: Si? Si?
0: Ha?
2: Ikaw na bala.
0: Dali pong mo nga halo ni Sawan.
1: Pila ka stick ang naubos mo?
2: Gusto ko wala ba ano lang bla?
0: Mano?
1: Ano?
2: Siyempre, diba? Ang aso ba lang dati wala?
0: Di rin natabala sa ginambal mo. Anong gusto mo? Ipabati sa amon para ka-adjust man kami hangag.
2: Ang yung gaya?
0: Dali, ano tong gusto mo? Ano tong gusto mo?
2: Harin na ba yung tatay ako dito?
0: Ano? Tadlo nga pala magambal, hindi kami kaintindi.
2: Harin na ba yung tatay ako dito? Sir, bala na, ano ko na yan mo lang i-chopping?
0: O sige na, ihambal na ihambal. Ano tong ihambal? Ano na tong gusto mo nga ihambal sa amon kay mamati kami?
2: Ang ihambal ka... Ano naman yung ambal ko ay kung malipay ano kasi no kung baga vlog di pa matin ako vlog gusto ko maapiran mo
0: tiara naman gani ginapalipay naman ginapalipay ka naman namun ano pag nakalipay gusto mo ululon ka ni Dolpo.
2: Dolpo
1: ulul dala di lap gusto mo.
0: Pila na edad mo, Rene Boy? Pila na edad mo?
2: 40.
0: 40 na edad mo, pero wala ka pa yung Japong buot yan, no?
2: Japo!
0: Huwag kuya nagambal ang guwapo. Huwag kuya nagambal ang guwapo, kuya lang. Huwag kaya ya!
2: Huwag,
0: may asawa si Rene Boy?
2: Pero ba kaya...
0: Ah, soltira. Soltira. Giobra mo pa ko, ma'am nga hangag ka. Di na nautok mo nga. Puros kami di mga sir, ma'am gidya.
2: Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
0: Sir.
1: ako na ko, gurugin, tawag mo nga ma'am, okay pa.
0: Amo man.
2: No.
0: Sino gid man bala si, sino si Mambe? Sino si Mambe? Sige be.
2: Si Mambe.
0: Correct.
3: Oh, correct.
2: Okay. Yes, guys.
0: Oh, 40.
2: I love you.
0: Pamati blan eh. Wala pa sa, wala pa sa nang wala ka pa nga luyag, may love you ka na. Pamati blan, ay bla.
2: Oh.
0: Ano, bra mo da sa kaduaan?
2: Siyempre, arya ko kaya sa tabuan.
0: Ah, gapangguna ka? O kung ikaw ang Carabao Garado? Ikaw ang Garado? Ikaw ang bali ang ginahimo ang Carabao, hindi man?
2: Hindi man?
0: Okay. Wala ka pa kaagi? No. Wala ka pa kaagi? Pas mo? Ah, mo gali. Ah, tingala ko man nga daw na pas mo ka naging man. Amo na ng epekto ya, di ba?
2: Basi.
3: Basi, kung pati yung tubo mo na pas mo man.
0: Hindi magkadlaw eh, wala ka kaladlawan. Oh, dali lang. Sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nubya o kung nakapangasawa, anong problema?
2: Sir Troy nga kayo, drama, Sir Troy.
0: Pamati, bala, sa edad mo nga 40 nga, wala ka pa nakanubya o nakapangasawa, kay?
2: Nakanubya.
0: Ha?
2: Nakanubya ako, Sir Troy. So, bala, bala, bala, Sir Troy, nakapamanila, bala.
0: Ah, nagpamanila, imunubya. Pero, bago sa magpamanila, pila ka mo ka bulan, nagnubyahan, ay?
2: Masobra
0: ba niya, man? Bo, grabe ba? Ah, parehas man guro si Imo, no? Arang ilintuon, man?
3: Masi pareho man si Imo ka hangag.
2: Sir Troy!
0: Ah!
2: Ano? Sir!
0: Ma'am.
2: Nakain, drama ko.
0: Ma'am!
2: Sir!
0: Ma'am! Sir, bukay ka rin na. Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ano? Ma'am! Ma'am! Ma'am!
2: Laka-intra ako ka...
3: Ano?
2: Diba, sir?
3: Ma'am gani, ma'am.
0: Pangalipay na nga daan kay do last night na last mo.
2: Diba, sir?
0: Oo. Oh.
2: Sir, niyo po ito bala. Kamu lang yung bali, sir. Kaya niya radyo bala, sir, ako.
0: Ah, ikaw to gali. Pero doon nagligat mo isurya na mo. Doon maayo ka pa. Doara ka pa sa maayo nga panimot. Na ano kaya man, naulugan ka sa ano? Lahing nga lubi?
2: Sir.
0: Ma'am.
2: Sadisex
3: mo ko,
2: sir.
3: Wala ka man din nagkanto.
0: Gani? Huwag ka man nagkanto.
2: Sadisex mo ko ka, sir.
0: Dahil lang. Lantaw ko pizza kung 16, Webes.
2: Oo.
0: Oh, sige. Sige,
2: Maka-chocolate, sir. Sa kawabi, pang-spray kami ate. Sa ano ba lang, sa kampo.
0: Hindi mo naman na kinanglan, sprayhan? Duplaan mo na lang na maggaladulaan ng sapat?
2: Hindi na yun, abaw ka niya, nai, gano'y nga, wow, ako tayo radyo kay Sir Troy. Eh, ambal nila.
0: Oo.
2: Hindi ba ko nung?
0: Kwaon mo di ah. Si Troy na ginagambal nga makuha ka di radyo nga hindi man kuno man. Sino nagambal nga hindi kuno kay Lampuso siyang radyo?
2: Wow, guwapo! Sir Troy, ito ang guwako na yan.
0: Te, makadto ka di sa 16, hindi?
2: Makadto ko na 16 yan.
0: Oh, sige.
2: Makadto ko siya na
0: yan. I-preparar ko na. I-preparar ko na di mo radyo.
2: Basta
0: labas na sa ulo ko. Ah, daw laban daw, diragit pa kanto. Wala swerte, tiklod. Wala swerte, tiklod ka pa yung dolpo si Conflor.
2: Sir, gusto na mong ito, sir, kahit masiyaw ako na, sir, ka, Romar, sir.
0: Oo, ah, kanto ka di kay yatag ni namon. Basta magambal kami gani, nga may kulaon ka di nga radyo, matupa, ginaya. Wala kami yaga panginto nga Oo, matagal may radyo. Pero kay ti, ikaw kay Tani, subo nga Domingo, nagsaka ka direte, kundi nakuha mo na Tani.
2: Dami. Sabi siya, sir, nga pang spray nga yun, yung spray.
0: Nga pang spray ka, guro, sa'yo mo tutunlan para mahubog ka.
2: Guwapo. Sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am.
0: Sige, ah. Okay. Sa Webes, maulat kami di sa'yo mo, ah.
2: Oo, oh, sir, siyamat, siyamat, siyamat.
0: Tingwa, eh, nga makaginawa ka pa sa Webes. Ha, tingwaan mo, hindi mo utod, hindi mabugto, ginawa mo sa Webes, ha?
2: Patawa tayo sa inyo. Sir,
0: ma'am,
2: sir,
0: ma'am.
2: Patawa
0: ka lang,
2: patawa
3: ka siya.
0: Okay, salamat, bye.
2: Bye-bye.
0: Siguraduhan lang ganit sa Webes nga man nagaginawa ka pa. Why nagigit kami sing atagan sing radyo kung hindi ka nakaginawa sa Webes. 27 minutes after 11 o'clock, babalik pang phone, palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: It's 11:41 in the evening. Madamong salamat sa mga nag-join sa programa nga Phone Pal kag sa tanan nga nagpinamati kag nag-intra. Sa mga tech on duty subong nga evening, madamo nga salamat sa XFM NIR kag Panay kag sa tanan nga station manager. Sa ngalan sang amon nga CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow from 9 to 12 midnight sa Phone Pal nga programa. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amiga.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, kape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Santon Plus Herbal Oil, gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil,
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: XFM.

0: ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: X. FM.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Excellent.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Mag-assist pain,
6: muscle fever,
5: acute pain,
6: kahit ano pang pain,
5: basta pain.
6: Mag-assist pain,
5: kangkarang pain,
6: fast and safe.
5: Assist pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: X FM.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
7: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message message Weezer on Facebook or visit weezer.ph.
7: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Weezer's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama ng kapudloy sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
9: sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
9: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines, las 4, Jess na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting sa impormasyon!
1: Exciting sa balita!
2: Exciting sa istoryahanan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Bango na! Mata na!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting

0: Bogdaw, bogdaw, bogdaw, bogdaw, bogdaw, bango na, aga na!
1: Exciting Pilipinas!
0: Welcome sa pagpanganagad sa Exciting Pilipinas sa Lunes, Petsa 13 sa bulan sang Hulyo. Ikaduha sa apatanan ka mga Lunes, kamustang aton nga aga? Kamustang aton nga bangon? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton nga mga katropa, maayo ang tiyempo subong kay wala sa nga ulan, unlike sa mga nagliligad nga adlaw nga nagatupa ang ulan. At least may improvements na kita sa aton nga weather condition matapos nga nagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Inday. Sa aton nga mga katropa, basi matingala ka mo sa subong nga aga. Ang tingog nga inyo mabatian, hindi tingog sang inyo siling regular anchor sa siling programa. Katropa nga Alvin Dennis Arabang, temporaryo kita nga magapangalagad. Tub-tub kita sa takna ng alas 5:30 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita. Kaga impormasyon sa subong nga kaagahon. Kamusta nga ito nga mga katropa, listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga ito nga aga? Subong man sa ito sila nga mga drivers nga 24 oras naga laray sa mga dalanon diri sa ito sa syudad sa Iloilo. Sa tag sa kaaga sa aton sirya pagbangon, hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo, pagpasalamat sa aton sirya nga mahal nga Ginoo. Nakabugtaw kita sa sabong kaagahon kag sa aton sirya pagbugtaw, panibag-o nga bugay kag panibag-o nga paglaom. Bisan sa simple lang nga tinaga nga thank you Lord. Makapasalamat kita sa aton sirya nga mahal nga Ginoo. Ah, hawak mo ang beat katropang Alex. Mabatihan kita mga katropa sa tagsa ka mga radio sa FM band sa 100.7 MHz. Makita kag mabatihan makita sa bilog ng kalibutan pinagi sa aton sering mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang aton sering mga Facebook pages sang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa YouTube channel naton, i-like and i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. And sa aton sila nga mga overseas sa Filipino workers nga nag-monitor via XFM Radio Network nga application, welcome sa Lunes nga edisyon sa pagpangalagad sang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Upod sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Katanda ko yung katropang Alex. Hawak mo ang beat, katropang Alex! Dugay-dugay, mag-check kita sa aton sa nga patrol sa situation report. Sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo sa pagdulong man sa inyo sa mga balita kag impormasyon sa subong kaagahon sa aton nga mga tag-palamati sa aton nga mga katropa. Oy, dali lang. Kaya daw na ano ni? Sabi ko, anay ko na... dala na siya katropang Alex. Oh, amo lang tong gali, amo lang tong iyang kalawigon. Sige! Mga balita nga aton sa nga pagatutukan sa subong nga aga, diray sa aton nga pag-pangalagad. Operation sa PDRRMO sa province of Iloilo gin-downgrade na sa white alert status effective 10 o'clock kagabi. Dawala na gid man sang mga significant events or mga updates pa sa mga events sa province of Iloilo. That is why nga ang PDRMC Operation Center sa province of Iloilo ang nag-downgrade sa white alert status. Pero ginpanugyan mga katropa sa atong sidi nga pa PDRMO officer si retired Colonel Cornelio Salinas sa tanan nga mga local DRRM officer nga padayon nga mag-monitor nga magpadala sa mga updates sa PDRMO para sa consolidation report nga ipadala mga katropa sa Office of Civil Defense 6 sa tonsiling nga mga tagpalamati.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At least, no, amo na ganis lang na ton may improvement sa tonsiling weather condition. Hoy, sa mga estudyante na ton, diri sa syudad sa Iloilo, may klase ha, may klase sa diri sa syudad. Pero may mga banwa or may mga LGU sa province of Iloilo nga nag-anunsyar sa suspension of classes. Atensyon! Pero base masiling ang mga estudyante nga, batian namon sa XFM to, why klase? No? Sa city, ah, may klase. Ah, base malipat ka mo sa mga ginikanan ta, may klase, diriya sa syudad. Ah. Pero para sa benepisyo sa aton siling mga tropa, as per records sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center ang pinagkaulihe, may mga banwa nga nag-anunsyar sa cancellation of classes. Are ang mga banwa o mga local government units ng ila siling local chief executive ang nag-anunsyar sa suspension of classes. Number one, Municipality of Pabia from preschool to senior high school. Oton, all levels. Municipality of Alimudyan, preschool to senior high school. San Miguel. Ang San Miguel, hindi tanan ha. Hindi tanan ang San Miguel. May tatlo lang ka mga eskwelahan nga ginabugusan sang San Antonio Elementary School, San Miguel Central School, and Santa Cruz Elementary School. So sa San Miguel, hindi bilog nga banwa, kundi specific lang nga mga eskwelahan nga ginanunsyar nga wala sang klase. Municipality of Leon, all levels. Municipality of Tubungan, all levels. Samtang sa Municipality of Maasin, all levels. Haniway, all levels. New Lucena, all levels. Kabatuan, all levels. And Leganes, hindi tanan nga mga eskwelahan sa Municipality of Leganes ang white klase, kundi ang specific lang eskwelahan nga wala sa nga klase amo ang Central Elementary School o kon ang Leganes Central Elementary School. Ang pag-anunsyar mga katropa nga wala sa nga klase sa mga ginpangsambit naton nga mga eskwelahan, agod nga mahatagan sa nga tiyempo sa pagpaninlo ang mga manunudlo nga sa diin ang mga eskwelahan apiktado sa pagbaha katropang Alex. No? Kay may mga eskwelahan nga nasulob sa tubig baha. So para nga makapaninlo ang aton siring nga mga eskwelahan kag subong mante ang may ang mga estudyante, mga ginikanan, mga manunudlo mani nga naapektuhan bangod man sa pagbaha dala sa habagat kag subong man sa bagyo nga si Inday, maninlo sila nay subong. So amo nang mga eskwelahan no, hindi bilog ha, kundi nga dapat mangin aware nga aton sa nga mga kauturan sa mga specific lang nga mga banwa or specific lang nga mga eskwelahan nga ginanunsyar nga wala sang klase.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di ang mga white klase, te medyo paburaw-buraw niya katropang Alex. Pero sa mga may klase, like diri sa aton, sa syudad sang Iloilo, ti aga pa. Aga pa kamo sa pagbangon para hindi kamo ma-late sa inyo sa tagsa ka mga klase.
1: Exciting Pilipinas!
0: Last 4:21 na ang aton oras. Diri sa aton nga pangalaga dinhi nga time check ang Boylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa matugnaw nga kaagahon katro pang Alex. Sa matugnaw nga kaagahon kag normal nga ginahimo sa aton nga makauturan nga sa tag sa kaaga sa pagbugtaw, mainit sang tubig kag magpangape. Pero dapat ang inyo ipangape ang kape nga healthy. Madamo kamo sang health benefits nga makuha kag natural. Nagagwapo ka, nagagwapa kamo. Ano ina nga klase sang kape ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen? Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen ang mayakas ang Santon. O kon mangosteen, may moringa, may turmeric, may spirulina, may garlic, may real coffee beans. Ang sweetener niya is stevia and gindugangan sang Glutathione and Collagen. Kay ang Glutathione and Collagen, ang Glutathione nagabulig sa pagpaputi sang aton nga nga panit, naganami ang aton siring ang gloss ng aton siling nga panit katropang Alex kag siling nila ang kape sa magwapo kag ang kape sa magwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Amo na gani sa kay Sir Larry Faliera Dula. Sir, mga pitas ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. And also sa kay katropang Renante Hechanova. No, nga duty niya subong. Bauti kong tuyo-tuyo kanigawa nan. No, kagkapin pa duty mo da sa PPA Lubok. Dami ipangapi sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Duty ni Nante Chanova. Subong ni Renante Chanova. Dira sa Lubok, La Paz. Kay Ma'am Hermite, Ma'am Herme. Mga pe kita sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para nga magwapo kay magwapa kita. Pero kung gusto nyo sang kape nga wala iya sang caffeine, soya ang iya siring nga ingredients, ang iya siring ingredients ang malunggay, santon, and soya extract. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang mayaras ang isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siling lawas. Labi na sa mga kalalakinan nga mayaras ang hormonal imbalances kag sa mga kababaihan naman nga mayaras ang prostatitis o sa mga kalalakinan nga mayaras ang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And sa mga diabetison, sa mga may diabetes, hindi ka mo magkabalakam sing hindi na ko mga peak, kataas ang akon ng acidity level, kataas ang akon ng sugar level. Don't you worry, kay ara ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang mayakas ang mangosteen, vitamin D3, real coffee beans, and ang sweetener niya is stevia. Gani wala sang tendency na magtaas ang imo nga sugar level. Magpangapi kita, pili on ta ang mga kape nga healthy. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Premium D3 Coffee Mix, ma nakapangapi ka na, naka vitamin D3 ka pa, kag ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, sa Pharmacy, TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, kag diraman sa Yes to Health and Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede pa kamo na makapakonsulta ka tropang Alex. Ara si Dr. Impinado, na nga ton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Or pwede nyo man ma-order sa online, sa Shopee, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4:25 mga tonoras sa direk sa aton nga pag pangalagad sa pihak nga bahin mga katropa. Sa iban pa nga mga balita, sa balita lokal, standby patrol, kidugidugay mag-check kita sa reports sa aton siling patrol. Himalo-hibaloon ta ang sitwasyon sa aton siling palibot, ha, sa dili madugay. Sa iban pa nga mga balita, mga katropa, diri sa aton nga pag-pangalagad, 5,941 ka-individual sa probinsya sang Iloilo ang apektado sang Bagyo Inday. Sa din, 7 ka mga balay ang nagkalaguba. Natural damo sa mga damo sa mga na sulob sang tubig baha.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: 1,827 ka pamilya ang apektado sang bagyo iniya sa province of Iloilo. Sabo nga numero base sa record sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, sa among nga numero 66 ka pamilya o kung 284 ka individual ang nagtiner sa evacuation center. Or sa mga evacuation centers na nagkakalain-lain ng mga evacuation centers sa probinsya. And 894 naman ka mga pamilya o kung 3,001 ka-individual ang nagtiner sa sagwa sa mga evacuation centers sa probinsya sang Iloilo. Padayon pa ang pag-consolidate sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Operation Center sa Province of Iloilo as to sa mga extent of damage. Bawa sa kadamo, gid ka tropang Alex, ang sa nakita naton ang may mga landslide. No? May mga landslides nga nagkalatabo like sa Tubungan. And then may ara man sa Igbaras. May ang pinakagrabigid ang sa may Leon, katropang Alex. Kay may mga nagkalaguba ng mga hanging bridge. May mga nagkalatipag ng pangpang sang suba. No? Dito sa may Leon. Basi maka-check kita sang dugang sila kiron sa kay Mayor Marialina Hulipas sang Municipality of Leon asto sa initial nga report kay padayon ang pag-consolidate sini mga katropa sang LGU Leon sa mga extent of damage. Tiining daan ang hanging bridge ni katropang Alex. Kung di ko magsala ang hanging bridge nga ni, ginpunduhan ini before sa Iloilo Provincial Government sang tiyempo ni Governor Arthur Defensor Senior, no, ang tatay. And then na kumpleto ini sang tiyempo na ni Governor Toto Defensor. Ay, ang alagyan means of transportation dira, no, kung ang alagyan nga makakadto, makatabok sa suba, no, sa barangay ano ni Kamando, katropang Alex, no, sa Banwasang Leon ang nautod. Imbes nga mangin masulhay o matalunsay ang pag-agi dira sa mga residente pakadto sa nearest barangay. Ay, ti amo ni katropang Alex, apektado naman ang lagyan eh, no? Kapariyosin eh, kung magtupa ang ulan, no? Ang daludo sang tubig sa suba. Ano abi kay ambot kung sige pa kuwari dira sa sinang area. Na, ang katropang Alex. Bago pa ni ang hanging bridge katropang Alex mo? Bago pa ni ang hanging bridge dira sa barangay sa Leon, barangay Kamando bla ni. No, sa Banwasang Leon ang na agyan sang mabaskog nga baha. Tumbalay.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: So check ta na karon mga katropa, diri sa aton nga pangalagad kay sige-sige pa ang consolidate sa mga extent of damage, ilabi na sa mga infrastructure sa province of Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Las 4:30 na ng aton oras. Good morning sa kay Roy Escorpiso, sir. Good morning. Thank you sa pag-monitor dira sa Barangay Cubay sa distrito sa Haro. Good morning man sa kay nung Hendre Drilon. Nung Hendre, kamusta ka na? Long time no see, long time no hear. Nagligad to na ma-share ko na sa kay nung Hendre Drilon sa may Rizal Palapala, Dos Katropang Alex. Galikay, huwag kami magkitanay kay pagkadto ko to. Ang utod niya lang ang nasugilanon ta, no? Kay si Nong Hendre Drilon. Kamusta si Nong Hendre Drilon and also sa kay Ma'am Junette Drilon? Good morning, ha? Happy listening lang da. Salamat kid sa pag-monitor diri sa aton nga pag-paralagad sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga taga Petron Gasoline Station, kag sa mga taga Caltex Gasoline Station, good morning, happy listening.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak nga bahin mga katropa, duha ang recorded nga napatay na sa halinsang Sabado sa umpisa nga nag tupa ang mabaskog nga ulan bangod sa habagat kagagin pabaskog pa sa bagyo nga Inday, duha ang recorded nga napatay mga katropa. Ang kahapon amo to ang 68 years old nga natabunan sa landslide sa barangay Nagba sa Banwasang Tubungan, and ang another nga napatay nga nagkuryente sa barangay Balabag Dumangas sadtong nagligad nga Sabado. No, ang napatay toya sa barangay Balabag Dumangas, 47 years old, and ginkilala kay Sherwin Tamayo na kuan siya nagkuryente niya tong sa may Dumangas nga nagkayo siya sang linya sang kuryente. Bangod nga grabe ang pagtupa sang ulan, basa nagkuryente, patay. And then ang 68 years old nga si Placido Tabalina sa barangay Nagba sa Banwasang Tubungan na Iloilo nga napatay kahapon sa kaagahon sa matabunan sa duta nga nagtipag or natipag sa kilid sang Ilaman City nga balay. May interview kita dira katropang Alex kay Police sa Captain Lonilin Talanilio, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Sa aton sila nga pakigangot mga katropa, ahay kay apat sila actually nag-star sa balay. Ini ang napatay nga si Placido Tabalina, ang 68 years old, nagatulog ini siya sa sala or sa balkon, sa ila sa ring balay. Ang ilang balay katropang Alex may doblight materials man lang, no? And bangod sa sigisigi nga pagtupa sang ulan, natiphag ang duta sa kilid sang balay nila. Tumabon sa sala katropang Alex. Gintingwaan pang i-retrieve, no? I-revive kuntani ang 68 years old. Pero pagdala sa ospital, gindeclare nga dead on arrival mga katropa. Why ka salbar gid, no? So, ini mga katropa ang na-record sa pag-consolidate naton sa sineng natabo nga insidente, no? Related sa tupa sang mabaskog nga ulan dala sang habagat kagin pabaskog pa sang bagyo nga si Inday. Ari bala katropang Alex si Pabatita ang interview naton sa kay Police Captain Lonilin Talanilio, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. May kang tanan sa sineng natabo nga landslide nga nagresulta sa pagkapatay sang 68 years old ang tigulang sa aton nga mga tagpalamati.
2: around 6:50 in the morning, July 12, 2026. Ang nakabatang gamay sa information na may natabunan sa lupa dito sa Sitio Siglangan, Barangay Nagba, Tabungan, Iloilo. Based sa na-receive namin information na may natabuong landslide dito sa barangay, sa nasambit na barangay, na kung sabihin, ang balay ni Placido Tabalina na igo, nahulugan sa nag-erode na lupa. Ang portion sa iyang asala, kung sabihin, dira siya nag-tulog.
0: Sinong upod niya na nag-stack sa balay?
2: Apat na sila sa ila sa sabad sa balay. Bali siya sa sala na tulugan siguro sa tapos ang iba niya membro sa pamilya dito la dito sa ano sa main gate sa hindi dampi sa sala.
0: Mga ano oras gid ma'am to be exact na tabo ang landslide?
2: 4 a.m. nakabaton sa report ang ano mo mga tired incident is alas 4 sa kagahon sir.
0: Ano basko gid ma'am pagtupa sa ulan kay inada nga nag-cause gid sa pag ka-landslide sa lugar?
2: Tumunog siya pero sige-sige bala amo na siguro nga naglunta naghumok ang lupa para mga pag nag-erode siya.
0: Ang balay ni ma'am sang napatay ano sa kilid sang banglid and anong sistema sang kagsitwasyon sa balay niya man?
2: Bali ano siya mga isa ka kilometro halin sa barangay proper ano siya daw mo sa kilid niya siya bali may mataas sa portion sa lapit sa balay daw mga kakahuyan niya sa
0: portion malang sa balay niya ma'am ang natabunan.
2: Dito din sa sala pero considering made of light material ang balay naapektuhan man ang ila ang portion pero wala masamaran ang membro sa iyang pamilya.
0: Ano kadugay ma'am na rescue ang napatay ma'am?
2: Dasig lang man siguro siya pag base siya no, sa time pag sa atin na 4 a.m. siya natabuang insidente pag pagkala 6:50 nadala na siya sa rural health unit. Again, examine siya atin na rural health physician and later declared dead on arrival sa.
0: Ano subong ma'am ang sitwasyon sa lugar sa barangay Nagba? Ilabi na ang lugar nga sa din dito na naglontad ang landslide. May mga pamalay, mga kaiping sila or anong sitwasyon?
2: Wala. No, sir, daw iya lang dabalay sa mo ng area, sir. Kay base, o amo lang iya lang dabalay sa area.
0: Pamilya niya, ma'am, nga survivor ya, nga way madala sa landslide. Diin subong temporaryo nga nag-star?
2: Ara sa ilang mga hinata, sir.
0: Kamusta subong damam ang sitwasyon?
2: Base report, base record sa DRR, sir. Wala na. Mga minor lang man yung mga ano, nga mga landslide ang sa iba na bahin sa mga barangay, sir.
0: Pero pasabon ang dalan?
2: May ara portion sa iba na barangay, sir, nga hindi pasabon ang dalan kaya daw nautod ang ano, sir, ang may na-damage ang baha, I mean. Pakad, barangay Idapog, sir, bala, sir. Dabali daw, ano namang Pinas area na sa atin, pati sa atin, ano.
0: Pardon, ma'am, barangay?
2: Barangay Idampog, sir. Oo, kaya daw na-damage ang kalsada, sir.
0: Amo mala na ma'am, no? Ang barangay Idampog malang, no?
2: Idampog, sir. Amo lang naman. So, kaya iba na portion, may mga landslide sa kilid sa kalsada. Pero mga minor lang man yung mga, ano, mga pagguho, pag-irod sa lupa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Lonelin Talanilio, ang hepe sang Tubungan Municipal Police Station. Aha, iti. Amo ni katropang Alex, huwag yung makasalbar ang 68 years old nga si Placido Tabalina bangod sa siring landslide nga natabo kahapon sang kaagahon nga nag-erode, no? Lapit gid ang iya balay abi sa ano gid no sa dobo bukid-bukid ni katropang Alex nga nagtabon gid sa iya siring sa ila siring nga balay nga ang balay nila made of light materials.
1: Exciting Pilipinas.
0: Last 4:39 na ang aton oras. Aton nga pag pangalaga, dugay-dugay, ma-check man kita sa Santa Barbara Municipal Police Station. Kay may hubog nga naglumpat kahapon sa suba. I don't know kung nakita na. Panday ni katropang Alex naglumpat sa suba sa barangay Hibawan, Santa Barbara. Ang pangalan sa siling panday si Jomel Diladia sa nga sitio Saba Barangay Hibawan Santa Barbara. Basi maka-check kita dugay dugay sa nga aton city connection sa Santa Barbara Municipal Police Station diri sa aton nga pag pangalagad. Las 4:40 na sa aga, naka-standby ang aton sini nga patrol yung tray katropang Romel, katropang Alex, dasigay nga daani kay hasta lang ta 5:30 no ang aton sini nga oras. Dugay-dugay ma-check man kita sa update sa balita nasyonal. Oy, subong galing adlaw, Lunes and 2 o'clock kagkaroon sa hapon ang pagpadayon sa ika-apat ng hugnat sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte sa nagligad nga simana to tatlo ka adlaw, tatlo ka sunod-sunod nga inadlaw mga katropa, isa ka witness ang ilang ginapresentar sa prosecution atong senior agent sa National Bureau of Investigation. Sa aton sa ding mga tagpal matitikaron mag-continue ang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Subantayan inagkaroon sa aton sa ding mga atag palamati kay ang pag-cover naton no sa impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Sino naman karon kay nagligan kasi managin pang ginmensyonar to sang prosecution ang next nilang witness nga igasalang sa impeachment court mga katropa. Las 4:42 sa aton oras. Sige, standby ka tropa Robel. Good morning anay sa kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning, happy Monday Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Hello sa kay Ma'am Mary Ricabar. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy. Oy, kamusta na si Paring Boy man? Kamusta ka na kay Kagawad Helen Mortel? Good morning! Happy listening lang. Salamat sa pag-monitor. Diri sa ton nga pag-pangalagan. Si Katropang Febi Boards Tibor Morales, check tanay report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Sa dugang sa nga mga balita, duhag ka ro-report sang ahoy pagapahamtangan sang K-9 team. Katropa mo sa balita, katropang Febi Boards Tibor Morales. Katropang Boards?
3: Dua ka ro-report sa ahoy pamtangan sang K-9 dog. Ginpayag ni Mayor Lloyd Espinosa sa ahoy nga pamtangan sang dua ka K-9 dogs ang bayang kagkulasi porta. Base sa intelligence report sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police ang ro-report sa ahoy ang isa sa mga ginapaagyan sang illegal na droga pasulod sa probinsya sang Iloilo. Sang Hulyo 6, gimpresentar sang Iloilo Police Provincial Office ang 26 ka K-9 dogs kag ang ila handler nga police na nakagraduate na sa training kag handa na nga i-deploy sa ibang pagid nga banwa na gamiton sa illegal drug operation. Ang programa gipangunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan kag gintamungan ni Dr. Raul Banias sa port of entry nga na
4: gamitin natin sa duwa natin ka ports, no? Sa duwa natin ka ports. Hindi na makontrol ang pagwa pagsulod sa mga cargo, sa mga bag, kagapahagi sa atong mga narcotic sniffing dog, mapahagan-hagan natin, matapuna mga illegal na mga sulod sa panay through the Bayang Court. Kaga sa mga fiesta naton, kagiba ng mga events, no, kag-public ng mga lugar, pwede pagid naton yung magamit ang atong natuwa ka mga
3: no, mas epektibo gyapon mayor no ang bulik
5: si mayor na Lloyd Espinosa ang nabalitang kapulong sa Diyos ang Santum Plus
3: ano nga ang mga nabagas ang mga bay sa
5: Santum Plus ka Premix Vision X Plus Premium D3 ang Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 90.7 Radio Patrol Iloilo ako si Katupang P. Boys Tigger Morales sa XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Thank you, katropang Febby Borge Tibor Morales. Live report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Nagdulong sa aton oras, las 4:45 na sa aga. Hindi nga bahay sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
6: Exciting Pilipinas!
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, nakabig ining the ultimate trio bangod man sang epekto sa aton sining lawas kon kamo ang nagatumar sini adlaw-adlaw. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina nga makabuli gagod nga malikaban naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayara sang powerful antioxidant compound, mayara sang anti-inflammatory properties nga makabulig agud nga magapabilin nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Sa pagtumar naton sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, obda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C, and nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. So buman ang Premium D3, nga ang Premium D3 mayara sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Ang mga bacteria o kon viruses nga sarang patyon sang mga ingredients ang Santon or sang Premium D3, mga katropa. Gani sa aton sila nga mga katropa,

0: Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa talantanan nga mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Good morning, Anay, sa kaya Kapbot sa Florentine, dira sa Barangay Katropa, Kapihan sa Distrito sa Molokap. Good morning! Also sa kay Kapato Kim Sing, sa kay Kap Ising Villanueva. Kap, kamusta ang pansit mulo? Sa Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon. Ha? Kap Ising pansit mulo, amo nang pinaka the best nga pansit mulo diri sa Iloilo. Sa bilog nga kalibutan, kap. No, hindi bla? Oh, good morning, happy listening, Landa. Si Katropang Romel Paclibar, naka-standby sa Sidinga Matineon, hibalunta ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo.
3: Live report.
0: Katropang Romel Paclibar, Katropang Romel, good morning.
4: Good morning, Dol. Gaulan, Dol.
0: Gaulan?
4: Oh, nag-hulaw na gidman, pero dayaon ang ulan. Kay paglapaw mo sa taytay, wala tabok suba.
0: Oh.
4: Basa dalan.
0: Ay, but silingon nga, but silingon nga ang ulan na linan sa may taytay pa kanto sa...
4: Oo, oh, halilang sa taytay sa Tabok Suba, pa kanto sa syudad sa Iloilo.
0: Kainaga pa kanto ko di sang kaagahon, siling ko ay salamat, nagpakita na ang bituon. siling ko ang mga bituon sa kalangitan, aton singiton para ihalad sa imo kamahalan.
4: Subong huwag silingiton nga bituon, didol.
0: Ate, nataktak na ginman iya ang mga bituon iya. Natural dugay na iya, nagkataktak iya.
4: Abi ko, boss mong singit.
0: Ang mga bituon niya, gapati-pati mo nga gasyay ng bituon tla daw. Dugay na iya, napulak ang bituon ah. Dugay na gani, napulak ang drum. Drum sa tubig, bla.
4: Oh, gani.
0: Dugay na nabuslot ako. Te. Nagulan gali subong ah.
4: Oo, dire sa syudad. Pero naghulaw naman kita pang Mario, pero
0: hindi mayo nga balita na.
4: Halong gyapon sa mga motorista naton, kapit pa kon motor.
0: Oh.
4: Kay danlog diyan kasada. Kami mga portion abi sang karsada dol nga naga bulubalanaw. May mga yuhob-yuhob bala. May muna bulab-bulabalan na, tapos di ko nagka-motor ka, pa si Kibot ka lang may gulpi lang nag-yuhob. Kaya abi mo tapan, pang karsada, galing kayo may yuhob na. Kapin pa ning inagihan bala sa mga taga-MPIW.
0: Oo, grabe na.
4: Yuhob-yuhob. Yun di mo, pagtanabi mo, ano pa, tapan, pang karsada, galing kayo may yuhob. Kaya pangod nga, may tubig nga nagtiner.
0: Oh.
4: Sa gin... Sabka ba nila katropang Mario?
0: Ang malais na dira katropang Romel kung wala pa sang signage.
4: Amo lang na. Pero dali sa distrito sang Haro, maginbutang sila nga signage. Kaya kiti delikado gapon katropang Mario eh.
0: Kaya may mga masapawan, masapawan sang tubig.
4: Oo, may portion kung digin kabkab na nila. May ara nga portion nga doon nanubuan siya. Nga kung magulan, dira nagkakadto ang tubig. So nagkapan-kapan ang tubig sa ginobra nila. So kung hindi mo matalipang dan, abi mo tapan gapon. Pagtapak sang karito mo, gali may ghost mode katropang Mario.
0: Amo lang
4: delikado.
0: Amo lang delikado.
4: Sa mga four wheel ya katropang Mario, ti okay lang, pero sa mga motor, delikado gid katropang Mario kay basta matiplang ka bala.
0: Baldabid ka.
4: Ato balaban-laban gid. Masalom ka gid sa gabulubalanaw ang tubi.
0: Malang kung sumalom ka, ang lais na dira kung madiritso ka bala 6 feet below the ground daw.
4: Amo lang na. Oo. So, man ang sitwasyon, Katropang Maria, dari sa syudad sang Iloilo.
0: Katawhay sang diversyon, no?
4: Oo.
0: Why sang panran, subong?
4: Lunes.
0: Ah, Lunes, gali, no? Hindi, nagmuno lang ko isang panran kay sa nagligad nga daw. Man ka ha, nagligad, Sabado, bla mo? Sabado may panran.
4: Sabado, Domingo, malang may schedule panran.
0: Ay, daw, kada Sabado, kag Domingo, daw may panran. Nga na namitan sila yung magpanran daya sa diversyon, man?
4: Bumula pa, dol mo.
0: Yeah, to Sunset Boulevard, do?
4: Ah, pwede man to, no?
0: Oh, di bla?
4: Galing dolom gurto.
0: Ah, ni pa sigahan, eh. Ang problema, bla na.
4: Kaya ba mo? Sa Sabado nga daan nila, eh.

0: gym po, te consular ang
1: suga
0: street light
1: dulom
0: medyo kiraw na siya kay wala ka pakita ng adlaw.
1: Hindi, ang namuno ko lang ang diversion kay may fan run sa nagdigad ng adlaw. Dakon yung masala sa badobla mo. Ang duwa ka motor nagbungguanay.
0: Domingo to.
1: Ah, Domingo to?
0: Oo, Domingo.
1: Ay, ah, kahapon abali. Kahapon sa kagahon.
0: Ang balik ka tropang immersion, gani, sige naglabay niyo to. So may fan run.
1: Ay, oo, kahapon sa kagahon. Galing kay Domingo, kahapon mo.
0: Oo.
1: Oh, may fan run kahapon. Tapos, ang dalan, kundi, usually, kakatabos na dira, ang piyak nga lane, nga pakadto, nga wave la, pakadto sa pabiyabla, amo nang gasugatay, ginagamit nga sugatay sa salakyan. Ang piyak nga lane, ligwa ginaya.
0: Kay maagid ang fan run mo.
1: Maaging fan run. Bla mo, fan run kapital, ubilwilo kita di. Sa kada mo isang lugar, diversion, ganyan na namita nila nga gahiwatan sa fan run.
0: Bamang diversion road, doll.
1: Oo.
0: Kung ano damo, 10 lanes na damo.
1: Oo.
0: 4 lanes ang sa center, gid. Bali 8 lanes, piyakag-pihak. Tapos ang service road nga 2 ka lane, bali 10 lanes na da.
1: Oo.
0: Ang diversion road, tilapad.
1: Lapad. With all due respect sa mga organizer, with all due respect sa mga organizer, pero ang aton malang kung tani, kapag ko sinabala, nga tani kung maghiwat malang sang fun run, okay is okay, ginang fun run. Pero, tani, inang lugar lang nga hindi man bla mapiktuhan ang traffic bala. Although nga Sabado or Domingo nakatropang Romel, pero kung kaisa, may mga lugar man nga pwede hiwatan nga matawhay katropang Romel.
0: Ang laka lang ginagyan.
1: Ang laka lang ginagyan bla. Mm-hmm. Di, ang diversion nga daan niya, busy road niya mo. Although kung isa kagahon man ang isa, ang lain pa sa bla. Kay last 4 ang fun run, last 2 pa lang sang kagahon, launa pa lang sang kagahon, sirado na! Di ba? Yeah, atong ginamuno talang mana, with all due respect sa mga organizer, kiti ang fan run, okay ginaya. Pero ang aton man lang, ibutan nyo man sa lugar, blanga daw hindi, manggit tama ka busy. Kaga kung ang schedule, be, last 4, last 5 sa gahon, ayaw nyo man pag ipasira mga taga last 12, launas kagahon, ay.
0: Hindi ka agi pa. Mo sa bad daw mo lang ito ninggo lang daw ay today person road. Ano mo sa siling alas 12 sila ko pan run.
1: Hindi ah, kay, hindi tutuod na yan. Inang may ara nga schedule. Last 4 kagahon ang fan run. Last 2 pa lang yas kagahon. Launa pa lang sa kagahon niya. Sirado na.
0: Bamo, preparation mo na doon mo. Bamo, kinalan lawig ang preparasyon na sa fan run kasi basta may magtip lang motorista ang magsulot.
1: Teka pa kayo kapon to.
0: Titip lang kasi.
1: Kaya to ya, hindi kaya tip lang ha, simple lang. Kita mo mong guwana, kapon doon ka motorsiklo?
0: Oo. Kaya abis ang isa, two-way pa mo.
1: Abis ang isa, two-way pa. Gali kay one-way na.
0: So maayo lang to kay Tiway na tamaan kit ka tropang Mario.
1: Pero sakit man ka tropang Romel. Sinintay na yan mo.
0: Pinaka-update ko nung apilas, dol, kung kakas lang ang panit mo.
1: Nah! Do pa rin lang, ginburibudan ka asin.
0: Gulugas-gas lang.
1: Hindi, seriously speaking, amugin man na yan, tuntuod man. Totoo na yan, Katropa Romel. Ang mo't ko naobserbahan mo, nakang naobserbahan mo sa aton, sa nga mga kauturan. Aton, why ma... hindi kita again sa fan run.
0: No?
1: Kaya ti... Nami gidman kung maka... Ano ka? Maka jaging-jaging ka da. Mm-hmm. Pero tani, inang... Ibutang lang sa... Inang lugar ba lang... hindi manggid tama, gid ka busy. And kung ang schedule... last 4, hindi yung magpag-isirado, timprano pa nga, mga taglas 2, alauna.
0: Pag mga nagbutang itong mga traffic, idol, nagpuli pa mo.
1: Ah, mong galing. Ano mo no man ni ako na bimo amo na ne kay kon komentaryo pa niya no yan magyanyas ne. Pero muno pa lang niya, muno pa lang niya aton, no. Muno pa lang niya.
0: Di na commission man abi sa mga organizers sa mga traffic aids na tong pa Mario.
1: Oh. Pero base masiling nga, base masiling lang iban nga mga organizer nga daw sa tama man si Moya ka antay fan kan ano man. Hindi niya ginaklaro tanaya. We are not against sa fan kan per se ah. Ugaling ang aton lang number one sa time lang mag close dapat hindi man gid tama gid ka timprano nga tag last 4 pagani last 2 launa last 2 si sirado na bla
0: tapos tama gid kalawig sa preparation ni Papa Mario
1: amo na bla ako sa gilasunod nila ang prevention is better than cure amo na kun nga nga timprano pa
0: natural lang. Sa so, tisubong doon ligwa, wala man fan run subong.
1: Lones mo, no?
0: Oo, lones. Kagwala sing may mga hindi pagkit masako, hindi pagkit damo, git ang mga nagabiyahe ng mga traditional jeep diri sa diversion road. Kiti, ang sako subong, taxi, nga nag-parking diri sa may atubang sang SM City, kag sa strata, so damo na diya taxi nga nag-parking. Kiti kung kaisa mga kung wala nagaulan nagagaway na din sila sa mga angkas ni Bladol mga motor nagabiyahe motor
1: wow, sa mga angkas da no sa mga nagapulaw dapat naka vitamin C kamo kag kung naka vitamin C ang inyo ginapangita Santon vitamin C kag Santon plus Gold Herbal Capsule. Oh, dapat nga naka-premium D-tray ka kay
0: resistensya. Mabong ilan na nga biyahe dol. Hindi mo paktan masugatan nila talithi bla gulpi lang kasi while ya ato pangila motorsiklo mo helmet lang so hindi mo masigurado nga maalangan ka bala kay tupaan ka gulpi sang ulan.
1: Oh, kag kada pre no kupo.
0: Kupo natural lang. Mag- ang kilala ko ganiya ginapili yan na ganiya ginabok niya nga ano nga pasahero
1: para nga
0: permi ka lang kaprino eh may mamaya kung damo bang crossing sa sudadol mo hindi dapat kinahanglan niya makabunggo mamugin na kinahanglan mo halungan ang imo pasahero kaya obligasyon mo na dol mo
1: dapat
0: kung may uloon dagon gamay medyo amatamat ka prino
1: natural medyo lang
0: pero kung dalom ang batsihon gulpihon mga prino kaya delikado
1: ay hindi mo pag igulpihon prino kaya nga kung golpihon mo na prino, base kung mag masimplang ka bala?
0: Oo. Kung hindi mo pagulpihon ng prino doon, hindi mabunggo ang bumper mo doon.
1: Oo, oh, hinahinayon mo lang eh. Natong nga, sorry.
0: Mabunggo ka bala?
1: Yan lang katubang Alex. Oy, dali lang. Sorry.
0: Kambal guys, ang kilala ko si nga. Ay po, ayam ni prino. Takaw si nga ako. Medyo sudong bumper.
1: Buti rin kan bumpira na.
0: Oo, wala pang pumiro nakabot. Paano magsudong bumper kay
1: motor?
0: Do may motor? Do tapaludo man yang motor. Do ay man na bumper motor ya.
1: Tibot ang isal ng buti rin niya. Bumpiran ang pasaya.
0: Hindi na siya magbook. Kapili. Diba mo, kung mag-online book ka balang doll, makita mo na daw ang pasahero mo mo. Tapos makita mo na sa pasahero kung
1: sino ang
0: rider,
1: yung
0: rider.
1: Mapili ka na gilang kung pilion mo yung mayat. Oo. Pilion mo naman yan. Mapili ka na gilang kung di piliyon mong mayad-ayad eh.
0: Tapos chakto na gina ang bulungkuhan sa motor. Kita mo na ang bulungkuhan sa motor. Tapan. Ginapaliwat yan na. Napadalihi yan na.
1: Timay na nga diritso.
0: Ano pa ang pasahero? Why puhay, idog yaman nga idog.
1: Ano? Lang, idog, idog, excuse idog, me, excuse me, idog, idog.
0: Ang driver, why puhay, prino ya.
1: Oh, ano, wag kang malikot, parachute. Ay, maan, mga kaday.
0: Di subong ka tropang marina na medyo nagkulpa diri ang mga rider kiti nagtalipin mo, nagulan.
1: Delikado ang sakay kasulay.
0: Pero kita ko na ang ano, ang tisping balas ang bulan. Kita mo ng half moon nga bulan. Ang do barko yun na blan, do kulog. Kita ako na doon.
1: Ah, kita ako na.
0: Oo, sa Ate Sidlangan.
1: Mayo. Ate Mayo, Mayo nga balita na. Kung silingon
0: nga, pero do it bito. Tamaan mo gitko ubos mo gitko singit ta bitoon ba
1: ah buhay dun da ubos ka singit to oh.
0: Buhay gitko bitoon nga bilin
1: bulan gin ano pa ga gintispingan pa but silingon ka pa ano na ga no, ano kanina ga
0: bangka, nablado bangka
1: tibot silingon sila katropa ko meron ko mangingisda kas na mahal isda kas na mo
0: oo mahal gin ng isda subong mahal di isda subong. So kita o na doga gagaw-agaw na ang kasanag kagang kadulong ko tapang matiyo. Mm. Pamanagbanag na.
1: Ati Mayo.
0: May kapatimaan nga do base maulan, base man hindi man.
1: Pero importante da kung maulan yung sindi, balon ka kapute ah.
0: Mulang na galing. Ang ano nga kolor?
1: Ah, hindi, in any color, not in any flavor.
0: Pero namigid man yung ini flavor katapang Mario.
1: Anong klase isang...
0: Di ba lang kapots?
1: Banana flavor na no?
0: Hindi, strawberry.
1: Ah! Lain naman ikiro ng diretsuhan sa Suwilanon ta.
0: Good morning sa mga listeners natin. Dari kita katapang Mario sa mga... presyo sa mga nagpanguna ng balaklon dari sa sunod sa Iloilo Terminal Public Market. Mahal ang isda subong diridol tapos laka ang isda kay bangod nga ang laka lang nakapalawod ba?
1: Ano sila nila nga hindi ko no sa tanan nga oras sa bugana.
0: Bugana.
1: Ay man ah.
0: Oo ah. Ang ganda sa subong diri ibang rose kiti ibang rose way man nya ginakwas bye-bye mo. Sa mga punungan man niya diri sa probinsya sang Iloilo. So diri kita sa presyo sa mga nagapanguna balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang tamo Diyos, tag 200 pesos ang kilo. Mataan, 200 pesos ang kilo. Tilapia, 200 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Ang locos, tag 400 pesos ang kilo to 450 pesos ang kilo. Bansa, 250 pesos ang kilo. Pasayan, tag 350 to 400 pesos ang kilo. Green shell, 80 pesos ang kilo. Salmonitis, 150 pesos ang kilo. Ang bisogo, tag 200 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 220 pesos ang kilo. Pagi, 160 pesos ang kilo. Kilawan, 220 pesos ang kilo. Ang lison, tag 250 to 300 pesos ang kilo. Ang bangros, depende sa kalagkuon sang bangros dol. May 180, may ara 4 kabilog, 1 kilo. May 2 kabilog, 1 kilo. May ara man nga 3 kabilog, 2 kilo. Diri sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market, tag 180 to 210 pesos ang kilo sang presyo sang bangros. Ang panakot sa iwa second floor, ang ahos tag 120 sa gyapon ang kilo, ang kamatis may stinta may 80 pesos ang kilo, ang bumbay may 80, may 90, may 100 pesos ang kilo sang bumbay. Ang luya tag 120 pesos ang kilo. Ang talong, ang otanon, talong may ara 45, may 50, may 55 pesos ang kilo. Rabanos, may 70 pesos ang kilo. Ang margoso, may 80, may 90 pesos ang kilo. Kalpasa, ang may panit, tag 40 pesos ang kilo. Ang nakihad na, wala na panit, tag 60 pesos ang kilo. Ang balatong, tag 100, may tag 120 pesos ang bugkos, depende sa kalagbaon sang balatong. Ang patola, may 60, may 80 pesos ang kilo. Ang okra, 80, tugtog 120 pesos ang gatos. Ang manok dol, taga 180 to 185 pesos ang kilo, 45 days. Ang baboy, 300. Ang karne, tag 400 pesos ang kilo. Ang unod, diri sa sulod sa Iloilo Terminal Public Market, Katerpa Mario. Good morning sa mga listeners natin, Dol. Sa mga taga-Lumbuyan, San Joaquin, Glidol, nag-chat sa akin, mangkot ko kahapon, kung may na-landslide ba ito. Why ko na ito yung sa ila, sa Lumbuyan?
1: Mayo nga balita,
0: no? Sa tubungan lang ko nung may landslide, yung katapangan nyo. Sa kay Kapots Perintin, na good morning. Sa kay Kapato Kim Sing, kay Kapising, dala sa barangay Katropa, open na ni Subong. Ang sa mga sa taga 3S Itiri Katropang Mario, good morning man.
1: Sa good morning lang.
0: Manang sa Dikamay.
1: Dikamay Itiri.
0: Itiri kag sa taga Maymay Bukohan.
1: Si Naimila,
0: Naimila.
1: Naimila Cordero.
0: Kay Marie Michelle.
1: Sa to kay Marie Michelle, Marie, bao kumusta na siya do da? Sa kay Naimi Cordero.
0: Sa mga taga Maysaysay da, good morning lang da.
1: Dira man sa demokrasya no? Nagdigad ahay. May sunog sa demokrasya sa nagdigad lang Sabado sang gabi? Gali? Biyernes sang gabi?
0: Bahalungan gid ang atong ang kalayo Katropang Mario kay
1: Kagawad kay Kagawad Arlene Evangelista. Kanay big mandariko sa demokrasya sa merkado. Da, good morning. Happy listening.
0: Good morning. Sa may Bukohan. Sa kay nung Lidoy.
1: Kay nung Lidoy sa Lidoy Store. Kay nang May. Dere sa tabok sang
0: Shopee.
1: Salamat Shopee.
0: Kon Chinese.
1: Salamat Shopee.
0: Kon hapon sa Japan bihalin ang ang supply.
1: Salamat Chapi.
0: Angayan. Akadlaw na sinang may aga pa mo. Good morning lang da. Sa mga Batakan boys, gali good morning. Kay Nanay Toto, kay Nung Boy, good morning man. Kay Security Guard Bongbong Echanova. Kay Security Guard Moreno dira sa Lubok Lapas, good morning. Gapangayot sa kanyang radyo, pero lipat ko maghapit kay Tropa Mario. Kay lapad itong ilang guard house ba? Mingaw ko na kuno ay radyo. Kasi kumahapitan ta lang da. Belated happy birthday sa Eloy, isang Batakan boys kay Tropa Mario. Birthday niya kahapon. Alang-alang, kinabi kahapon. Ito may estupado, kung itong kapato. Kung doon alang-alang. Gawla na, be? Ito kasi pwede mapadala sa series.
1: Pwede ah.
0: Tabuon ko lang sa terminal. Isa lang ka patrower. Igo na sa amon ni Katapang Mario. Kakao yun, kapato, doll?
1: Pato kaya?
0: Inglis tapado nga pato.
1: Tapado nga pato?
0: Oo. Hindi buhi ah.
1: Hindi buhi.
0: Good morning lang sa kay Kano Palasuto. Good morning man, Katapang Mario. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapong nga balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Retari Supplement per Man. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 5:11 ang aton oras. Thank you kay Katropa Romel Paclibar. Good morning man sa kay Roderick Villagracia nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Mabuhay kita na sa aton nga matag palamati dugang pang mga balita kag impormasyon aton nga pagatalakayon pagkatapos ng aton nga mga commercial. So please stand by.
3: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
12: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, limu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Las 5.15 na ang atong oras sa pabalik sa pagpakalagad sa Exciting Pilipinas. Sa gihapon ako ang inyo katropa, inisig katropang Mario Hilongo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Ilingabahin sa atong pagpakalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Sa mga drivers na ton nga medyo mahina na, sa mga kautoranta nga medyo mahina ng inyo sa ring pananawan, magtumar sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus sa morning suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kumayaran ang kamuda sa katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg soft gel capsule ang suplementong makabulig agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ang Vision X Plus aprobado sa Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok at sa Lazada, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Way kasabat ang Santa Barbara Municipal Police Station, katropang Alex. Sige, i-try lang uli, no? Kaya gusto natin mahibaluan kung bala, ano nang status sa siring lalaki nga naglumpat kahapon, no? Ining panday nga yara sa impluensya sa makahulubog ng ilimnon, naglumpat sa suba, no? Kadungan sa nagadaludo nga ragasa sang tubig, baha sa Hibawan, Santa Barbara. So, dugay-dugay, basikon makachempo, no? And i-try lang ulit katropang Alex, kaya nag-try kita nga makakontak sa Santa Barbara Municipal Police Station as to sa latest update, no? Sa aton siring mga tag-palamati. Ano man yan nagsulod sa ulo niya nga? Nag-lumpat sa isa steel bridge siya katropang Alex, ya? Oh? Tapos, kita yung ang dalo ng tubig, terrible, lumumpat siya, hindi kinakainom. Ba't ko nakita, no? May pangalan kita di si Jomel de la Dia, taga Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Pero daw ay pagkasabat ang Santa Barbara Municipal Police Station, no? Sa atong sininga pagigamot. Sige, sa aton sa mga tag-palamati, para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970. Kabay pa nga malabot na aton, katropang Alex, before kita mag-end sa nabili na aton sa mga minutos, diri sa aton nga pag-pangalagad kay until 5:30 lang kita, no? Kay may masunod nga programa, ang The Secrets of Health. Sa aton siling mga tag-palamati, no? Garing lang gidgapon, katropang Alex. Sige, sa aton siling mga katropa. And again, no, sa aton siling mga katropa, bantayan lang karon ang dugang pa siling mga updates. And siguro may update naman ni karon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office dere sa aton sa syudad sa Iloilo. Kay as per record, sang City Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa aton sa syudad sang Iloilo, out of 33 barangays, no, sa aton sa mga taga palamati, may mga kabaranggayan, may 29 pa ka mga kabaranggayan nga underwater sa gyapon, but silingon na ginabaha sa gyapon, katropang Alex. And sa record, nagapakita nga mayaras ang 384 ka mga pamilya ang nag-evacuate halin sa 35 ka mga kabaranggayan nga ginbaha sa aton sa nga mga taga-palamati. Ang 35 ni ka mga kabalayan or kabaranggay, no? In fact, nag may record na silang ginpagwa na nag subside as of 4:30 kahapon sa city proper. May tatlo ka or may tatlo ka barangay ang nag subside kahapon, pero may still may ara pagidya ka tropang Alex nga mga barangay nga ano pagid no underwater pagidya yung mga barangay bala nga gamay lang nga ulan katropang Alex apektados na sa gyapon, and magluwas da ang drainage system nila, no? Ang mga drainage system lang barado. Bo, speaking of drainage system katropang Alex, may mga barangay yang sang tiyempo na wala pa ang tingulan, why sila naghimo sang diklaging katropang Alex? And kundiin pa to nga tingulan na tigululan lang na gabi nagyo, iban way manggiapo na kapadiklaging. Di ano resulta kung way ka makapadiklaging? Di natural kung drainage mo damo sang basura, damo dagko, di natural mabara. Okay lang ako nang may mga residente sa mga barangay da, may mga residente sa barangay nga mapisan ka tropang Alex, nga bisan waay bla suhol bla naga matomato bla sa pag kabga bla sa mga dagot sa kanal, no? May nabal ang gid kuya ka tropang Alex nga sus Maria kagusip santi si maanak sang kamba nga buaya. Ha? Tapos ialibay pa nga why gid abis ang may maubra. Sugiron nga why sa may maubra. Kwarta na may bayad di ka magubra. Ibang ano gaman tiner na sang pamahaw lang arang ipapakyaw ay sa may pakyaw. Naton gahulat mas layalokpan amon ng mga opisyal nga mga tulog na no, Alex na no? May nabalaan ka man ha? Ako damo kung nabalaan. Namlang ko hindi pag lukpan bla, hindi magagiho bla, no? Te bato-bato sa langit ah. Balaan man isang iban. Inang balaam na sa iban nga pungko pa mati pa uli ka magpamusi-musi man bla. No? Te wala sang liwan nga nagasuprer sina ang aton sa dinga mga kauturan sa mga barangayan. Waya problema sa mga aktibo kag sa mga mapisan nga mga barangay officials. Di ba? Remember nga sa subong pala nga tiyempo ginatandaan na kamo sang inyo sa dinga mga constituents na katropang Alex. Dali na lang adaan ang barangay in the scale elections di kung hindi kamo da mangin mapisan, no? Ang mga mapisan niya kag mga aktibo ya why niya labot di why na niya madalas sa aton nga komentaryo ya katropang Alex, no? Kaiti kung sa bagay kung pisan kag aktibo kang official katropang Alex nga official sa barangay, hindi ka manggid ni sinay maigo ah. Galing ti kon pabaya ka kag usto ka lang magpungko pamati pauli ka magpamusi-musi ulat ka lang da sa katapusan sang bulan nga mag mag-release na ang honoraria. Tapos una ka pa to kadto simba sa treasurer mo mga ara na da honoraria ta. Pero gae ka na sa laguron sa barangay. No? So nga nakalabot man kuya sa daw drainage malang to piko ta nakalabot kita tuya ka tropang Alex aw. Hindi ano abi kay tutuod man, no? Ang iba na bi kung hindi mag tingulan di mas la mag ano mag hulag kung makita na ganisang pumuluyo nga nag-alawas ng basura kag nag-aawas ng tubig sa kanal, munuho na sila. Amo pala na sila magpalak-palak. Hindi blaka to pang Alex, gusto man. So tayo may mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo, as per record niya as of 4:30 kahapon out of 33 barangays nga recorded nga may pagbaha, 29 ang nagapabilin pa nga ano sa gyapon, no? Underwater. Pero ang iba nagsubside natin definitely subong nga aga mayara na isang update ang City Disaster Risk Reduction and Management Office asto sa mga barangay nga nag-subside na ang level sang tubig. Bangod sa pagtupa sang mamunog nga ulan, dala sang habagat, kagin pabaskog pa sang bagyo Inday, kag ang mga may mga barangay man yung katropang Alex nga kapin pagid kon magtaas ang ano ni ang tubig dagat nga ang gasugata bla katropang Alex saw no. So check tari kiro ng dugang pasiling nga mga updates sa aton siling nga mga taga Palamati, and bantayan man ang dugang siling nga mga updates sa asto sa extent of damage no sang sining pagtupa sang ulan, and halin pa nga daan doon sa nagdigad, Biyernes, bla kung di kita magsala, no? Biyernes, Sabado, Domingo, do sobra-sobra. Sige lang, kaya, away kita ka-check sang pag-asa. Alang-alang na ka to pang Alex, no? Sige lang. Kaya ako na lang ang pag-asa naton sa aton sining mga taga-Palamati. Kaya, Ma'am Catherine Biloso, good morning. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay Paring Boy Mortel, kay Marvin Nigel Hamora Mortel, niya good morning. Katropa pa rin Mario, happy Monday, gapamati lang ko de. God bless you always. Kay Paring Boy da. Paring Boy! Ha? Paring Boy Mortel, kay Kagawad Helen Mortel. Masaot ay Paring Boy, ha? DJ Pato! Hala! Masaot, ha? Sige, sa aton sa Rigabatag Palamati kay Kagawad Rodrigo Montaño, good morning. Kagawad Alan Hilangos, kay Kagawad Tony Iturriaga, also sa kay Serbo Sayong, presidente ng senior citizen dira sa may Kalaparan, Arevalo, kay Ronel Daroca, kay Gabi Gabo, katurupang Gabi Gabo, Gab! Okay, Kalanda. And also sa kay Michelle and Romel Abugadel, kay nung Fred Bilbao, and also dira sa Maymay sa Bukuhan. Kay Paring Lito Flores, Paring Lito, kamusta ka na? Sige, kada walang alangon kita sa oras. Sa aton sa Ringamataga Palamati, it's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magka kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis magtumar sang isa ka kapsula. Kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod nga programa, ang The Secrets of Health. Ikaayong lawas aton nga pamatian da, no? Ang mga tips para sa aton siling ikaayong lawas. Sa pangalan sang inyong regular anchor sa siling programa, katropang Alvin Dinesarabang. Opo, kay katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Ganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga papromos mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page, at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, eh mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Zone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
2: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. O, sa iba talagang, di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Isa siguro yung Dok sa pinakamapait na ano, na problema sa mga kalalakihan.
2: Oo.
1: Pag yun yung nawalan ng reflex,
2: oo,
1: o yung inyong alaga, mga kaibigan.
2: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
1: Oh, sobrang loading ha. Ano po ba, Dok, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman daw?
2: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, eh nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Eh, yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Meron mga ganyan.
2: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano na, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS, ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function, ano? So pwedeng deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagkakos na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring magtrigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, ay mas mainam na iwasan na po natin mga kasama, ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
2: sheath. Yung myelin sheath.
1: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
2: Shortage. Ano?
1: O short circuit. Short circuit. So, sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin nyo po na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano? Sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle.

0: mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Suntone Plus Gold. Ang Suntone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
1: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Suntone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Suntone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
0: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyo pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
1: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao, kailangan niya i-prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
1: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago?

0: Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
0: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
2: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Kaya, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
2: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that, every day as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrisyon na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
2: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, ay alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, ay lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung ating pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon sa ganyan, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, Hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropamo Station, Lasa East, Siete.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM, Express Balita! Express Balita sa aga!
2: Express Balita sa aga. Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Lunes, Hulyo 13, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, pila ka mga eskwelahan sa probinsya, wala sang klase bawal sa malain nga panahon, samtang may klase naman sa Iloilo City.
1: 2,384 ka mga pamilya nag-evacuate bangod sa malain nga panahon, 35 ka mga barangay, ginbaha kag 3 ka mga puluy-an sa syudad nagkalaguba.
0: 5,941 ka individual sa Iloilo Province apektado sa bagyong Inday, 7 ka mga puluy-an nagkalaguba.
1: Senior citizen patay tungod sa landslide sa Tigbawan, Iloilo.
0: 19 ka mga individual na trap sa ilalom sang taytay sa Miag-aon, rescue kag yara na sa evacuation center.
1: 80 ka mga individual sa Uton nga apektado sang pagbaha na rescue sang Philippine Coast Guard.
0: Tanan nga dalan sa Gimba, lakip na ang Tangyan River sa Barangay Lubakan na nagapabilin ni Passable kahapon sunod sa MDRRMO Gimbal.
1: Tubig baha naglabot sa hawak sang tao sa Buyuan, Tigbawan.
0: Duta ang ginatindugan sa mga pamalay sa ikatsang suba sa Bugalion, nag-usmod bangod sa pagbaha, tugas ang madamol nga pag-ulan. Hanging bridge sa Barangay Kamando sa Amuan nga Banuan na utod.
1: Leon Iloilo or Leon LGU nagpatigayon sang meeting sa pag-identify sa mga apektado ng mga lugar sang Ilabanwa bangod sa padayon nga pag-ulan.
0: Igbaraz LGU nagpatigayon sang clearing operations sa mga lugar nga may nagluntad nga landslide.
1: Pamilya sang napatay sa Santa Barbara na pilitan nga hakwato ng lungon kag isaylo sa hilway nga lugar tungod sa pagbaha.
0: Bulig sa opisina ni Congresswoman Kathy Greseta para sa napektuhan sang pamilya ako sa mga pamilya sang baha tungod sang bagyo Inday. Nabata na sa mga beneficiaries.
1: Coast Guard Station Iloilo gin-rescue ang 14 ka mga sakay sang motorbangka nga naalangan tungod sa mabasko nga hangin kag hampak sang balod sa tunga sang lawod sakop sang Punta Buri Island kag Marbuena Island sa Ahoy.
0: PDRRMO may na-record nga nagkalaguba ang balay tungod sa bagyong Inday kag habagat.
1: Duha ka mga balay na sunog sa Barangay Demokrasya Haro.
0: Bolster Education Infrastructure sa Pavia, suportado sa Department of Education.
1: Mayor Elizalde Pueyo sang Kabatuan, nagapati nga dako ang mabulig sang K-9 team sa kampanya kontra droga sang probinsya sang Iloilo.
0: Headlines naman, Balita National. 18 death toll sa apektado sa bagyong Inday sa pungsod sunod sa OCD kahapon as of 4:30 p.m.
1: 14 ka mga pamalay totally damaged, 222 partially damaged bangod sa hangin habagat kag bagyong Inday.
0: Mas maramong witness iga-presentar sa prosecution team sa ikaduhang semana sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Samtang Senator Cheese Escudero wala gin gusto nga mangin presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Senate Impeachment Court Presiding Judge Senator Escudero nangakong mangin madasig ang mga masunod ng impeachment trial batok kay Vice President Duterte.
1: Tanan nga dokumento kag ebidensya sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, umpisa na nga gin-upload o ginsugunan na nga gin-upload sa Senate website kag available na para sa publiko.
0: Senator Lacson gin-question ang para sa iya pattern nga pagka-hospitalize sa mga prominent personalities nga nagapangatubang sa warrant of arrest o kung nga mga gin-sight in contempt.
1: Arbitral award liwat nga gin-panindugan sang DFA.
0: Philippine Red Cross naghatag sa ayuda sa mga evacuees sa Glan, Sarangani. PSP nagpanumdum sa publiko ang ginadumilian ang pag-reproduce sang kwarta kag wala sang proper authorization. Balita International, Strait of Hormuz, liwat ang insirado sang Iran.
1: Samtang masobra 600,000 ka mga tao sa China, nagbakwit antes ang pagpanlasa sang bagyong Bavi.
0: Entertainment News, Shasha Padilla, gindumdum ang ika-14th anniversary kung death anniversary sa iya bana nga si Dolphy.
1: Sa sports news, Linda Noskova, nakuha ang kampiyonato sa Wimbledon, samtang Victor Wembanyama nagperma sa $252 million rookie max extension sa San Antonio Spurs.
0: Kagtan ng extra wow balita, pinakadako ang paper plane sa kalibutan, naglabot sa 7 meters ang kalabaon, kagalos 30 kilos ang kabugaton. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasay-stress ang mga katropang oras kinadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, himo sa ugon ang Something Plus Gold, himo sa Megastine, ang pareha manunggay garlic kag spirulina, produkto sang Yes to Health Incorporated, nga makabulig sa aton ikayong lawas ilabina sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non-FDA approved kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Medan Hotel. Mahimo man mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.

0: 6:14 mga katropa oras Sex FM sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. As of 6 a.m. sa bungaga mga katropa, July 13, 2026, pila ka mga kabanuhanan sa probinsya nagdeklarar sa wala sang klase kainiyamo ang mga masunod. Alimodjan, Leon, Oton, Tubungan, Pavia, Haniway, Nulacena, Kabatuan, Kagmaasin. Ang pagdeklarar nga wala sang klase ang bangod sa malayong panahon, dala sang southwest monsoon, ukon, habagat. Samtang sa Iloilo City naman, gindeklarar kagabi nga may klase kasunod sa assessment sa Iloilo City Emergency Operations Center, ukon EOC. Sa gayapon, nag-aabiso ang Iloilo City Government sa publiko sa pagtake sa necessary precautions batok sa init kag sa intermittent rains.
1: Samtang naglabot sa 384 ka mga pamilya o kung 1,331 ka mga individual ang nag-evacuate sa Iloilo City bangod sa malayong nga panahon dala sang tropical cyclone Inday kag sang habagat. 35 ka mga kabalayan ang ginbaha. Hulyo 12 kag 3 ka mga kabalayan ang nagkalaguba. 6 ka kahoy kag 2 ka poste ang natumba samtang wala naman sang may na-stranded nga individual. Nagapabilin sa blue alert status ang Iloilo City Emergency Operations Center.
0: Samtang naglabot sa 5,941 ka individual, kun 1,827 ka pamilya ang apektado sa bagyong Inday sa Iloilo Province. Sa mga numero 66 ka pamilya, kun 284 ka individual ang nagatener sa mga evacuation centers. Samtang 894 ka pamilya, kun 3,001 ka individual ang nagatener naman sa gwa sa mga evacuation centers sa probinsya. Naibaluan nga mayara sa kabugusan nga 7 ka mga evacuation center ang bukas as of 5 p.m. July 12, 2026. Samtang 7 ang nagkalaguba nga puloy-an, 3 diri ang totally damaged kag 4 ang partially damaged.
1: Sa dugang ng mga balita lokal, dead on arrival sa ospital ang senior citizen nga natabunan sang duta tungod sa landslide sa barangay Nagba, Tubungan kahapon sang kaagahon. Inkilala ang biktima kay Placido Tabalina, 68 anyos, residente sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sang Tubungan Police, nagakatulog sa balkonahe sang ilang balay ang biktima sang matiphag ang duta sa mataas nga porsyon kag nagtabon sa ilang balay. Gintinguan pa kung tani nga tabangan sang mga nagresponder nga dalon sa ospital apang gindeklarar nga ini nga napatay.
0: Lasa East, 18 mga katropa samtang na-rescue na kagyara na sa evacuation center ang 19 ka mga individual nga natrap sa ilalom sang Taytay. Sa Miagaw, sa tunga sa mabaskog nga pagdaludo sang tubig, baha, dala sang pag-unan sang Sabado sang kaagahon. Sa Facebook post, ni Miagaw Mayor Richard Green, kalakip sa mga nag-responder ang mga personnel sa Miagaw Municipal Police Station, MDRMO, kag Philippine Army. Lakip sa mga na-rescue ang pila ka mga kabataan. Yara na sa maayong kahimtang 19 ka mga na-rescue, kagilayo naman nga ginhatagan sang bulig sang local government unit.
1: Alas 6:19 oras sa XFM, sa dugang ang mga balita lokal na rescue sang Philippine Coast Guard Station Iloilo o CJS Iloilo ang 80 ka mga individual sa Oton nga apektado sang pagbaha kahapon Hulyo 12. Lakip sa mga nagresponde sa rescue operations, amo ang Special Operations Unit Central Iloilo Coast Guard Substation Iloilo Fishport Complex kag personnel sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Oton. Sila ang patinero sa mga nagkalain-lain ng mga evacuation centers sa amuman nga banwa.
0: Lasais 19 samtang base sa Lasais 30 base sa 6:30 AM ng monitoring sa Ngimbal MDRRMO personnel kahapon Hulyo 12 nagapabilin nga below orange alert level ang Ngimbal River bisan pa sa padayon nga pagtupa sang ulan dala sang southwest monsoon kon sang habagat nagapabilin man nga passable ang Tangyan River sa barangay Lubakan apisar nga may makit-an nga pagtipon sa mga debris sa overflow sa overflow section tanan nga National Provincial Municipal kag Barangay Roads sa Banua ang possible. Nagabiso naman ang MDRRMO sa mga residente. Ilabi na sa mga low-lying, flood-prone kag riverside areas nga monitoron kag mag-report sa mga otoridad sa tion sa emerhensya para sa immediate nga action.
1: Samtang ginsulod naman sang tubig baha ang tagahawak ang mga pamalay sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo kasunod sang pagtupa sang madamay nga ulan dala sang hangin habagat. Nagbakwit ang mga apektado ng mga residente. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM Iloilo, yara sa masobra isa kagatos ka mga pamalay ang apektado sang mga pagbaha. Nagapanawagan ang mga residente sang madasig nga bulig gikan sa local government units sang Tigbawan.
0: Samtang nagusmod ang duta nga ginatindugahan sang balay sa igal sa suba bangod sa pagbaha tugas sa madamon nga ulan sa barangay Bugalion. Makita nga may riprap man sa suba apang wala pa ini natapos. May mga pamalay naman nga nagkalarumpa bangod sa mahumok ang duta. May flood control project sa mga suba apang naguba man ini sa sang baha. Sarin, sunod pa sa mga residente nga magagmay ang mga kabilyang gingamit sa paghimo diri. Magluwas diri na utod man ang hanging bridge. Bangod sa mabaskog nga daludo sa tubig, makaligad ang pagtupa sa madamon nga pagulan sa barangay Kamando sa Amuman nga Banwa. Ini ang masaming ginaagyan sa mga residente agud mangin mas madali ang ina pagkadto sa town proper.
1: Alas 6:22 oras sa XFM, nagpatigayon ang local government unit sang Leon sang meeting Hulyo 12 upod ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, department heads kag iban pang mga concerned agencies. Iniagod sa pag-assess ang epekto sang padayon nga mabunog nga pag-ulan sa among lugar tugas sang southwest monsoon. Ang among meeting ang naga-focus sa pag-monitor sang current nga sitwasyon, pag-identify sa mga apektado nga lugar kag pag-coordinate sang kinanglanon nga response sa pagbulig kag pagsiguridad o kung pagsiguro sang safety kag well-being sang ila pumuluyo.
0: Lesa is 22 mga katropa nagpatigin sang clearing operations ng Igbaras Local Government Unit sa mga dalanon nga sakop sang barangay Tabia kag barangay Montangon sa dii ukon-kon sa diin may naglundag nga landslide tugas sang padayon nga mamunog nga pag-ulan. Nagdeploy ang LGU sang truck team sa pagligwas sa mga alagyan nga natabunan sang duta kagagod nga makaagi na ang mga motorista. Kinabisuan sang LGU ang mga nagalabay nga motorista sa lugar sa pag-exercise sang caution kag mga precautionary measures agud nga malikaw ang aksidente.
1: Samtang napilitan ang pamilya sang napatay nga hakwaton kag isaylo sa hilway nga lugar ang lungon sang napatay nga nila nga himata tungod sa pagbaha sa barangay Miraga Gibuangan Santa Barbara, Iloilo. Ini ang ginpakigbahin sang uploader nga si Maestrong Bulantero ang ila pagbuligay agud nga masaylo ang lungon ni alias Nonoy sa Barangay Chapel. Naibuluan nga apektado sang pagbaha ang pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo tungod sa sige-sige nga pagtupa sang mamunog nga pag-ulan dala sang habagat kag ginpabaskog pa sang bagyong Inday.
0: Lesay is 24 mga katropa samtang gilayon nga nagpadala sang relief goods kagbulong ang opisina ni 2nd District Congresswoman Dr. Kathy Garceta sa mga pamilya nga apektado sa baha tungod sang padayon nga pagtupa sang ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Ginhingi man sang kongresista ang publiko nga mag-aligmat kag sundon ang panugyan sang tagsa kag mga LGU kag mga awtoridad. Kalakip man nga iya ginhingi ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag MDRMO sa mga sa ukon nga magpaabot isang report sa mga apektado ug mahatagan sa nagakaigo nga bulig.
1: Alas 6:24 oras sa XFM sa dugang mga balita lokal, Coast Guard Station Iloilo gin rescue ang 14 ka mga sakay sang motorbangka nga naalangan tungod sa mabaskog nga hangin kag hampak sang balod sa tunga sang lawod sakop sang Punta Buri Island kag Marbuena Island sa Ahoy. May dugang nga detalye si katropang Mario Hilongo.
2: Madinalagon nga na rescue sang Coast Guard Substation Ahoy personnel ang 14 ka individual nga sakay sa motorbangka nga naalangan tungod sa mabaskog nga hangin kag hampak sang balod sa tunga sang lawod sakop sang Punta Buri Island kag Marbuena Island Ahoy sang Sabado, Hulyo 11. Nakabaton ang Coast Guard Station Iloilo pinaagi sa Coast Guard Substation Ahoy sang report halin sa isa ka concerned citizen nga may naalangan nga motorbangka sakay ang 14 ka individual kalakip ang boat captain kag crew sa lugar nga nagapangayo sang bulig. Naghalin ang motorbangka sa Punta Buri padulong Kuntani sa barangay Mangurukuro nga isa ka island barangay sang Ahoy. Gilayon nga nag-dispatch sa lugar ang mga personnel sang Coast Guard sa pagpunan ni Captain John Terrazuna, acting commander sang Philippine Coast Guard Station Iloilo upod ang Bantay Dagat. Yara na sa custody sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Ahoy ang 14 ka mga individual para sa medical assessment. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa Piyakabahin, totally damage ang sunog isang puloyan ng ginapanagiyahan na ni Marit Acosta kag Arnold Gutierrez sa Zone 1 Barangay Demokrasya Haro pa sa Rulas 12 sa naglig o kunapa isang barangay Demokrasya Haro. Napalong ang kalayo kaagahon sang Hulyo o kunasang Hulyo 12. Maswerte nga wala ang naglaptang kalayo sa kaiping ang mga pamalay sa lugar. Nagumpisa ang sunog sa barangay sa balay asang pamilya Acosta Sirin ginasuspetsahan nga kuryente ang ginhalinan sang sunog. Para yun pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa kahalitan sa among insidente.
1: Samtang nakakuha sang pondo ang banwa sang Pavia halin sa Department of Education para sa pagpatukod sang dugang ng mga classrooms. Opisyal naman yung ginpirmahan ni Pavia Mayor Luigi Goreseta ang Memorandum of Agreement upod sa Department of Education nga nag-secure sang funding assistance para sa pagpahimo sang mga school infrastructures. Igatukod ang two-story 4-classroom building sa Balabag Elementary School kag sa 2-story 8-classroom facility naman sa Pandak Elementary School. Sabat ini sa kakulang sa mga classrooms sa nasambit nga banwa.

0: Sa katapusan nga balita lokal isang banwa sang kabatuan nga may K9 team kagini ang pagagamiton sa Iloilo International Airport sa pag-check sang karga sang eroplano. Sira kay Mayor Elizalde Pueyo nagapati ang alkalde nga nakomabulig sang K9 team sa kampanya kontra illegal nga droga sa probinsya. Sa Hulyo 6 ginpresentar sa Iloilo Police Provincial Office ang 26 ka mga K9 units o K9 teams kag ila mga handler nga police nga nakagraduate na sa training kag handa na nga i-deploy sa iban pagid nga mga banwa nga gamiton sa illegal drug operation. Ginpangunahan ni IPPO Director Police Colonel Bayani Rizalan ang programa kagintambungan ni Dr. Raul Panyas, ang Provincial Administrator. Ginpatigayan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagbakal sa unang asyam ka mga canine dogs sang tiempo niya ni IPPO Director Police Colonel Rolando Palomo kaya ang iba niya mga ido ang ginbakal naman sang banwa. Lasayis Boy, tinuwefe mga katrapa oras sa XFM, balita lokal ng inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok, kaya hindi mag-aslom ang inyong atiga. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Medan Hotel. Lasayis Boy, tinuwefe sa karoon sa detalye sa mga nagapanguna ng balita nasyonal. Naglabot sa 18 na record yung napatay bungod sa epekto sa bagyong Inday sa Punsod as of 6 PM kahapon Hulyo 12. Ini ang base sa data ng Office of Civil Defense na nagapanayon sa gihapon ng rescue operations sa mga apektadong lugar. Ginpahay ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na nagapanayon ng pagmonitor sa mga otoridad sa flood kag landslide prone areas sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Dugang pa ni Alejandro, malabos sa 6,896 sa mga barangay ang ginatanaw nga pa nga kung ginatanaw para sa possible o kung posible mga hazards. Sunod kay Alejandro nga ilang monitoring kag response efforts ang mga panayon sa mga habagat ang nagapabilin nga pamahog bisan pa nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday.
1: Samtang base sa updates ng National Disaster Risk Reduction Management Council o kung NDRRMC, 14 ka mga balay ang totally damaged, samtang 222 naman ang partially bangod sa bahangin habagat kag Bagyo Inday as of 6 PM July 11, 2026. Magin provide ang DSWD nga 116 ka mga bukas nga evacuation centers para sa 520 ka mga apektado ng mga barangay gikan sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Pilipinas. 642,427 pesos ang gingamit ng isang ahensya bilang quick response fund samtang 4,345,969,980 pesos naman ang ginkabugusan ng balor sang food and non-food items. Padayon nga ginamonitor sang NDRRMC ang sitwasyon sa pungsod bangon sa padayon nga pagbubo sang madamol nga ulan.
0: Samtang nagapreparar ang prosecution team para sa dugang pagbabaskog sa ila kaso batok kay Vice President Sara Duterte. Mas madamong ang mga witnesses ang ilang presentar sa ikaduhang semana sa trial. Ginpahag ni House Prosecution Representative Laila De Lima nga kag Chel Jocno nga ang mga masunod ng inadlaw ang intense phase sa proceedings. Pagigbay ni Jocno nga ang impeachment ang masaming exciting. Kung ibaloan nga ang House of Representatives ang mayara isang 11 ka mga kaadlaw sa pagpresentar sa ilang witness para sa Article 4. Samtang sunod naman kay Dilima nga ang unang assess nga semana sa impeachment ang groundwork. Ang ila plano nga i-expand ang testimonya ni NBI Senior Agent Mark Kalilong.
1: Samtang ginpahayag ni Senator Chiz Escudero nga wala sinigin gusto nga mangin presiding officer sang Senate Impeachment Court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Escudero nga nakabase ang tanan sa rules sang Senado kag ginbotohan manini sa sesyon kung sa din siya mismo ang nag-abstain. Matandaan nga una nga ginpamalabagan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer sa impeachment. Naibaluan nga may file ang pila ka mga abogado nga supporter ni Duterte nga petisyon sa Supreme Court angot diri.
0: Samtang nangako si Senator Cheese Escudero nga mong nagapungkong a presiding officer's impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte nga mangin madasig ang mga masunod nga trial days. Riyang kasunod sa iya pag-ako nga ang pagpatayin sa proceedings sa nagligid nga simana. Ang mahinay, bangod nga ang magting mga kampo ng mga senator judges, ang pareho nga nag-adjust sa proseso sa trial. Nagahingi si Escudero nga ini ang hangpon sa rin, ilapadasigon ang pagpatayin sa trial apang nga wala ginadalian ang proseso. Nagalaon man ang senador nga matapos ang trial sa Nobyembre o Desyembre apang ini sa gihapon ang depende sa mga witnesses nga ipresentar sa prosecution kag sa defense team.
1: Alas 6:34 oras sa XFM, available na sa publiko ang pag-access ang tanan niya mga dokumento kag ebidensya nga ginpresentar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos nga ini ang gin-upload na sa website sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sunod sa Senate President nga ila ginasiguro nga ang tanan nga mga ebidensya kag dokumento ang makit-an sa ang publiko sa diin ang online repository ang nakahimo o makahimo sa publiko sa pag-verify luwas sa pag-rely lamang sa mga impormasyon nga nag-circulate sa social media. Ginainganyo ni Gatchalian ang publiko sa pag-scrutinize, pagbasa kag pag-intsende sang proceeding. Iya naman nga namanduan ang Senate Secretariat sa pag-provide sang kinanglanon nga resources sa pag-upload sang pleadings, ebidensya kag iban pang mga dokumento sa mas madali nga panahon kag efficiently samtang ini ang gina-introduce sa trial. Dugang sang senador nga ang public access sa records ang importante nga safeguard nga nagabulig sa pagprotektar sang institutional integrity sang Senado samtang ila nga gina-exercise ang ila constitutional duty bilang impeachment court.
0: Samtang gin-question ni Senator Panfilo Lacson nga ang iya nga gina-describe bilang recurring pattern nga pagka-ospital sa mga prominent personalities kung sila ang nagapangatubang sa warrant of arrest o kung gin-cite in contempt. Iya man na gin-raise ang concern angot sa pag-amis sa Philippine National Police General Hospital sa mga individual nga hindi miyembro sa police force o kung ila dependents. Para kay Lacson nga nagagulawa ang among sakit kung magwa man ang warrant kag ini anang in-pattern na. Panibaloan nga sa nagligid nga simana nag-post sa iya ex-account nga warning, bawal magkasakit, mahalang gamot, bawal magka-warrant, bawal magkasakit. Dugang sang senador nga i-obserbasyon ang base sa concerns sa mga ordinaryong mga Filipinos nga gina-question man kung nga ang pila ka mga personalidad ang nagapangatubang sang legal action ang nagaresulta sa ila pagka-confine sa ospital sa piyak sa nga sila ang i-custody.
1: Samtang liwat nga ginpanindugan sang Department of Foreign Affairs kung DFA ang desisyon sang Arbitral Tribunal nga nagasiling nga wala sang legal nga basihan ang lapnagon nga pag-angkon sang China sa West Philippine Sea. Magluwas sa Pilipinas, ginkilala kag nagpakita man sang suporta sa among desisyon ang pila ka mga pungsod lakip na diri ang Amerika, Japan, Germany, United Kingdom, Italy kag madamo pa. Ginpagwa sang DFA ang statement kadungan sang pagsaulog sang ikanapulo nga anibersaryo sang 2016 Arbitral Tribunal Awards ini nga Hulyo 12 nga nagakilala sa kinamatarong sang Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: Samtang naghatag ang Philippine Red Cross ang mainit na pagkaon sa 926 kay mga residente sa nag-evacuate sa Glan, Sarangani, pagod sa pagbahadala sa habagat kag bagyong Inday. Ginadapatan man sa PRC ang duha kay mga evacuee sa first aid matapos nagkaangkon sa minor injuries kadayon sa kunakadungan sa ila pagbakwit. Padayon ang pagpalabot sa PRC sa bulig sa mga komunidad nga apektado sa malain nga panahon.
1: Alas 6:37 oras sa XFM, ang ininga oras idulong sa inyo sa Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa dugang balita nasyonal, nagapahanumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko nga ang pag-reproduce sa nga kwarta nga wala sang prior nga authorization ang ginadumilian. Gin-highlight sang BSP nga sa idalom sang circular number 829, wala sang individual o kung organisasyon ang mahimo nga mag-print, photocopy, distribute o kung gamit sa litrato sang Philippine banknotes sa kung anuman nga format o kung color nga wala sang ilang approval. Ang kung sino man nga mag-violate ang magpangatubang sang pagkapreso nga nagalawig sang 5 tubtob na pulo katuig. Dugang sang ahensya nga ang permission sa pag-reproduce sang kwarta ang ginahatag lamang sa mga para sa mga educational, historical o kung numismatic purposes nga nagapromote sang public awareness kag pagpreserve sang integrity sang currency sang Pilipinas. Hinahinyo sang BSP ang publiko sa pagcomply sang pagsulundan agud nga mapunggan ang unauthorized nga paggamit o konsala nga paggamit sang Philippine banknote images.
0: Lasais, 39 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal, ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 was a version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa ating ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee sa TikTok Shop i-search ang Premium D3. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add the cart kag i-check out.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. International News.
0: Lasais 40 sa karon sa detalye sa aton balita international. Liwat nga ginasiraduhan sa Iran ang Strait of Hormuz matapos nga naglabay ang unauthorized nga barko sa in ila ini nga ginbombahan. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ila ginapalupok ang nasamit nga barko agud nga magpundo. Gin-confirm man mismo sa Estados Unidos ang natabo nga pagpangatake sa Cyprus flag container ship. Rason nga naglunsar man ini sang panibag-o nga air strike batok sa Iran. Run.
1: Samtang nagabakwit ang masobra 600,000 ka mga tao antes pa man nga pagpanalasa sang bagyong Bavi sa Eastern City sang Wenzhou, China. Bisan pa nga padayon nga nagahina ang nasambit nga bagyo samtang nagaulag pa northwesterly direction, dako sa gihapon ang risgo nga magadala ini sang madamol nga pag-ulan. Gin-forecast nga ang bagyong Bavi ang magalandfall sa Wenzhou, lugar kun sa diin nagatiner ang ginabanta 10 million ka mga tao. Bangon sini, nagpanic buying ang mga residente antes pa man magasirado ang traditional wet market sa amo nga lugar.
0: Lasais 41 mga kitropa balita international. Ngayon yung nabatian, ginadalong sa inyo ang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, di mo si Megastine ang palaya malunggay, garlic kag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at uwang sang Midtown Hotel. Summit Plus Gold, mawakalman sa mga butika kagay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP, South Sudberg Store, All Green Pharmacy kag Generica. And then Summit Plus Gold supports health. May makabulig sa atin ikayong lawas. Ganun pang inyong ginahulat mga katropa para sa healthy body, stronger immunity, magtumar sang Summit Plus Gold.
2: Entertainment News.
0: Sa ilo kita sa detalye sa ating balita entertainment, Sasha Padilla gindumdum ay ka-14 nga death anniversary sa iya bana nga si Dolphy. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Gindumdum ni Sasha Padilla ang ika-14th death anniversary sa hari ng komedya nga si Rodolfo Quezon Sr. kon mas kilala bilang si Dolphy. Sa Instagram, ginpakigbahin sang Divine Diva ang mga litrato sa iya pagbisita sa lulubngan sa iya na kahagugma sa The Heritage Parks sa Taguig City. Si Dolphy ang napatay sang Hulyo 10, 2012 bangod sa balatiang nga pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease kag acute renal failure. Antas nangin magkarelasyon si Zaza kag ang napatay nga komedyante una na sila nga mag-abyanay ni Eric Quezon. Naibalawan nga 23 katuig na nag-ubdanay si Dolphy kag ang Divine Diva antes ini napatay sang 2012. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ko sa katropang Bea Joy sa Baldo XFM News.
1: Alas 6:44 oras sa XFM, ang inyong oras kinadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Para sa nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, Vision X Plus, mga katropa. Sa dugang ang mga balita, sa patag sang hinampang, madinalag-on nga nakuha ni Linda Noskova ang kampiyonato sa women's singles sang Wimbledon. Ginlutos ni Noskova ang kaangay man sining nga Czech Republic tennis star nga si Karolina Muchova sa score nga 6-2, 5-7 kag 6-3. Nangin mainit ang pagbayluhana isang puntos sang duha ka mga atleta apang sa uli nakuha sang world number 9 nga si Noskova ang kadalag-an. Hinang labing unang Grand Slam women's single title ni Noskova. Sa edad nga 21 anyos, si Noskova ang pinakabata nga Czech player nga nangin champion sa Wimbledon women's tennis halin sang nakuha man ni Petra Kvitova ang kampiyonato sang 2011. Samtang nagperma naman sang $252 million rookie maximum extension ang 7-foot center sang San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Effective ang mga kontrata sa sulod sang 5 ka tuig kung sa dinalakip diri ang player option sa iya ikalimang season. Base sa report nga ginpili ni Wembanyama ang 25% maximum sa bylaws ang 30% nga super maximum option nga $303 million. Ang kontrata ni Wembanyama ang ikatatlong pinakadako nga rookie extension contract sa kasaysayan sang NBA. Matandaan nga isa si Wembanyama sa may pinakadako nga nabulig sa Spurs agun nga makalabot sa 2026 NBA Finals matapos nga ginlutos ang defending champion nga Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals.
0: Lasa 6:46, balita sa hinampang mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawaska, baskog kako na katurbo ka 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart, kag i-check out.
4: Extra! Wow! Balita!
0: Lasa 6:46, sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita, isa ang paper plane o kon eroplano nga human sa papel sa mga butang nga mahapos lang himuon sang bisan sin uman. Apang ang nahimo nga world's largest paper plane ang makabig nga pinasahi kag lain sa ordinaryo lang ang mga eroplano nga human sa papel. Base sa Guinness World Records, ang pinakadako nga papel o kon paper plane ang nga nahimo amo ang may kalabaon nga 7 meters, may wingspan nga 20.4 meters kag nagabugat sa ginabanta sa 30 kilos. Ginhimo ini sang grupo sa mga Italian students sa siyudad sang Pisa, Italy. Sa piyak nga tuman ini kadako kagabugat sa gihapon nga himo ini nga napalupad sa mga estudyante sa record setting flight sini nga 59 meters o kun 193.6 feet. Apang antes nangin madinalagon ang ila experiment ginpahayag sa mga estudyante nga naglabot sa 30 to 300 kilos sang papel.

Extra wow, balita ang inyong nabatian, mga katropag. Ito sa inyo, Sinclair Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, himas ang glutacogic at VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa inyong akutis, magbakal, Sinclair Skin Herbal Soap. Nga available sa mga butika nga malapit sa inyo, mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop.

0: aking tropa ay nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Galunes sa Hulyo 13, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning again sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na nagapamati sa aton paagi sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga gid sa kay Sir Warren Candeme, kay Sir Reynaldo Abeto, happy Monday. Good morning kay Sir Arvi Cruz Caceres. Mayong aga gid hamalin Sir Reynaldo Abeto, good morning sa mga katropa natin and keep safe always. Kay Ma'am Ofelia Crisostomo, good morning. Kay Sir Rani Santisas, kay Ma'am Angelo de Monteverde, mayong aga gid. Kay Ma'am Mary Cabar, stay safe and healthy, mayong aga. Kay Ma'am Aloha Bueco, mayong aga gid. Sa kay Annika Flores, sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, sa kay Sir Rennie Santisas, kay Francis Aprovechar, kay Dan Frederick Torilio. Good morning gid sa inyo tanan mga katropa, sa iban pagid natin yung mga katropang nagaupod. Mayong aga sa inyo tanan and keep safe mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Kag Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko,

0: ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.
5: Absuelto o convictado.
6: Absuelto o convictado.
5: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps, o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
18: Sa aking kakao center agent.
19: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
18: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
19: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
16: Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
11: Wednesday.

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo alas 7.22. Mayong nga sa inyo tanan mga suki naton yung mga tagpramate diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Monday, Lunes naman sa ato sa ring pagparagad. Today is April 13, 2026. Ari na kita nagahina nampot sa tunga-tunga sang ikapito sininga bulan sang tuig. Ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo nag improve na gid man so far ha. Manayanaya ng pagmuklat kagayna sang aring adlaw pero nag-agi-agi as of this broadcast time ang maitom sininga galom sa kalangitan. Kaga nag-agi-agi man ang pagdabu-dabu. Sa giyapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Aton niya pagatutukan sa ato sa ring pagparagad ang sitwasyon sa siyudad kag probinsya sang Iloilo pagkatapos nga inigo kita sang flash flood. Madamo sa mga lugar dari sa siyudad sa Iloilo ang naka-experyensya sang flash flood. Madamo man sang lugar sa probinsya ang naka-experyensya. May mga nagkaladamage din ng mga structures. Labi na gid dito sa Banwa sang Leon. May ara sang hanging bridge nga naguba sa barangay Kamando Leon. May ara man sang na-damage sining flood control sa barangay Buntalan Leon. Daw sinalo sang Leon ang tanan sining problema haw. May iban nga mga lugar nga binaha, labi na diri sa Zaraga area, takadto diri sa Central Iloilo, pero hibalon ta na karon ang kabugusan sining mga lugar nga nagkalalitan sang flash flood bangod sang pagbundak-bundak sang ulan kahapon. Pero before that, ladies and gentlemen, we'll be checking first Pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya po ta si Materon si Engineer Roly Cuenca from Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Roly, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa Subong Adlaw, July 13, year 2026. So, may sakit ang low pressure area nung agin ang monitor sa buwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ni siya na si Platan, 1,480 kilometers sa north, sa east of northeastern Mindanao. Sagwa pa naman ini sa sang far naton sa gulas ng direktang epekto sa naman yung main sa pungsod. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon. Wala na siya ga-epekto dito sa aton sa may Western Visayas. Then maka-experience na kita sa generally mangin maayos ang panahon or improving weather condition. May mga madasig lang ang mga isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uod dalas ni mga localized thunderstorm. Mahinatutob katarangan natin yung hangin, di pa nabagat na nakatundan, kaya nabagat na nagadala ini sila sa makanan kung sa sarangan yung mga pagbalod sa atos kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 23 to 31 degrees Celsius. Adlaw nato, nagbutlak kala 5.34, magato na din siya sa 6.7 karos sa atos. Kagaman nato latest sa the update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Roly Cuenca.
0: In general, Roly, ang bagyo nga si Inday nakagawa na ginman sa PAR, no? Dito na si Babaw.
2: Yes, sir. Nakagawa na yun si Inday, sir.
0: Okay. Ining LPA nga nagpasulod, layo pa ini sa Philippine Area of Responsibility?
2: Yes, sir. So, around 1,480 pa ini sa sir na sa land masses naton. Kaga, as of now, wala pa naman siya kaga-epekto din sa atin, sir.
0: Okay. So, but tambalon siya it takes several days pa, no? Para makasulod din sa PAR?
2: Well, depende pa na sir kay may duwa kita ka scenario sir nga ginalantaw na. So ang una nga scenario natin sir is ang ining LPA, no, possible nga hindi na siya magsulod sa PAR, mapababaw na lang ini siya. And another scenario natin sir, same sa track ni bagyong Inday sir.
0: Okay. With that, Engineer Roly, salamat gid ha. Ka good morning sa inyo dere sa Pag-asa.
2: Yes sir, thank you kag maayong aga sir.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update to para Pag-asa Iloilo with Engineer Roly

0: Kwan ka, nakagawa na gid man sa Pilipinas si Inday ba? Pero grabe man ang ulan niya binili ni Inday sa aton. Hindi lang kita diri sa Visayas, Tagantos, Pating, Mindanao, and also dito sa May Luzon. Bangod man, several areas dito sa Mindanao ang ginbaha. Halin diri sa Maguindanao. Pakadto ka dito sa Jensan. Sa Jensan, may landslide to. May mga nagkalamatay, the pito nagkalamatay sa landslide. Yung natabo dito iya sa General Santos City. Well, dari sa aton sa Iloilo, amo nang nasiringta, nga may mga lugar kita dari nga napiktuhan. Amo na karon ang i-consolidate naton with the CDRRMO and the PDRRMO or the City Disaster Risk Reduction Management Office and the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Hindi kin masaligan sa mga panahon ta, no? Ang balta, huwag kita ginigo dari sa bagyo, pero grabe ang pagbundak sang ulan. Why kita dari matumok, why kita sang storm signal, pero ang ulan bao daw hindi mabatas, daw hindi gidya magwantahan. Bangod kay may mga ara sa kabanwahanan nga nagapanag-asunod balay nila mo. Early morning yesterday, halin pa sang nagligad pagid, sang Sabado, may mga nagkalasuloban na sang tubig ng mga pamalay, labi na gina mga nag-star sa mga low-lying areas. Sa Haniway, may reported kita na nasuloban ang balay nila. Mayari man dali sa Zaraga. Some parts, may mga feedback kita. May record man sa Pototan. Pero mayad lang, ladies and gentlemen, kay so far, sa mga binahaan, ha? Sa mga binahaan, wala kita sa reported sining casualty. Magluwas lang na tampukan iya sang landslide sa Tubungan. May naglandslide sa Tubungan, may malanto nga natampukan, kaluoy manuugid. As of yesterday, naglibot kita dari sa Central Iloilo to check sang sitwasyon bangod man kay ang pag-ulan sa kabukiran sang Lambunaw, Kalinog, Bingawan, Haniway, pakadto ka dari sa Kabatuan, Maasin area, ini makapikto dari sa ato sa syudad. Kay ang Kabatuan, apiktado man kita dari sa siyudad sa Iloilo. Ang inabugan niya sining tubig. Ang tubig halin dari sa Aliusan, Alimudyan, Alion, kag San Miguel. Apiktado kita kay nagadaritso ini dari sa may San Miguel boundary, sulod dari sa siyudad sa Iloilo. Pakadto dari sa Pavia, somehow nagaagiman dari sa aton sa may Haro River. Tawag nato sini Haro River kang Iloilo River ta mo na da ang sa diversion road bla. Nagatunga sa diversion road niya ginabugahan sa Dungon Creek. Kagang Dungon Creek ta, grabe man ang volume sa tubig. Kon, grabe man ang pagbaha dito, yes, kabukiran. While ang ato sa ring floodway, bao pasalamat lang kita. Bisan pa na punan man isang kontrobersiya. Ngang iban sini, jutayan lang niya katropang Alex, gani mahambal nga, goodbye my loves mo. Ha? May nabalaan ka man sina? Bangod sa kontrobersiya, kag-reported sini yung mga anomalya sa unabla sa floodway. May aras sa maghambal nga daw, why na ko gana, magkaon 36, goodbye my loves. Pero kapasalamat kita, ladies and gentlemen, kay dako ang bulig sa floodway. Bisan pa nga nagapamibi, kag naga tilwa-tilwa na sa kilid sang floodway, ang nagalulon nga tubig nga maitom-itom, brown-brown daw, kape nga 3-in-1 mo. Ha? Daw Santon Gold Coffee Mix ang kolor yay. Pero bangod kay marapad, bangod kay it was strategically located, rason ini nga nakabulig niya drain sang tubig galin niya dito sa Pavia, kag wala na mag-agi kag manglaktod sa aton dari sa siyudad sa Iloilo. So we'll be having more updates dari karon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 7:31 in the morning. Dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Upod sa gihapon sa inyo sila nga katrupa, katrupang Josel Banias. Kung may aragid man mga informations, kamong naibaluan dara, mga events sila kinabo, send us a message, pictures and videos. Dari sa XFM, pinagi sa ito sila nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kay ato ni natin kung anong ma-follow up. Kahapon may ano na hulog o kung naglumpat katropang Alex sa Taytay sa Santa Barbarada. Ha? Barangay Hibawan, Santa Barbara. panday, ah, may edad duman, malamdon, ah, hmm, ibalon tayo, karoon ko naglumpato kon nahulog sa taytay, kaya daw nakainom ko noon, naka one for the road eh. Two for the canal, gali, ang inom niya eh. Hindi lang kay one for the road, two for the canal. Problema sa kay hindi canal, gali ang nadalin asan niya, kundi, ha, suba. So, ladies and gentlemen, kung makita ninyo sa ato sa ring live feed, ang mga rurok bala nga nagakaladala, actually, halinis kabukiran mo. Halini dito sa babaw, mga sangasang kahoy, pagkatapos balagon, nagakaanod. Ini mga biyan pati maanya dito sa babaw bukid na nagalin. Ha, sa uma. Pero ini mga styrofoam, plastic, pagkatapos pati diaper, bakitaan mo nagalutaw-lutaw, sigurado kita iya ka mga saprat ni himo ni. Dinala sa tubig pagkantos dagat, pagkatapos ti dagat man ang ginasaligan tas ang isda. Sa nga to, sining inugsudan, sang palangabuyan, di lang inugsudan, ha? Palangabuyan sa ibana. Tikon dito nas dagat magderitso, ano mausap sa diaper ang isda to? Mausap diaper tong tilapia, mausap sang diaper tong bangros, mausap sang diaper to yang lagaw, ha? Mausap sa diaper to yang basi sa ulihi, bala kung maglimpyo tahasang ka isda, bala may diaper lang iningkit tao. Sa mo ni nga ginapangabay tatani sa mga kauturan, tapos pwede ang basura ninyo, isulod nyo sa basurahan, isulod sa sako, ini sa plastic, ang tumpukon sa lugar nga pwede mahapit sa ano bala, garbage truck, kung ara man kamo sa uma, pwede nga kulukot-kutan nyo man kagtampukan, kada ula nyo sa basura, hindi gani butang nyo yung compost bala, ang mga pwede madunot nga mga basura bala o balagon sang alugbati da, pagkatapos ang pinilian nyo da nga dahon kamute, mga munabla, parte sa talong, kadunot na mo, i-compost abi, yadi pa na. Kung magtanong ka mo bulak, magtanong ka mo iban pagkinsiri nga mga vegetables uli, pwede nyo pa maabuno. Galing kiti ihaboy lang direkta iya sa kundiin to, sa creek, sa suba, sa sapa, pagkatapos ano doon, pagkadto diriya sa dagat, te pagabot sa dagat, te dugay-dugay sini, ladies and gentlemen, base kon ang kadagatan tang dalom niya sini, kompleto sa Ricardo's to bla, magluwas siya sa nagakalahulog sa mga nagabiyahi as barko, nagabiyahi sa mga sea vessels, nagakahulog na gamit bla, oh, base kon kompleto siguro dito katropang Alex ay tanan siguro ang balaligya toto mo. Ha? Tanan niya puto siguro toto alin sa puto sang candy, pagkanto sa puto sa tinapay, pagkanto sa tanan na lang pati gani diaper kaga pati gani ang napkin kaga ay sos. It's already 7:34 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye there is sa XFM 100.7 Iloilo sa pagparagad ta will be having also update by kang tanan sa impeachment trial against the Vice President this afternoon ginabantayan ta ang fourth day of the impeachment trial. Ano ang palabuton? Ano ang mangin sitwasyon karon sa hapon? Ang mga nakalinyada nga magatestify amo sanday Attorney Jeremy Lutok, Attorney Sulaika Lopez, kag Captain Belindo Belio and basi pa man lang si NBI Director Melvin Matibag. Amo ni mga nakalinyada nga mga witnesses ipresentar sa prosecution. Sino si Attorney Jeremy Lutok. Ini siya nakaagi sang Regional Director sang BARM, sang NBI, BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaagi sa to Director. And right now, he is the Chief sang Cybercrime Division sang National Bureau of Investigation. Siya ang boss sang una nga nag-testify nga si Agent Kalilong. Secondly, ining si Zulaika Lopez, siya sini ang Chief of Staff of the Vice President. Ano ang i-testify ni BARM Director and now Director of Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation nga si Attorney Jeremy Lutok? Iya dari suportahan ang investigation conducted, kalakip man mangabyan ang testimonya ni Agent Kalilong sa nagligad sini nga semana. So, further to authenticate the recorded sini nga press statement and press con of the Vice President wherein dari niya ginhambal ang alleged nga pagpamahog against the President, the Vice President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Ato naghambal bala siya nga, ikong mamatay ako, may sinabihan akong tao na pag mamatay ako, papatayin mo si BBM, papatayin mo si Lisa Marcos, papatayin mo si Martin Romualdez. Ang masubo sini kung paano itabo-taboon kay hambal ni Agent Kalilong sa nagligad siya si Bana, ang natabo was a conditional threat. Why si may matabo sa tatlo kung wala si may matabo sa Vice Presidente? Well, dari karon sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Si Attorney Sulaika Lopez, Chief of Staff of the Vice President, ano ang iya sini nga mangin papel karon himuon sa nga hostile witness ang prosecution, ha? Pero before that, ladies and gentlemen, check tanay si Mayor Marialina Hulipa sa Leon. Bumasubo ni sa Leon. Bawad man kay may naguba sila dito ng flood control. Pagkatapos may naguba pagid kag not passable na subong unpassable ang ila sining hanging bridge dito iya sa barangay Kamando, Leon. Sa latest update, we have Mayor Marialina Hulipas of Leon. Mayor Hulipas, si Katropang Joe Salbanias sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Yes, good morning, Katropang Josel. Sa tanan nga taga-palamati, maayong aga, Gib.
0: Salamat yun sa tiyempong ini, Mayor Hulipas. Do, hindi manami ang ato sininga Monday morning no sa mga taga-Leon bangod sang damo sininga mga kalitan sa infrastructure na sa inyo, Mayor Hulipas. Pero we'd like to check, kamusta karon mamang sitwasyon dara, labi na gid ang mga kabaranggayan nga apektado sang mga nagkaladamis nga mga infrastructure projects dara sa Leon, ma'am.
1: Oo, Katropang Josel, subong, ginatinguhaan din mo kay out of 85 barangays naton, mga almost 40 barangays ang affected. Ang ini nga mga damage caused by landslide, erosion, mudslide. Kag amo ni ang major nga problema diri subong, amo ni siya ang pag washout sang aton nga bridge, hanging bridge connecting from highway ini siya going to barangay Kamando, Awis, Paoy, and then ang adjacent pagit na barangay is Barangay Bulad at Kapitan Fernando. So, meaning to say, mga lima ka barangay ang nasakop sini kag nagagamit sini nga hanging bridge.
0: Mm-hmm. So, kung na mo, ma'am, ang hanging bridge siya ini nag-isolate sa lima ka mga barangay, ma'am?
1: Not exactly nag-isolate. Kaya may ara pa man kami nga other route na pwede nila gamitan. It's just that kahapon, because syempre bago gijaya, no, ang epekto sang habagat and then caused by typhoon Inday. So amo aton may ara ang supposed nga barangay nga pwede nila magamit. Kag amo ina ang ginagamit before sang wala pa ang aton nga hanging bridge. Pero yesterday may part sa to sang barangay man nga nag-erode. So ginatinguan man sang aton nga local nga track team and then ang aton nga mga responders and hopefully by today kay dumaayo naman daw ang panahon diri subong mahingagaw ato nga ma-open ang road para nga hindi totally ma-isolate ang aton ng mga lima kakabarangayan.
0: Okay. Magluwas gali sa hanging bridge, may alternative road, no? Nga pwede magyan sa mga lima kabarangay, ma'am. Pero amoning shortcut kontani ang hanging bridge?
1: Yes. Suppose amonin siya ang pinakamalapit.
0: Mm-hmm. As of now, ma'am, hindi gidya pwede ma-disponihan na binga maagyan bisan tao lang, no?
1: No, kay ti sa sitwasyon niya na wash out gidya half of the bridge amo ini siya ang naga-connect from Kamando, yeah, amo gid ni siya ang na wash out. Ang other half sina nga amo na from highway going naman to barangay Kamando, amo pa na siya ang nabilin iya nga remnants pero hindi na gidya pwede magamit.
0: Mm-hmm. So with that, ang alternative route nato niya ini, ma'am, ano pwede man imagyan sa mga salakyan, abi? For example, motor or if not four-wheel vehicles.
1: Yes, katropang Josel, pwede gidya, like I said, amo ni siya ang ginagamit yung road before. Amo ni ang alternative naton nga road sa tong panahon nga wala pa ya ang aton nga hanging bridge. Kag ano gini siya ya, four-wheel nga mga road magamit ini. And aside from that, may ara kita nga gin-open man iya, ang aton nga LGU nag-open pagid sang isa naton ka-alternate nga road or route. Amo ni siya ang from Barangay Kamando going to Poblacion na gidiya proper. It's just that kahapon pag check dito, so may mga portion man nga hindi pa maagyan. Amo ini siya ang part pagid sang amon nga i-rehab nga nga road nga pwede may ara duha ka alternate naton nga route nga pwede magamit sang aton pumuluyo dito nga area.
0: Mm-hmm. Ano plano ninyo, ma'am, dara sa hanging bridge? Ipa subject pa ninyo isa repair pa let it be na lang. Total may ara naman sang alternative or may main road na kita nga lagyan, main route Mayor Olipas.
1: Yeah, hindi pwede nga ipabayaan. Kaya like I said, amo man ini siya ang pinakamalapit kag ginagamit ini siya sang aton mga kabataan, especially kung may klase. So kahapon nag-ariman nga nag-conduct sang inspection ang aton provincial government, of course headed by Gov Toto, ari si Engineer Jeb Escarillas apon. So gin-check ato and nag-istriyahan na kami sang hapon. Hambal niya mayor, di ang pinakadamos nga maobra is ikuhaon gid ato siya, demolish, and then mangayo kita sang another budget. So, ariman kahapon diri si Congresswoman Kathy with former Congressman Mike together with District Engineer Soriano sang DPWH and Assistant District Engineer Perla LaGuardia. So, mabuligay kami, kagmangayo kami sang assistance sa atong provincial government and even sa national government through Congresswoman Kathy kung ano ang pwede nga mabulig nila diri sa Banwasang Leon.
0: Mm-hmm. Ano abi ma'am no daw naghilay gid kag wash out gid ang halos sa more than a half?
1: Yeah, half of the bridge.
0: Oh.
1: Tibalan mo sir si ang mga may ara na ya mga fallen nga mga debris sang kahoy nakitaan ko gito kahapon actual. So amo to siya ang nag-cause probably nga na collapse gid iya ang half of the bridge kay te ara sa idalom na nag-ano gid sa foundation.
0: So in short binuslogan sang mga ano rurok halin sa ano gid babaos bukid.
1: Oo, kay grabe ang ulan, mga it lasted siguro mga 6 to 7 hours nga dire-diretso gid iya ya. Heavy rain gid iya.
0: Sa di ano nga mga kabarangayan, ma'am, nagahalin ang tubig nga nag-agi dira sa suba nga may hanging bridge.
1: Si Balom River ina siya. That's the main gidya principal nga river from Antique.
0: Mm-hmm. So bali san tunga igli dari sa aton nga ilig ang san tunga dito ya sa Antique, no?
1: Yes, oo.
0: I see. So ang isa pa gid diri Mayor Olipas kana piktuhan na mo ni ang ano ni flood control in Barangay Buntalan. No, ano kadako ang damage sa ni Mayor Olipas?
1: Ang flood control naton sa Barangay Buntalan, actually, katropang Josel, ang inatira, part pa ina siya sang approach or foundation sang aton nga tulay, and that was na obra ina mga 14 years ago.
0: Mm-hmm. So ano, may tulay, ang tulay, why mapiktuhan ang integrity sa structure? Ma?
1: No, as far as sa pag-inspection sa aton nga engineering and then with the DPWH kahapon, wala iya. Wala maapektuhan ang integrity of the structure.
0: Portion lang gid sang approach sang tulay, ma'am, no? Ang naabab, ang tawag sila naabab.
1: Yeah, not necessarily ang sa approach, ang sa kilid iya sang approach ang tulay.
0: Mm-hmm. Ini part man ini, ma'am, sang ano si Balom River ang nag-agi dira.
1: Yes. Amo pa ina siya, the same na siya nga ang yung river nga naghadin sa Kabando going dire sa poblasyon.
0: Oh. So ang iniyad ipikto niya ma'am sa ano no, Mayor Olipas ang grabe gid nga dalu do sa tubig padulhog no.
1: Oo, kay grabe ang current sang tubig. In fact, the whole night sige ang update sa akon sang aton nga MDRRN. Actually, nagapamangpang na gidiya ang tubig.
0: Mm-hmm. Pero daan na ini ma'am ha, ang nadami sa portion nga ini sang ano ha, sang structure ya flood control ha sa Buntalan.
1: Yes, katropang Jocel. Yeah, oh. Hindi pa ako may hear that time.
0: Oh, okay. Aside from this two ma'am, may iban pa ka modera nga na-damage nga may infrastructures, may mga kabaranggayan or road networks kita nga nagka-damage dira sa inyo sa Leon ma'am.
1: Yes, oo. Like I said, I'm out of 85 mga 30 ka mga kabaranggayans. Pero ang sa main road naton so far, passable na gidiya. Ginuna kahapon sa aton nga truck team nga i-clear iyang aton nga mga highways. So from there sa poblasyon going to area naton dito sa Bukari, na-clear na ang mga landslide dito. And same through Mandiri naman sa western part ng barangays naton. So ang ara lang gid subong nga mga nabilin naton amoy na siya ang sa mga kabaranggayan mismo.
0: Oho. And so far ma'am ang mayor nga route iya. We do understand dinadugukan sa tao na dako damo ang tao nagakadto dari sa Bukari. It's now passable ma'am ha pagkadto gid dito sa Bukari na subong.
1: Yes, oo, passable pero katropang Jocel, gina-discourage gid namin namon no. Eh, in fact nagpagwa ako sa advisory yesterday. Nga as much as kung hindi man lang necessary and hindi man emergency, even ang amon mga kasimanuan, gina-discourage kid anay namon na magwa sa mga kabaranggayan. Kahit hindi pa ni naton mapaktan, sige pa man ang ulan-ulan sa kagabi, so may mga fallen pagid ng mga debris like mga stones na nagakalahulog sa aton nga kabarangga, sa aton nga mga bukid, I mean. Kaya dito gid ako kahapon actual sa area.
0: Oh, and so far ma'am, may mga evacuees ka mo dara, number of persons injured or do you have a casualty so far ma'am? Why?
1: Thank God, zero casualty kami despite sang among sininga mga damage sa ba.
0: Mm-hmm. And with that, we would like to thank you, Mayor Holipas. Lastly, siguro, tanong imo sa nga mensahe sa mga gusto ya. Nagturo-tirahan na dariya sa siyudad si Iligno. Basi iban mapasimpalad, bala ma-ride-ride pa kadros Bukari, bala Mayor Holipas.
1: Wow, hindi lang gidanay. Walang ginang ginahambal ko ngayon, hindi lang gid. Of course, for their own safety man.
0: Oo. With that, Mayor Holipas, we would like to thank you. Salamat niya sa tiempo, ini kag sa information, Mayor Holipas, ha?
1: Yes, thank you man, katropang Jocel.
0: Good
1: thank
0: morning.
1: You so much.
0: Good morning, ma'am.
1: Good morning. Okay. Good morning and God bless.
0: There you are, si Mayor Marialina Holipas sang Leon. Bullseye. Bata ni sa ni Mayor sino ganitong tatay sa unang nakagiman mayor nakagi board member da sa Leon na. Bullseye. So far duha ka mga structures ang dako damage sa barangay Buntalan ang flood control amo niyo ang kabiliyayab lang nagkalaos mod niyo. Given na gid man ini ngang una gid nga ulan delikado ni sa mga mahumok nga mga party sang duta kay naga landslide kay nagatuhop ang tubig pagkatapos hukal ang duta kay tinainitan lawig ang init mo. So una nga tupa sang ulan laban-laban na hindi pa na magpii tawag naton mala hindi pa magtenten rason nga madasig ini siya i-wash out sang ulan labi na gid kon grabe ang current. Mabaskog ang current sa tubig. Just like for example sa nagaagi dira, ang tubig ya halin sa tawag nato sa ni Sibalum River. Or Sibalum River. Yeah. Part ina sang Sibalum River halin man mismo sa Antique. Ang katenga ang sampihak kabukid tuya sa Antique naga drain. Ang sampihak kabukid kay pihak na Leon. Diya gagis Leon. Amo niya natawag naton nga si Balam River. Timakitan ang 14 years ago, hindi pa ko na mayor si Mayor Maria Lina Holipas, may flood control na da, pero nakita niyo yung flood control, tanawan niyo bala ho? Ha? Buhalin pagli sa una ni 14 years ago, that would mean mga 2011 Pinoy administration ini. Na Aquino administration away gali kinalain sa timplada sa siminto kag plastada sang barahubal nga obra kag bisan pa paano na lang ara gali gihapon no kitaan mo gido gagwa si kagya eh gagwa ang ano iya siring steel o kon kabilya kitaan mo pirambilog de bla gaka gakaramigan ang kabilya kay nga away gahurulid kabilya mo. So isa ni sa mga nakita naton ang sulo yang nag ano sini, ang nagpugong sa iban pagid nga parte sa flood control nga way mawas out. Bangod kay may steel tawag nato steel plate. Ang steel plate yan mo nang ginabugsok ni Lablas Kilid. Way na ginagabot mo kita nyo nang malapad sining steel nga ginabayos ang equipment para nga magdulot sa kilid sang suba para hindi pag-ababon. Amo na nang nag-sustainer dito ka tropang Alex, ladies and gentlemen, kunwai ni Yudi Kakakid. How as gid laban-laban mo lalasa gid pa idalom ang flood control project ang nobla na sa kilid bala sang suba bla nga ginasiminto now. Pero ti may portion gid nga nag-usmod, may portion gid nga narumpag. Bangod mamabian di man marumpag kon pag-en butang balen beket pag-en ano pa narumpag ti 14 years pa lang ang lifespan sa mga projects kini could stay 30 to 50 years kon sa mga tao pa bata pa patay din mo ha way kalabot kon sinul tiro kag mapatay ah you see ladies and gentlemen ba Mayor Mulong Cabanag, Lidol, no? Bata ni Mayor Mulong Cabanag, si Mayor Marielina Hulipas, eh. So, mga bagay-bagay ini nga, kung balikan tayo na tawag sini nga korupsyon, halin pa sang una daw pinanubli ni, kay nga, sa Timpo Plan Cristo, may korupsyon doon katropang Alex. Tanawab lang na tabo kay Barabas, blakang sa Makako. Tanawab lang korupsyon to sang mga Hudiyo, blabisan sa pagpauba lang to sang gamit sa Makako, blak. Oh, di ba? Tuya, halin pa lang sa una, mo ningati ang kakatabo, subong ina, modify mo. Ah, di ba? Ginadakop ko ng modify ng motor, pero ang modified niya kawatay, hindi madakpan mo. Bullseye. Ang kawatan. So, mo ning ang damage dito sa Leon. Pero iniya, hindi makapikto sa taytay. Ang makapikto lang sa movement sa tao, kay shortcut, tantani, amoni ang nagaangot sa barangay Kamando halin sa highway Kamando pagkadto ikaw sa barangay ano to Bulad highway na so apektado lima tanan ka barangay shortcut ini sa mga kabataan kon magiliskwila pagkadtos banwa ti ang plano kayuhon kon pwede ibutangan lang bitaytay. Mas mayo, guro butangan lang taytay sa hanging bridge. Kaysa hanging bridge, te makagidara, mas likely tao lang. Motor, no? Pasimpalad ka na motor, pero tabrag-tabrag eh. Kaya nga, hanging bridge gani. Daw mo maning hanging bridge sa unab na San Gregorio, Lambunao, lang nabugto taytay. Nabugto man bla to. It was addressed also by the provincial government. In this case, laban-laban hindi kaya sa provincial government ni. Kinahangnan tagin mga muyo naman to sa mga taga DPWH, mahambal nga, mga ayo kami pundo, patindog na maliwat sa hanging bridge. Pwede sila niya, gamay-gamay yun lang komisyon. Danami, pamatian kong komisyon, no? Kaya daw si Miligal, bla, kickback. Tigari warong ang tanan eh. So that's it sa Leon. No casualty. Wala sang napatay. And so far, gapangamuyo si kagayo si Mayor Hulipas. Hindi gapangamuyo, gaayo ha. Sa tanan nga mga motorists. Sa tanan sini nga mga gusto ya magpadulong to sa Leon. Labi na gid mga hangaw-hangaw to subong sa barangay to si Babaw bla. Di ba? Bukari. Kiti nami ng Bukari, gindevelop ng portion sa Bukari, damo, nga nangin tourist attraction. Ang iban dito, yan nagkakadto, gani, lagaw, dala na lang pangumpra sa mga utanon, balakag karuruton, kay barato. As of now, gayo si Mayor Hulipas, hindi anay, for your own safety. Kay may mga nagkakadagdag ng mga debris, may mga bato nga nagkakadagdag sa kilid, iya sang bukid, nga ginguiban kilid niya, para lang mag-agyan, mabutangan sang karsada pa saka dito sa may barangay Bukari. May mga bato. Mayad lang kung bato, basibla kung matipag, bala kang matampukan ka. Oh. Parehos din natabo sa tubungan yung may natampukan yung tao to. Sa landslide. Gindala pa man kung tani sa ospital, pero ay matabangan. Dead on arrival. Ines tubungan. Sa Leon, dako ang damage, millions ang damage. Kita nyo ni ang ano ni ang hanging bridge yan. Actually, pwede magyan sa motor katropang Alex. Pero tinarusdak yun. Kaya nga, ang mga puno sang kahoy nga nagkalautod dito halins bukid, ha, tong anan kaliyon kag sibalom, amora naghano to, amora nagbuntog sa idalom sa iya sining tawag dato daw frame bala daw iya haligi. Tanawan jud ba ang haligi kay gapangilay na, gahilay na. Ha, ang haligi ya magtimbang ining no, nga bi sang pangpang sang sang suba sa Sibalom River. Ti ang ari diri sa approach sa proper area, amo niyo na igo ang idalom niya sang mga kahoy rurok bala halin sa bukid, mga puno sang kahoy inutod. Ti amo ni nga naghilay sa narumpag wasdak kag nawasag ang hanging bridge sa tunga. Ti ano mala natuod ang simento nga inakatropang Alex nga ginkabilihan man. Gauya-uya eh. Di ba? Kapin pa kay dugay na ni sunod sa kay Mayor Holipas. So tikon kayuhon ini ba? Millions naman ni katropang Alex. Ha? Gapanihol naman sining kontraktor magamoni. Pero hipos-hipos lang gakanta sang "When I'm with you, it's paradise" ang mga ma-fund sini katropang Alex labi na congressman. Bullseye! Kung gapanihol ang kontraktor mahambal may 10% naman tangganan siya, given na na ya. Ang gapangumisyon sini katropang Alex kantaya, "When I'm with you, it's paradise" nga. Kung upo dya kontraktor ya, paradise kalimbawa ya mo. Paradise pamatsyagan ya mo. Bullseye! It's already 7:58 in the morning sa ato sini nga pagparagad. Ay, tinakakapi na kamula pa. Basi iwari pa. Kagina na kainom na ko Santon Gold Coffee Mix, pero minom ko liwat Santon Plus bala. Coffee nga wala caffeine kag wala coffee beans. Makabulig para magbalanse sa hormonal imbalances. Diba? Santon Plus Coffee Mix, pwede ka pangapi kabataan na. Pero kung conscious ka sa blood sugar level ni mo, para nga hindi ka magka type 2 diabetes, hindi ka tubuan sa ginatawag tanga insulin resistance, premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may sipa na, makabulig pa sa ikayong lawas mo. Kaya nga, di may mga sangkap ini nga nagpabalik sang insulin sensitivity sa may mga insulin resistance na. Mayo para mapunggan nga hindi ka mo magka-insulin resistance. Subong pa lang, bayluhin nyo ng kapinyo. Premium D3 Coffee Mix pangapinyo. Equality product sa Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mabakal man sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yolo Street, sa City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre darang konsultasyon, 9 o'clock in the morning, kadto lang ang modera, arada may konsultan kita da si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. 7:59, sa ato sa ringa pagparagad, good morning kay Ma'am Aloha Bueco. Selingya good morning lang kay Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. And also good morning kay Ma'am Lourdes Tikzon Gayoso. Kamusta na sa Taiwan niya, Ma'am? Way kamo dagin bagyo sa kay Ronel Daroca. Nel, good morning gid. Thank you for listening. Shout out lang sa mga Daroca family sa Kalaparan. Ari gid pamati always gid sa XFM. Wala pagbago. Salamat gid nela. Kag good morning gid sa inyo sa may Kalaparan Arivalo. Kag sa tanan ato sa ring mga ano da, mga katrupa listeners and solid supporters. Good morning gid kay Ariel Lalata. Good morning gid sir. Kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III. Good morning sa katrupa Yosil and katrupa Romel. Shout out sa Paklibar kag sa Nyonti family sa Aligre Uton. God bless you always. Salamat gid kay Ma'am Edna Puray. Good morning sa kay Apple Tabanda dara sa Leon. Apple, kamusta ka mo dara pasaka sa ano? Pasaka sa Bukari bala. Nintindi ato si Apple, pakadto na sila. Bukari, gid na inyo da Apple, no? Kati, lalapis crossing, di ba? Pataklad na gid to, si Babaw. Kamusta na karoon sitwasyon sa inyo? Kay ginambal ni Mayor Holipas, gapangabay man lang siya. Kung pwede, ay mga travelers, inilang anay magpasimpala dos burak, sa, ano, sa Bukari. Kati may mga nagkakahulog to nga madibri, mga bato-bato, bala. Kagiban siya ni Pagay, ah. Ha? Nga nagkakatiphag halin sa bukid, bala. Ti delikado. Mamang anti mo ka motor ka, mo nang hambal nila nga base kon. Ay, laban-laban, tabuon ka ginsa sumagpaw. Sa kay Marilo Vargas Pedroso, good morning, gid. Thank you for listening, ma'am, ha? There is XFM. God bless, selingya. Salamat. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Siling good morning katropang Jansen. Happy Monday, more power. God bless us all. God bless us all. Thank you. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, good morning. How are you? Sa good morning and happy Monday is M. Take care, stay healthy. God bless you and your family.